vali chani chani chani chani awusimani walo ho donuka awuswikume mahala ho badla pfuka uya ku kubadleni loko amabadlela mahambanile mabadlela nakona maya hi swigava u nga le ku tifananisa ni van'wanyani maha swa wena leswi nga ta ku pfuna 5:11. U nga tlangi hi wona mavoko lawa hikuva mavoko ma ni swiendlo Will not nibble.

wa mavoko ntukulu wanga unga tshame ha wone kuva matira swinyingi leswi a swimbaka Wilna Nibal swihlana leswi swi tsundzuxaka hikwalaho ka lisima la mavoko mavoko mabyala mavele matlhela matshovela hi mavoko wala ya mamwe mayinjaka hinkwaswo swa ku saseka mayinjaka hinkwaswo swa ku biha kambe a hi mahlohloteleni leswaku mayenja leswi swa ku saseka hikuva hi leswi nga ta hi pfuna loko u lava ku endla swa ku biha a swi nga ta hi yisa ndhawu handle ka ku va swi hi peta a nkalavoso Sinkorage na Zoito Minutos pfuka njhe a hi swo swa ku namuntlha ka van'wanyana hi siku la ku humula a va yi ndhawu kambe kola gqekeni ka wena ka swi lava ku va u ku tsongonyana khoma lexi u khoma lexi u khoma lexi u khoma lexi leswi u kalaka u nga swi koti ku va u swi landza ku fambeni ka masiku man'wanyana hi kolaka ku va u pfukela ku ya masin'wini u pfukela ku ya phanda u pfukela ku ya ku phandeni kambe tsundzuka u rima nsimu ya wena hikuva loko u nyimela ku u ta kuma ya van'wanyana

Hi dyondzile hi tsundzukile. 5:45. Mali ya phepha ni ta yi kuma kwini? Kumuni vona ni ku zwengi to ka ti nga chayi kahle ku ve hi.

Hambi ho hlangana ni xiyimo xihi na xihi xa ku tika ka vutomi, tshama u tiva leswaku ku tshemba i nchumu xa lisima. Ku pfumela leswaku leswi swa humelela namuntlha kambe mundzuku swi ta hela, ku fanele ku va kona mbilwini ya wena. A wu sakato ni ku na wu makono, usiwana ni nga nalo, wu hlakato ni nga nalo nyan'waka. Hambi n'wana ya yantswa hi ku yini xikhumba lexi yi ambaleke xona ku va yi tisivela xirhami. FDD ta hi fikisa ka nsimbi ya 6 yora xikarhi hi nga ta kuma Journal da Manhã.

0: O que é o mpox?
1: O mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Miludzense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Hei, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
4: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
3: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu, ha a yo hanya ngi hi swiharhi mani.
4: Phaya ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nambi vakulu va vanhu njhe.
3: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni, nambi xeweni munene nada.
4: Wa vala ku ku losa, nambi ku pfumela kunene loko, loko u rhanga u mu losa nada.
3: Hi swoleswo, nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina, ndzhaku ka ku va mati ma byile, hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
4: Exi, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka mimiti ya hina, heyi a ni swi tivi mani.
5: Va ka hina, a hi vekeleni lisima vumunhu. Swihena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjhani, inkomu, i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeni ni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina.

0: Bola de mbelo wa klashmatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampu, wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa misima swinene u nga mi phuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi, yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: 8 horas na 17 minutos, e tlhelelile ndzhaku ka loko hi tirhisanile ni antena nacional hi mpfhuka wa mambirhi hi kuma journal la manya. Hi tlhelelile hi tlhelela ku ta hi nghenela ka leti yelanaka ni mintengo, lana sweswi hi nghenaka ka xin'wana xiyenge kumbe ora lin'wanyani nongonoko un'wanyani wa mintirho ya hina ya namuntlha. I siku likulu namuntlha, siku la nkhuvo wa ku kulungela ntlhanu wa makume ya malembe ni lin'we ya nkhululeko wa tiko la Mozambique. Hi wu nyika ka lisima ya nkhululeko wa hina swinyingi leswi hi nga naswo ku va hi swi yendla, swinyingi leswi hi nga naswo ku va hi swi hi swi hi nyika lisima a nkhululeko wa tiko la hina hi swona. Ku tirha hi nga cuvuki ndzhaku, hi tihita swinene, hi dyondza, hi rhandzana, hi vumbana, hikuva leswi swi nga ta hi nyikaka lisima hi tlhela swi hi yendla hi le vanhu, swi hi yendla a nkhululeko wa hina wu tikomba.

0: njani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hi lwe. Sei ntombi, wa tlanga nje.
0: Wa tlanga ka salina swimushanisa.
1: He! Ali wontungu woluya wa kolela la kubaliwa Maseve. He! Mavadilawa, amalunganga mani. Hinkama utsongo banga untla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaso ikuva hi ti vonela hi ti vhikela ka wona.
1: Maka ikolano. Hikusa nambi swa ku ama kume kwini hansi zwitivi.
0: A kolera livangiwa switsongwa tsongwani swikumeka ku ka mati kumbi ka swakudya. Swikala ku swinga basisiwanga swinene.
1: He. Na swikuma. Nakona ati ndambileti. Mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawa manene.
0: Hi kolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaka hi serteza kumbi kulori. Anga muri u dlayaka switsongwatsongwani u phakeliwaka hi vatawudawu.
1: Ha, na u tiva muri lowo Maseve.
0: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo. Loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swa kudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya tawudhawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeriwa ka kolera.

0: jishile mahungu ya nkarhi lowu muhlayi Fernando Sidumu mukomisa mfumo wa xifundzankulu Maputsu kun'we ni murhangeli wa xifundzankulu lexi Manuel Tole na Eric Xiponjeza hi ku patsana ka vona mixi lowu va rhangela emitirho ya ku kulungela eku hundza ka ntlhanu wa makume wa malembe na lin'we ya nkhululeko wa tiko na va veka ehari ya swiluva ka ndhawu yi vekeriweke etinhenha ta tiko lomu ka matsolo ndzeni ka mitirho leyi ku namuntlha ka ta qokoleliwa evanhu va nga li vangaki lava va landzeke emitirho ya lisima swinene a nyimpini ya ku tiko li kuma enkhululeko kun'we ni ya ku hluvukisa lo tiko leli loko va vulavula ka michini ya hina murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tole a xungumete ku tlakuxiwa ka vukosi bya tiko hikwalaho ka machapu yo gaya emabindzu ya ku hambanahambana ku engeteliwa ka swikolo swa tidyondzo ta le henhla kun'we ni ku engeteliwa ka mitirho ya mabindzu na ya ku hodlisiwa etikweni ka matiko man'wana swi nga swiendlo swa nkhululeko wa tiko lowu kumeke ku fambeni ka ntanga leyi.
1: E temos grandes obras foram feitas, como é o caso do Hospital Provincial de Maputo e escolas em todo o canto. Portanto, é um período em que procuramos, mesmo com dificuldade, trabalhar para o bem do povo moçambicano. A nossa expectativa é que continuemos a defender a independência nacional, continuemos a ser um país coeso, unido e a valorizarmos aquilo que é nosso. E termos orgulho de sermos moçambicanos. Nós somos diferentes dos outros. Somos pessoas, sim, mas diferentes. Temos nossa cultura e temos que continuar a defender isso, sobretudo a nossa juventude.
0: Marito ya murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tole loko a vulavula hi vulavula ka ku tlangeliwa namuntlha ka ku hundza ka ntlhanu wa makume wa malembe na lin'we ya nkhululeko wa tiko. A xifundzankulu Maputsu ku tlula 33,000 wa vakhalabye va xanisiweke hi ndhambi ya mpfula yi neke kusungulani ka lembe leli va ta amukela eswipfuno swa kusukela ka mfumo a ku va va pfuneka ka ndzhaku ka tindhambi leto hikwalaho ka makungu lawa mfumo hikwalaho ka Instituto Nacional de Ação Social u humese emali yi fikaka ka 225,000,000 wa timetikale a ku va ku seketeriwa evanhu lava vakhalabye va khomiwaka emakungu lawa va swifundza swa Magudu, Manyisa, Marakweni, Matola na Buwani i nga leswi swi xanisiweke ngopfu hi timpfula ti vonekeke eku sunguleni ka lembe leli loko a vulavula kwa xini ka mintirho leyi murhangeli wa ina xikamatsolo Grasso wa yeni a tivisile leswaku un'wana ni un'wana ka vanhu lava va ta yamukela a ta yamukela emali leyi fikaka ka 7,000,000 mali leyi yi lumbaka 8.3 ti hundzeke na va nga holi nchumu ku tlula 300,000 wa vatirheli va swobyana swa mfumo ku fika hweti ya Outubro a taka va ta khwelisiwa emintirhweni ya vona sweswi ku karhi ku landziwa entirho wa ku tiva leswaku hi vani va nga ni matshamela ya ku va kota eku khwelisiwa emintirhweni ya vona laha holobye wa ta ndzawulo ya swobyana swa mfumo Innocencio Impisa a tshemiseke leswaku ku ni mali yi fikaka ka 1,000,000 wa timedikale a ku va ku hakeriwa evatirhi lavo Impisa a tivisi na kona leswaku hi kambe ro sungula ku ta nyikiwa ntikelo vatirhi lava se a va le ndleleni ya ku va kota ku khwelisiwa emitirhweni ya vona hi 2021 nkarhi ku yimisiweke enxaxazelo lowu wa ku tlakuxiwa ka vatirhi ka swigava swa vona holobye Innocence Impisa a vuleli marito lawa hi va vumbirhi lweyi hi vonharhu leyi ku fambeni ka ntirho wa ku kulungela eku hundza ka siku la mutirhi wa swobyana swa mfumo hi xiyimo xa matiko ya misava yi holobye wa ndzawulo ya ta swobyana swa mfumo Innocence Impisa a tlangela evatirhi va swobyana leswo swa ku hambanahambana hikwalaho ka ku tinyiketela ka vona a ku hlayiseni ka xitshungu Impisa a vonisa leswaku hambileswi hakanyingi va hlanganaka ni swikarhato swo hambanahambana vona va ya mahlweni hi ku tirha na va nga juvuki a ku karhateka va hlanganaka na kona loko a vulavula ku fambeni ka minkhuvo ya ku tlangela esiku la mutirho Mnumzana Innocence Impisa a va kumelile ku va va nga godoli ene va ya mahlweni hi ku phakamisa enhluvuko wa tiko. Dzana ni ntlhanu wa makume wa vahanyi va dorobala ka Matsolo hi wo munharhu wa hundzeke va wupisiwile leti telelaka ni vurimi ni ku fuya swidluwani. Xiyenge xa vumune xa ku wupisiwa ka vabindzuri lava xi rhangeliwe hi Council Municipal wa ka Matsolo ndzeni ka makungu ma chiwaka unkintalo umahorta ndzeni ka nkometo wa ku pumba eku pfumaleka ka timali ku tlakuxa a vubindzuli bya swakudya kun'we ni ku va xavisa ebindzu va ri kumaka lomu emitini ya vona. Loko va vulavula hi ku kombisa emurhangeli wa Council Municipal wa ka Matsolo, sekretari ya municipali Jolinda Moyani a vule leswaku antirho lowu u ta hlengela eku nabyeliseni ka makumela swakudya ni ku Council Municipal a ta ya mahlweni hi ku va a wupisa evanhu lava hi leti telelaka ni ku bindzula. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu, man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Mixo nene.

Hi kulungela namuntlha 51 wa malembe. Ntlhanu wa makume wa malembe ni linwe ya nkhululeko wa Mosambiki. I nkhululeko lowu wu kotlanaka ni kulungela minkhuvo ya Frelimo. Kambe ngopfungopfu hi laha ku vulavula hi leti yelanaka ni nkhululeko lowu huleliweke. Hala ya a xitadu ka Mashava nyamuntlha i xitadu da Independencia Nacional. Ikola ka nawu wu cinceke leswaku laha vito leli a fanela ku cinciwa i nga hali xitadu ka Mashava kambe li xitadu da Independencia Nacional. Kumele ku fambele madzanadzana ya vanhu ka ndhawu liya a ku va va ya va ya va ya twa hi kusuhi va ya fakaza a wu kona laha nkhululeko wa Mosambiki lowu huweleliweke hi murhangeli wa tiko la murhangeli wa ku sungula wa tiko la Mosambiki a chonsekeke Samora Moses Machel. Leswo a ve ndzhaku ka loko ku ta ve ku sungulile nyimpi ndzhaku ka ku vumbiwa ka Frelimo hi ku patsana ka swika mintlhangano yinharhu UDENAMU, MANU na UNAMU hi leswo hi lembe la 1964. Swi nyingi leswi landziweke ndzhaku ka loko ku ta ve ku vumbiwile ntlhangano lowu ku pfukile nyimpi ya matlhari leyi sunguleleke a mugangeni wa Shayi halaha ya xifundzankulu ka Delgado lana ku veke ku tlhavika nyimpi yi lwiwa hi mpfhuka wa chumela malembe va za vaputukezi va swi vona swaku swa fanela ku va vanhu lava hi va nyika leswi nga swa vona leswi ku nga za ku bohiwa xipfumelelwano loko hi hlometele lomu ka matimu hi ve ni nhlengeletano leyi veke kona lana ku nga ve ku buliwa leswi a swi fanele ku va swi landziwa ku bohiwa swiboho swo karhi lana swi nga swi ya ta swi tata vumba a ku va ku za ku huweleliwa a nkhululeko ku bohiwa siku leli ku va ili lona ku huweleliwaka a nkhululeko wa Mosambiki. Xileswo i ku halaka ka ngati ya vanhu ku endleke leswaku namuntlha hi kumeka na hi chunsekile hi kumeka na hi khululekile. Swi kona swin'wanyana swa ha chotaka ku va swi lulamisiwa ku va ku chunseka loko hi ku vona ku hi tsakisa ka hi tsakisa kambe a swi hetiseki kambe hambi swilitano hi chunsekile ndzeni ka ku kala swi nga tsakisi ndzeni ka ku va swa ha chotaka swin'wanyana kambe hi ku chunseka xa ku tiya hileswaku hi chunsekile. Xileswo a hi nyikeni lisima a nkhululeko lowu hikwalaho ka swiendli hi tirha hi nga cuvuki ndzhaku hi tshika a matshoho hi tshika a mabave a ku bavelana hi nga hi tshika a wukwanga hi hambana ni swa ku biha hinkwaswo swa ku biha hi fanele ku va hi swi siya ndzhaku hi rhangetisa a wunene hi rhangetisa mvumbano hi rhangetisa a kurhula henhla ka hinkwaswo loko xi li kona lexi makwenu a ku endlelaka xi nga ku tsakisi u tiva ku tiveka hansi wena rhanga u tiveka hansi loko yena a nga tiveki hansi mu kombelana rivalelo swi va mu swi tshika hinkwaswo swi ndlula hikuva loko u tama ku teketela swa tolo u teketela swa tolo a hi nga ta fika ndhawu. Xileswo a hi kulungeleni minkhuvo leyi ndzeni ka ntsako hina Radio Mosambiki hi kona laha ku va hi bula na n'wina hi buleni va ku tala hi ta twa mabulo lawa hi nga ve na wona ku fambeni ka masiku ndzhaku ni va ni vayaki tiko va nga li vangani kolomu tikweni la hina la Mosambiki mayelano ni ku kulungeliwa ka minkhuvo ya 25 de junho.

0: Stanley Manyisa hi ta tlhela hi ku lavetela hikuva mpela a wu hi tlhamuxela mayelana ni leswi siku leli tlangelisiwaka xiswona xifundzankulu Maputo, na hi rindzela leswaku tlhela moyeni u ta hi tlhamuxela mayelana ni leswi endliwaka hi ya mahlweni ku yingisa Jose Mukhavele loko a ku nambi ni swiharhi swa nyoxo hikwalaho ka ku va hi kumi nkhululeko, hikuva a swa ha voni leswaku ku ni matlhari ma ya ka se matlhari ma ya ka se ku duvuladuvulana se ku ni kurhula ku ni ku tenga. A tlhela vuya Stelio Manyisa. Stelio, a wu tlhamuxela leswaku u kumeka a Instituto Industrial da Matola ya na mahlweni.
1: Hi swona. Kutani haleno ha nyimela leswaku vurhangeri bya xifundzankulu Maputo byi hingela ka xilawu lexi xi vekiseleke ku va ku endliwa a ntirho lowu kongomaka ku tlangela ku hundza ka 15 years ya khululeko wa tiko ra Mozambique layana ndhawini ya ku vekela xikowa a Prasa lana Sekfenk. Varhangeri va xifundzankulu Maputo va humelelise nlaveko wa ku hi ya mahlweni hikuva hi twana nambileswi ku nga ni ku hambana ka mavonelo ya hina vanhu hi ku hanya kutani ku ni nsindzisa ka marito ya voho leswaku hina hi twana, hi byala ku twana, ku tenga ni le rhandzu swikarhi ka vamakwavo leswaku tiko ra hina ri ta hluvuka, hikuva a hi nge hluvukisi tiko na hi nga twani ka marito ya governador Manuel Tuli na secretary Shadow Ricky Bonchers lavantshwa hi vo va tshembiwaka tiko leri mundzuku. Kutani loko i ri voho va tipeta ka vuhumbuluki kutani bya timbangi vukhaye a va nge hluvukisi tiko. Hi leswi swi endlaka ku va vanyingi ka varhangeli va nga tshiki lavantshwa va rhangela a swiyenge swin'we ni swin'wana hi ku chava leswaku lavantshwa a va se tiya, va kombi ku tiya, kutani a va khwavela leswaku a va kombi ku ngi va kula va hluvuka va tiyimisela vo va hambana ni ya tolo enkongometeni ku va va tshembiwa eswitulu kumbe swiyenge leswikulu swi kongomaka ku hluvuta a tiko. Laha na Instituto Industrial Comercial Saka Matolo ku ta nyikiwa xifuwa a khani ka vanhu va nyimpi lava va tikombekiseke hi tindlela tinene, lava va tinyiketeleke na valwela nkhululeko wa tiko ra hina. I ntirho lowu u kunguhatiwaka ku va wu endliwa lana hi kumekaka kona. Na hi vulele Jovito leswaku governador Manuel Tuli na Ricky Bonchers secretary star se va kona u va leswaku a va tlangena lana ka xilawu hi kumekaka ka xona. Kutani laha na Prasa hi twile vatsongwana va nga ri vangani va yeleke ku va vona, van'wana va le a va yela hi ku va vona maphoyisa swa va tsakisa ku vona maphoyisa lava cinacina mathali swa tingoma xa marado, van'wana na va vula leswaku i sikulukulu namuntlha hi vutiseke hina radio Mozambique sikulukulu ha yena ku dia da independence siku ra nkhululeko. Kutani swi hi tsakisile loko hi twile vatsongwana va ba mavoko na va vulavula hi ta nkhululeko wa tiko ra hina. Kutani hi nkatsakanyo hi swi nga swi hlayaka hikuva ku ta fika swoswi hi na matshamela ku twa va ya kitiku ngopfungopfu kona hi nga koho hileswaku va le ka nyimanyima yikulu ku tsima hi koho va zala ku tsinisela hikuva a va chaviseki va ta nghena ku nge khale Vito ovo loko ku ta fika nyina swinkamana hi ta tlhela hi mi kwehleta leswaku hi ta vuya ha gidimani ntirho wun'wana hikuva ntirho hi wu tameleke wukulu mixilo hi leswi hi nga byelaka vayingiseni hi ta tlhela hi vuya jule.
0: Hi swona Stelio Manyisa, hi ku rindzelile loko vona leswaku se u ni vanhu u bula na vona ku leswaku u ta bula na vona u ta hi kwehleta.
1: Jovita ngovo
0: Stelio Manyisa ku kuma
1: kutani na pfalelisa kambe na voya.
0: Hi swona na wena na hina hi ku rindzelile ku nga le khala swoho
1: kani mamba swo jive.
0: Ina 9:53 ku hi salini timinete tinharhu ku va hi fika ka nkama wa 10 hi le karhi hi bula na Stelio Manyisa kumekaka Instituto Industrial da Matola lana varhangeli va xifundzankulu Maputo governador Manuel Tuli ni mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Henriques Bonges va kumekaka kona leswaku va vula xo karhi hikola ka siku la nyamuntlha lana minkhuvu a ntsindza ya xifundzankulu Maputo yi endlekaka kona kwalomu a doropini ra ka Matsolo. tolo na tlhamuxelile leswaku ni mixo mpela ku vonikile a ku tihita ka vona leswaku va ya veka hari ya xiluva ka ndhawu leyi vekiseliweke tinhenha ta tiko kwalomu xifundzankulu Maputo a layana a mugangeni wa Sito Santos. Na hiya mahlweni na vela leswaku mintirho leyi ta va yi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti murhandziwa na ni ku va u kulungela siku leri kambe na u ehleketa leswaku kasi nan'waka hi wani mahanyela ni malandzaka hi swihi leswi ni swi endlaka leswaku ni humelelisa mintamu ya lava ya va suveke na va lwela leswaku Musambiki a kuma nkhululeko na va lwela leswaku Musambiki a ya mahlweni hi ku hluvuka. Xana wena u li yini? Hi swihi leswi u swi endlaka leswaku tiko leri li kuma nkhululeko li ya mahlweni hi ku hluvuka? Hi swihi leswi u swi endlaka nakona leswaku u hlayisa a nkhululeko lowu hi wu kumeke ke hi lembe la 1975 loko President Samora a tava a huwelelile nkhululeko ndzhaku ka malembe ya ku hlawa ya nyimpi leyi ya ku hlongola amaputukezi atikweni la hina la Musambiki hikuva a va le karhi va khinyaveza vana va tiko vakokwani va hina va khinyaveziwile va xavisiwa van'wani kuve ni ku hlupheka lokukulu se loko nan'waka yi hanya hi nkhululeko swa tsakisa ngopfu swinene.
2: Radio Msambiki Maputo.
0: Hina dezora ja tikweni la Msambiki ya mahlweni pangalatana na wena ka siku lela nkhuvu murhandzi wa mwingiset e lembro que é em 102.3 KFM, em 1008 ka Onda Média. Ribulile ni murangelo wa xifundzankulu Maputo, Manuel Tuli, a vuleke leswaku kasi hi swihi leswi nkhululeko u vuyiseke swona a xifundzankulu Maputo. Hikwala ka nkhululeko swi kotekile ku yekiwa switarato, swi kotekile ku engeseliwa swikole, ku ni swo tala leswi swi endliweke. A hi yingiseni murhangeri wa xifundzankulu Maputo.
3: U tlangela a vaanyitiko va Musambiki, ngopfungopfu vaanyitiko va province la Maputo, hi ku ve ni a tiko la hina ri hlanganisaka siku ndya yin'we malembe na le chusekile ka ntirho wa ka mhaka ya ukoloni leli a heta hi le ka lona ka malembe lawa malikona ndzhaku. Hi ni ku khesa ngopfu kusa hi ni vaanyitiko, hi ni vamusambikani, hi ni a matimba ya ku sweswi hi nga veka a leswi navelaka ku ni swi endleka atikweni. Itan vonta malembe lawa na hambileswi hi nga va ni switikamele swo famba ni tinyimpi swa ku fambelani tindhambi ni swin'wanyana, kambe hi swi kotile ku hamba minchumu leyi yi kulisaka a tiko la hina. Hi nga lavita hi matlhelo hinkwayo ya mintirho, tlhelo la u yaku kambe hi nga hlaya a u ya ku lavistrato lo Maputo u suka a risangasiya ya Maputo a sidat Maputo tiya ku famba u ya Bohwana namuntlha ya tsamakanya layana a njhanji liyani a yi va njhanji yin'we leyi a yi famba ya gaxa sweswi i tinjhanji timbirhi ti fambaka tiya gaxa. Hi nga hlaya hi u yaku la mabuluwa ni ku nghena ka tinkupuni tintshwa ta tikulu ti nga nghena tikweni hi tinkupuni tinyingi ti nga nghena lomu ti kulisaka tiko la hina. Hi nga hlaya hambi tlhelo la urimi a malembe ntshaku a yi nga khanga hi wona a masimu ya tibanana kusema makadamia ya tibyalela sweswi endhawu leswi endlaka swa ku tlakuxa a bindzu leleswi kota ku ve ni hi li posa liya malembe matiko man'wanyani a ku ve ni ta kuma mali ya ku xava michini swin'wanyana leswi lavaka atikweni la hina tanto a ka edukasan ya swin'wana kona swa ku a ntirho wa fana ni swikola kwazi matlhelo hinkwawo nkarhi lomu swi hachulaka kona maxi hi ku tala ka timbangu a swikola swi kona swipitana swa yakiwa xipitala provincial lexiyani xi yakiwini swin'wanyana swipitala swi nga yakiwa ntanu tiko la hina la hluvuko lexi navelaka swona ku ve na a majove hinkwawo ngopfungopfu majove ra ku veni va nyika lisima a ku ti nyiketela ka vana va tiko ku veni va holisa tiko lava va nga ningetela a wu byala vona a wu tsongola vona a ku veni ku chusa ka tiko la hina namuntlha hiza ku nga chusikini tan a lisima leri lava na wona majewu lavayani ti nyake namuntlha hi va na lona a ku veni hi hluvukisa a tiko la hina namuntlha a nyimpi ku leyi hi nga yi teka i ya ku hilwa swa ku tiko la hina a ri hluvuki lamahlweni ntawu leswi swa endleka loko hi vana hi twananile ku fanele lava nga twanana ku za va hlula mukoloni loko hi nga twanananga hilwa hi xihina a tiko la hina nga lahluvuka khanma
0: murengelo xindzangulo Maputo Manuel Tuli loko a tlhamuxela mayelana ni leswi nkhululeko vuyiseke swona xindzangulo Maputo sweswi ina i nkarhi wa ku va hi tlhela hi rhamba Jose Mkhavelo loko a ku se hi tsakile hi ku leswi hi nga kuma nkhululeko

0: se kweti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano la vetela ku hlamba mandla. Kambi ish sei iwa yini kambe maseve. Yikusele wa ya mati. Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ninga ta ku yini lava ka kudzi.
1: Ha! Ungaza ufa indlale ku kala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowu ya ulava ku kudzi leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swito hi kuni switsongwa tsongwane swako hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama nge swivoni. Kambi swikona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha! Se swi vula swaku u ti dlaya hoxe.
0: Ix! Hi swoleswo u bi kona. Langusa. Loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku a yi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: 10 horas na 15 minutos. Zaka kuvahi kumile vunangalili. Impela e vunangava imbelela vatolo. Loko vatava vatlangela ankululeko wa tiko la Msambiki va tsundzuxa tinhenha ta tiko la hina. Hi la ku tlangela wena u hi lombaka ndleve ka nkarhi lowu wa mixu ka siku le la nkhuvu siku la ku tlangela nkhululeko wa tiko la Msambiki hikuva ave hi 25 ka Junyu wa 1975 Msambiki a kumeke nkhululeko na n'waka ku hundza ntlhanu wa makume ya malembe na lin'we se ha tlangela na hi ku hindzahindza hi tlangela Padre Arcelio Matola a hingisaka kusukela kole a Spanya dropeni la Madrid lana na inawu a tlakulaka vun'wana bya tiko leswaku a tlangela siku la hina siku la nkhululeko wa Mozambique hikuva i n'wana wa hina kumekaka matikweni ya vambe inkomu swinene Padre Arcelio simama u pangalatana ni xitichi lexi mso provincial de Maputo u ta tiva minkhuvo hinkwayo yi endliwaka ka siku la nyamuntlha ya xifundzankulu Maputo handle ka leswo ni tiko la hina la Mozambique u ta swi kuma hinkwaswo leswi swi humeleleki ka siku la nyamuntlha hi ku pangalatana ni xitichi lexi emissor provincial de Maputo a Rádio Moçambique. E na 10 horas na 16 minutos, na ingasi iwena, o kumeka ka xibombeni ka nkarhi lowu, o kumeka ka xapeni, o kumeka ka ntirhweni, ili ave ntirho unene, hikuva a hinkwavo va kumeka ka na va koka moya ka siku la nyamuntlha va tlangela nkhuvo, van'wani va ku fana na hina va kumeka amasin'wini va kumeka mintirhweni leswaku hikuva a tiku a liyimi hikuva i siku la nkhuvo a swibedhlela. Swikona swilulamile leswaku swi ta yamukela timbabyi kuva mavabyi a malangisiku na ni maphoyisa ha mavona majikajika leswaku ku ve ni nkhululeko mpela hi ku hetelela se wena u kumekaka ntirhweni hi le hlayiseka swo hi na 10 hora xina 17 minuto xi ta rhamba Albert Langa ni mabulu lawa mayelanaka ni siku le la nyamuntlha Albert Langa kasi u buli na ma
1: hikwalaho ka ku kulungela siku la nkhululeko namuntlha 25 ka Junyu hi bulini ni vayakitiko va nga levangani mayelano ni leswi vonekaka swa nga handzu wa ntlhanu wa makume ni lin'we ya nkhululeko wa tiko a hi yingiseli mabulu hi nga ve nawu
2: vito la mina mina Karu Chambale lana a holelwana
3: papayi Karu Chambale hi tlhanganisa namuntlha 25 ka Junyu ntlhanu wa makume ni lin'we ya nkhululeko wa tiko a ku byela yini sikwente yin'wana xi wa nkhululeko
2: ka sikwente yin'wana ku lave ku dzovhorovheranyana maxika kutsongo swi kona nyana swa ku malembe ndzhaku xi nga gamaxiya swi lahleka swa ku hi nga voni swa ku wa famba u a nga fambi maxiya kutsongo wa wa hi tsakisa nyana sikwente yin'wana ku ri ni vonile ni vona ku cinca ka swilo hinkwaswo leswi swi endlekaka lomu ka Zidirivuma Maputo
3: leswi u swi vonaka swi cinca hi swini swa kona hi ntsimantsima
2: eke loko ni ku ni vona ku cinca hi mbora ku hi hluphiwa hi ntamu hikwala ka maxaya ya tindhambi ni yini a ni vona vamunisipi swa ku malwa nyana hi timhaka ta switrati magezi minchumu yin'wana yin'wana hi ho tsandzeka buriki michumu hi kumeka na hi leyi ngasinyana hi nhluvuko hikwalaho ka ku taleliwa hi tindhambi siku ri lembe lemin'wana man'wana lowu ndhambi yi li kona swipfuno tiki swi ve kona ya timali ta na mfumo hambiloko u lava ku swi kota ku swi endla a wu swi koti hi mhaka ya ku tiki va boyera vamakwizi lava xanisekaku tindhambi khalima
3: swi nge loko wo va swa ku a mfumo wu nga sindziseki ku va wu pfunetela vanhu lava lembe ni lin'wana ni lin'wanyana a swi ta ve kona leswi swi nga ta cinca swin'wanyana swa ku tlula leswi
2: ya be ni nga hlaya swa ku fanele swo swi va lwisaka swona a ni ta hlaya swa ku a swi ta cinca maxi ku cinca ka swona phela a loko u vona lava va nga va vamunisipi nga va president ni hinkwaswo lava fambisaka ntirho lowu va kumeka na va le pertade hi michumu ya ku fana ni leyi ya tindhambi ja swi kumeka na swi karhetela hi ntamu ja hi nge tshika hi ku epa vo ka va nga tirhi kambe vatira vasvilava vaiteka kasvaka maparti mangwana mazipa maparti mangwana ye yashanseka nika hla ilembe la kuya ku gamula waya ku ambele ku lwanga ngena president soso chapo ambele ku ulwa angena ku sikota preke swinyingi swinga voneka inzini ka ka kungena ka yema xingwa swileswo wahi wahi zama walwa ni wa president wa munisipi walwa hi ku tsongotso senge hlaswa ka asikona ku dap stinjili eloka nga litindambe
3: leswi u xi vonaka xi ku tsakisaka kusukela ka to ka loko hi ta veni nkhululeko inshin
2: ya men tsakiso ku amabare ngwawo ambela ma mahari la ku pfumala magezi ku pfumala mati na tive ka nwa ku swi ta cinca ni hina hi nga hlaswa ku swa cinca swin'we nchumu yin'wana ni yin'wana daizi kusukela ka malembe ndzhaku anti lembe leli nga ka lona sweswi hi hlanganisa ku asikwente yin'wana yani swo swo swa cinca ni nga ka ni nga hlaya swaku amacincele yini purke hi hambanile un'wana wa kona lowa ngo a ku se cinca chuma vona swaku kutsongo swa cinca switarati swa lunghisiwa yini yini swinyingi swi lunghisiwaku se ke hi rito leli a la ku sangula ni hlayaku loko kumbe loko a nga litindambi lin'wana siku david ave hluka ku tlula laha purke lexi xixi a hi xi kombelaku hi ntama hi ku i problem ya vana va hina lava mboroke va hlaswaka ku na mitirho a ku na mitirho i tiveridade ku hi vilela maimpreza maimpreza man'wana mo paleteliwa yini yini kambe aleni nga kona a zona la mozala a li yantswa ku na mozala ku na a maimpreza manyingi maji ma paleteliwa ka hinkwawo ja ximako yo tlhetlhelela ndzhaku ku ri ka vana ja vo xaniseka
3: loko mi vulavula hi vana ku chota yini ku va kumbe i ntirho munhu wu nga endliwaka a ku va vana va ta tiva masiku ya ku fana la va tiva leswaku siku leli hi tlangela a nchumu xa kona
2: ya na khesa ka hinkwaswo leswi a xivutisi lexo se ki lexi a vana a siku leli a dia 25 i siku de independence i nge siku lelikulu ka tiko la hina laha Mozambique i siku leyi hi nga khululeka manjhe loko xi ya hi swi landza hi kola ka vana va hina a vana va hina va ha ngheni ka leswi hi bulaka swona laha ka radio leli nga ka lowu la radio Mozambique hi yini purke xi landza va ngheni ka xona va nghena ka swa mativizori ni manovhele ke kambe swa ntumbuluko hi leswi hi faneleke hi tshama hi swi tiva swa ku a dia 25 i dia 25 mukulu ka hina i dia 25 lava vatatana lava nga tswala hina va nga khululisa tiko na hina hi ve kona ka tinyimpi letin'wana ta ku landzisa maje va tatana va hina hi lava nga ni sweswi loko a li tatana wa mi a nga ni sikana a li siku lile a li siku likulu para yena hi ku yena nga lwa a khululisa a tiko leri jai purisi ni kombela swaku vana a va ngheneleli ka marhadi la hi nghenelaka ka wona va nga tshami le ka ku va yingisela va landzelela manovhele va landzisela mativizori taveri se radio leli swinyingi leyi tsundzukisaka purka hambe mina laha ja ni dyiva leswaku ya mi dia 25 dijuni ja purisi ni tsundzuka kan'we swaku siku leri ya dia 25 ndzi kulu ka hina nga vatolo
3: N'wina a mi kumekanga ka nyimpi ya ku khulula tiko u kumbe kambe muhanyinyana nkarhinyana wa wukulunyi
2: ya a yi kumekanga hina hi hali vatsongo hi hali vatsongo yo swi vona hinkwaswo leswi swi loko swi pasara hinkwaswo a ni za ezange kumekile ku kumeka vatatana va hina ni lava khudlwani lava nga li kona ka nkarhi wo luya maji ni vona vakhudlwani lava a swa ku vuyi kumeka ku kumeke vatatana
3: madala yena a hali kwini na n'wina loko ku tave ku huweleliwa nkhululeko
2: ya hina hi le ka gazi hinkwenu ku humelela leswi hinkwaswo swa khululeko hina hi le ka gazi nkama wa kona phela ku madala a nga hambani ni rado nkama wa nga humelela khululeko a wu hi pfuxa hi yingisela leswi swi pasaraka laha lomu tikweni laya
3: leswi nge se a vuyeleli kaya
2: a vuyele khale
3: a nga hali nyimpeni
2: ya vuyela nga hali nyimpeni
3: hi swona i swini swi u swi tsundzukaka swi nga mu humelela madala kumbe a nga tshuka a ta ve a swi kontarele leswi nga mu humelela nyimpeni ya mukoloyi
2: Ya ninge kuembele ya zange tsamile bula emabulu ya yena leswi anga fambisa swona. Ni loka vuyile ha ina ya le vandutwana efamba ya jisetu mevuya. Itavuya itafika lana itlala timbuti ihlamba itla yetlele karalile ni makuvutisa na hambi leswi nga gama ive vakulu. Aitsange laveke swako amatimu ya khale. La nwanya wona anwanyisa kuyini haya azange swikotile ku akutshama na yikutisa preko ku gama nkama wolo inga gama xa ikula anwana nchumu swa ku inga xienja loko ku iko dipoji ka ku hitshame malembe ya ku karhi ku tumbuluka tinyimpi leti ti nga gama ti tumbuluka xa kolana ili ku tsutsuma ka hinkwaswo hi vona swa ku mchumu ya hlanya nkama lowo a vanga kheti xin'wanani hinkulu o khomiwa u ya dropa gama yi huma hambi hi xikolo a yi zange hi xifambi ngopfu hi mhaka ya hi ku landzelela tinyimpi leti ti nga gama ti nghenelela.
3: N'wina swa nga papayi wa ndyangu swa nga vhovho ma tshama na vona mi ma bulela vatukulu ma bulela vana mayelano ni leswi ma lankululeko?
2: Ya hina mina la loko ni va na tshama na vona hi va bula n'waleti va siku leyi sikule nwa xandiseka va vhuvu wa n'wina ni van'wani va nga xandiseka va ri va lwela tiko leri u nga landzeleli minchumu loko n'wi vona ya ha nandzika a hi tendereni timhaka ta ku tiko leri li karhatile para li kumeka na hi li la vakokwana va n'wina va xandzisiwile timboma va xandzisiwa hi swipakana va endliwa hi minchumu yinyingi hi vaputukezi nkama va nga ze va li kota ku va hlongola vaputukezi a pronto ingama lowo va nga gama va tshama va le nkurhuleni va tendela swifuwi va lava yini hinkwaswo swinisikana ziya gama ni va byela na ku pela teku mi swi tiva kan'we swa ku leswi ka nga pfuleli a rado buriko ku ni lumi a nkakaya ka matimu lawa ya sinkora ya hilani ku provhetela ku tiva a matimu ya ku hambanahambana ni leswi kumbe ku papa saro mafeng kama mona papa monjana feng kama mona vamani mani lava vakutala vanga hisiya mafe hi ku ri swi vuya kola ka matimu lawa ya muani muani loko hi mugwele ku ti ku muprofeta ku swi tiva ku ri mundzuku ka siku ina yo famba ya tlhelele ndzhaku avera ya na vatendara wa dyondziseke pa madyondzisela vana va nyamuntlha ni vatolo swi hambani swa karhati
3: i dya 25 namuntlha hi tlangela nkululeko wa tiko u va byela yini va Mosambikani?
2: Ya va Mosambikani ni nga hlaya leswaku a hi tlangeni hi kurhula hi nge vi leswaku loko hi tlanga ja hi hambanisa ni matlangelo ku fana ni sweswi a hi nga na vana lava ku hambanahambana buriko va ta hambana leswaku va hi tshama makaya ya ya tshama mabarakeni ya hi tshika leswiyana hinkwaswo hi bandzana hi mabodlela hi lwa hi endla yini kombela swaku hinkwenu hi humbana hi van'we emimitini hi hlayisa emimiti ya hina hi tlhela hi dyondzisa vana va hina ni na yi tshamile leya hambi loko wo va matsava hambi wo va nkakana na u tshamile leya na n'wi lunghisi meza n'wi bula n'wiwa bulela n'wina u nga va khale n'wani twa leswi ni khulumaka swo swa ku teke hi tshava n'wi va dyondzisa leswi mi nga pasasa swona n'wina mi nga khale taka nyimpili ya ukoloni hi kombela swaku hi vi van'we hi tshika ku famba lomu ya mabarakeni hi famba lomu ya ka ku hi famba va lomu ku kuma ku vana va dzaha ku timbangi futhi ni ute timbanga a ni kombela swaku ingaku vana va hina va cince va humaka swona ni swivhochongo va humaka swona ma vona lexi ni nga va tsatsiyaka swona ni tlhela ni tsatsiya na hina vavakulu swaku hi kombela swaku hi tshama makaya hi siku leri hi siku rikulu hi siku leri hi nyikiweki para hi kota ku hi tshama hi dyondzisana xin'wana kalimambo
3: hi tlangeleni
2: kalimambo na mina ni tlangele hi ntamu lomu ni nga kona ni ta khesa loko na n'wina va Radio Mosambiki loko ni vi na n'wina
1: tanihi lana hi tweke hi kona a hi endleni hinkwaswo hi tirha hi tihita hikuva a tiko i la hina i la mun'wani mun'wani n'wana wa Mosambiki na hi nyika lisima a ntumbunuku wa hina hi vekisa kurhula hi va ni mahanyela manene i hinkwaswo leswi hi nga ta gamaka hi vona nkhululeko ka kunene leswaku wu kona loko hi hanya ka swona leswi lirhandzu ni mvumbano inchumushalisi.

0: Bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke exikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: tanihileswi hi tshembiseke murhandzi wa mungiseti Stanley Manyisa se ali moyeni ku va hi hlamuxela kasi hi swihi leswi swi humelelaka hikwalaho ka nkhuvo lowu wa ku tlangela ntlhanu wa makume wa malembe na lin'we ya nkhululeko wa tiko la Mozambiki. Stanley, hi tlhela hi phinda hi ku rhamba avuxeni.
1: Swivulavula swi hlaya leswaku swi nandzika hi ku phinda kutani ni tlhelele vuya wa xivito na phinda
0: phinda kwalani
1: a ku veka kona xidoti xituyali kumbe ziyali da matola a ntirho se u sungulile haleno ku rindzeliwa ntsena leswaku vachaviseki va kumekaka ka lowu ntirho va nyikiwa riti leswaku va yi papalata mhaka leyi va taka na yona ka lowu nkama ku vula ntsena leswaku nkama swosi ku kombisiwa mincino mitlangu ya ntumbuluku hi xihela ya endliwa ka minkhuvo ya ku fana ni leyi lomu ku humelerisiwaka endzeni ka mincino yoleyo switlhokovelo ni swo swin'wana swi tlakuxa a le rhandzu xikarhi ka vana va Mozambiki na ku soliwa mhaka ya vukhinyavezi endliwaka tikweni ra Afrika-Dzonga lomu vana va tiko ra Mozambiki va rilaka va nga ku xanisekeni van'wana a va swi tivi leswaku ri ta xa njhani dyambu ra namuntlha siku ra nkhululeko wa tiko ova leswaku lava nga joni a va khululekanga va leswi ku vavisekeni va le ka swivavu a va tivi vumundzuku bya vona mhaka leyi a tshemba leswaku yi ta tshuka yi phatiwa laha a varhangeli va xifundzankulu mapoti Ricky Bonges na Manuel Thule kutani hi vuli leswaku a mincino switlhokozelo leswi swi kombekisiweke laha swa humelelisa mhaka leyi ya ku ku ni laveko ku va ku endliwa xan'wanchuvo kuva vana va tiko va dlawa ku vulavuliwa hi lava va ntlhanu na munhu va dlaweke ku joni hi mhaka leyi ya xinophobia van'wana va lava vuyeke kaya kambe secretary judad a vula leswaku leswi hi nga ni tindhawu ta ku rima hi ni migodi tikomponi hi leti ta humelela van'wamabindzu va ku ta hi matikweni man'wana va ta va simeka tikomponi kutani lava taka joni a va nhondzovuti mukhandliki yoleyo va tiendlela mintirho ya voho ni ku va emfumo wa le xifundzankulu mapoti wu le wu ta landzelela hinkwavo lava va tlheleke joni va hlongoliweke joni a ku va va zama ku va pfuniwa nyana hi xa ku pfuniwa ku vulavuliwa hi mali leya fidele ni mali ya maprojeto manyingi lawa ma humelerisiwaka hi mfumo ni hi mfumo wa tiko ni wa xifundzankulu mapoti kutani va vula varhangeli va hina leswaku a lava va vuyaka joni va nga londzovota mikhandlelo leyo ku va vana va nyikiwa timali va ta tilandzela manongosa voho va nga ha khinyaveziwi ni tikweni ra n'wana hikusa swa kombeka swa ku joni a nga hi lavi kutani a va lavi vana va tikonkulu Afrika ka marifi ya voho varhangeli va xifundzankulu mapoti hi sweswo swi kombekisiwaka hi vana va tiko ra joni kutani loko mhaka yile leyi a hi ti tshameleni tikweni ra hehe hi tiendlela mintirho ya hehe hi bindzula hi kulisa tiko ra Mozambiki kutani ku ta fika swoswi hi leswi hi swi koleke wa Jovini ka lowu nkama governadori wa xifundzankulu mapoto wa ku nyikiwa rito kutani a karhi a siya a marito ya ku karhi hi ta tsundzekela ku va hi ta ma khoma marito lawa ndzhaku hi ta ma hangalasa hi ku a hi na wo ma tshamela ku hi nga tsundzekela ku va hi matwa kambe ha mi kombela ku mi hi khomela ku va hi ta tlhela hi vuya ka nkama wun'wana.
0: Stanley, u nga tlhamuxela vayingiseti leswaku kasi vanhu va nga kumeka kalano va yambalisi ku yini va kombekisa swaku hi vana va Mozambiki. Stanley a tshwemukile a fambile. Stanley ni ku tsutsuma a fambile hi swona ya mahlweni hi pangalatana na wena ka siku lele la nkhuvo. Hina 11:06 hi ta nyika mukhandli vayingiseti va hina u nga swi kota ku hi qungela hi ndlela ya 84-32-12-287 kumbe 82-31-0551. Nga swi kota ku hi fonela u ta siya mavonela ya wena mayelana ni leswi u tlangelisaka xiswona siku lela nkhuvo. Se hi ni muyingiseti a Bakalqunga. Oyo oyo avuxeni
2: Jovita
0: avuxi hi yena hi wukulu ya ka baru la ku saseka iya Vovo Elena, siku la nkhuvo nyamuntlha.
2: Nati mangira, ndi ta kota ku bula.
0: Hi swona leswi.
2: impela mina dwi
0: vovo ilena nga hi tlamuxela hi swi ile swi cince ka vutonwini la wena hikwala ka nkhululeko
2: ango
0: ey
2: mina nkhululeka ni sukelela wena nali mutsongo
0: ya
2: nani ni trede ano ni boxeli wa xikhantswani hi mapolisa di xoka la lava ngo matravesawo hi mbala nani ya xitato ka maxaka kuya hawulu wa mujeke na no va koho laha hi famba hi swiboma leswi ya va ko ekamarini municipali
0: na wena
2: xa mazona a hi tiva ku i zona ku haleni ka hina ku famba xa deje ni vhinti a vhinti a ya mureo a deje a ya bahi swi cincile ni le ku tsakeni ka kukulu hikusa swa ku a malembe lawa ni nga ku za ni fikisa bona de fami ani ni 13 já no 1973 quase que vou na lei isso aqui é um colo leco tem que ir para o leite mati que nem ani anga com o meu caminho ani manga me soja mas ele tem que passar a lomo o seu cara caminha na casa de limpo se achando ande nele mano para ele a jardim ande na da sociedade engana se cana mini enga amaqinata laya ka impresa liya isungula kweni ku dlebedlebe swa ku no itela hakona le kule ka khululekile se a tsakela hi timhaka ta ku ni nga fanela van'wani va vakwerhu loko na ku tshama ni boya tele hi taka hi yona no va ni ku tsaka ka kukulu swinene hi ntamu leswaku hi nga yi ndzhaku a hi yeni phambeni hambi ko fika xidzedze hina hi nga tisika ta leti hi nga vonangiki hi nga tsekatseki a va makwerhu ni va siyela a dyondzo hambi a vana va mina na va byela hambi vatukulu na va byela swa ku la ku fambe leti ni leti ni leti ni leti va kulaku hambi swa ku a luze ku a radio a va yingiseli amatelevizori matikitoke isa manovhela
0: hi swona leswi
2: hi leswi swi hi luzisaka ku sa a leswi hi vulavula ka leswi vona va tinchumu vona va woma ni nsinya wa ku woma a lowa ku tsakama va wu lavi se mina nini ku tsaka ka kukulu swinene hi siku la nyamuka ni nexe kambe la ni nga kona loko se ku xatisi mikandzakulemo no sekele ka ncina
0: inkomo swinene vava yilena yi tlangelile loko ta vohlengelile ka siku lele nyamuntlha babaye inkomo onziara na 10 minutos fana na vava yilena banalkunga na wena u tlhamuxela leswo swi voneke leswaku kasi hi swi hi leswi cincaka a kona se ya bakalkunga oyo oyo
3: Aushi.
0: Lishi le ni tshela na ma.
3: Koloma na Emilio Ribeiro.
0: Aku hi Ribeiro.
3: Ama helani.
0: Emilio, na wena hi xini xi hitanonga na xona xa nkhululeko wa tikula hina? Hi swi leswi cinceka utonwini la wena.
3: Ah, ni bona ku cinca utonwini dokima sekundzako. Sena ni ma transport hale no mahelani. Apesar ya kwa strada xibona ni xikola vana na va dyondza va nga tsutsumi kwani leswi nga karhi swi yanceka kahle swa ku hi ni pfumale ni ku dyondza i ku tsutsuma nyipi ma ku swoswi swona swi bom ya
0: u kwihi u tlangela a siku leli u li tlangelisa kwihi
3: ni kwala mahelani district na mahaxa
0: hi swona Se akuna minkhuvu ko seno ya ku tlangela siku.
3: Ukona khuvu la zoneni ka hina hi ta famba ya vonetela ku jala maflore. Ya.
0: Inga musinene, bye bye.
3: Arma.
0: 11 horas na 11 minutos. Ai, le mahelane. Ai, hi fambile. Hi suka Luis Cabral hi ku ntwi. Eku ka na mahaxa hi ku zwe ka mahelani ho hi ya bula na tatana Ribeiro. Na wena u nga swi kota ku hlengela hi ku rindzelile. 84-32-12-287, 82-31-05751.

0: 11 horas na 21 minutos, gina mungwana bakalkunga, alô! Alô!
1: Alô!
0: Inamani!
1: Amana Shiluvana bari Luiska Barali, mama na mone!
0: Mama na Shiluvana uphela sewotangena jele hi ku phaza mavito.
1: Mama na mani lwe.
0: Pom pom!
1: We pom pom we, ufana na mone kanyana lo nga tsikapela. Makani mpulanga radio makangu ni pongwe la zona komboma.
0: Leswi nga siku na nkhuvo.
1: Na twa Helena Gabriela nkhuvo lowu ne wa tsakisa lo. Ni tsakela mbi me kola ni nga tshama kona.
0: Nkhululeko u vone njhani ku ta fika namuntlha?
1: Hi ri vone kahle siku ra namuntlha. Tsakisa nkhululeko wa hina lowa dia vintsingu de June. Dia de independence. Swa xonga senge hey. Hi khululekile kambe xihehe ha vamuhlambikana ho hluphanana hi xihehe. A wu khululeka ka kwa ka ha tsakisi hi ku hey ho yencane tihuku hambi huku yini n'winyi. A hi minchumu leyi ya ku yive vanhu ni ku dlaya munhu wu lavisele mintshumbi la ka dimbi la a munhu a swi antswi loko a lave nchumu kumbe ko ku mupfinya a mupfinya teke telefoni enceto a swi lavaka mutshikani wutomi a ta tlhela a mi kuma mundzuku. Loko za ku pfinya ta ri famba ta kuma mun'wani va tswaliwa vanhu yi nga ti ni minyembeti hi khululekile majaha hi xanisana mamana a xanisana mata ku swi ka mako loko to tata tikulu ti ta swi lava swi ta hela. Va zava ku lwa dlake munhu a dlayiwe hi ta va ni nkhululeko. Ani mama mama na Judith.
0: Inkomo swinene mama na Shiluvana. Bye bye.
1: Bye bye. Pompo.
0: Pompo. 11 horas na 24 minutos. Auxene.
2: Pom pom.
0: Pom pom, ina mam.
2: Ona mama na jona nyanombe. Mini dzoni ben, so gina mini fana na woni ni kwala ndzweni.
0: Mama na jona, u lendirweni leswi.
2: Ne lendirweni leswi.
0: Ni
2: belifikana. Kolola go bona kwala ndzweni la. Mana mama na shi mama na ina Gabrieli sha ayiwe Gabrieli ma shava. Ake yena wa vadlela swa ku leswi anga swi vona a ndzeni ka wukoloni. Na mina na vadlela. Hiku wa swi vona a khale ka wukoloni mama a hi xanisiwa. Ma xi hambi hi to timali leti. A timali a ti sukela ka maduzenta sareji xikudu duzenta hinkwaswi leswi a va swi tivi vatshoxi yini swi vonile nyana hi ku leswi ni nga wamile no vitengisa senta hi dreji vimijini swi vonile nyana
0: hi swona
2: tlhela hi dani wa mapoya wa koni laha barati la soko a hi xanisiwa hi mukoloni. Maso xa hanyo xa kwenye nkhululeko xo ka a xo hetiseki ho manye laha koni lawa. Majanyo xa ku xa hi ha tifuma leswi wansati a nga yenca wa yenca.
0: Hi swona leswi.
2: Maxi khale ka wukolonya a wu nga yenci nchumu hambi hi ku dyondza kunene loko a wu nga dyondzi. Loko va lowu tati va ku fana na vona. Majaha sweswi hi khululekile ni hini vavasati ha fuma hi ni magabineti hi ni yini yini hikwala ka nkhululeko. Kali mambo pompo mama Jodiedi chao.
0: Bye bye. 11:26 ku nga le khale hi ta gemeta se wena u li yini murhandzi wa mwingiseti hikwalaho ka siku leyi la nyamuntlha siku la nkhuvu fana ni lavan'wana se va hi foneleke va tlhamuxela leswi va swi voneke leswi va swi hanyisaka xiswona nan'waka hikwalaho ka nkhululeko oyo oyo mwingiseti
3: oyo oyo mamano
0: ni na mani
3: hi mina kombatenti julia walizo nyachongi
0: kombatenti u ni swi hitana wena swa ku hi tlhamuxela swa nkhululeko wa tiko
3: exactamente ni a swinyana majaha hi swa swinyini
0: hi tlhamuxeli ka hi lava ku swi yingisa swi ve njhani ku va tiko li kuma nkhululeko
3: a nkhululeko mamana helweni mina u fana na mina ni ngo nilwile ku fana na mina lwi mazi ha xanisiwa hina vakombatete brute ma hi tona mali ya ku hi nyika hina hi nga lwela tiko leli va kota ku tshamiseka lava va nga hehla ka hina mazi swa ku va hi twela vusiwana va hi nyika mali a va hi nyiki mali ya sufficient ya hi leswi na mina ni nga nghenela ku tlhamuxela swo swa ku loko a vandzi va hi twela vusiwana a swi le kahle switereko swa hi lwile tiko leli kahlekahle leswi ma ha soferela makwerhu
0: hi swihi leswi cinceke hikwalaho ka nkhululeko leli u nga hlengela ka lowo leswaku li vekiwa tikweni
3: aka chumu prote wa vona swoswi leswi a nga hlama mani loyi a nga humelana a dlayelelana phambili ka ku a hi na nandzu hi na vanhu mahi dlayelelana swo ka sayizi hi kona ni hlaka swo swa ku a ku cincanga chumu u cinca swa ku a swibalesa leswi swi nga kombela ku swi tshama magazini hi leswi swoswo swi fambaka swi swipadlara lomu ni ka tiko leyi kwarikeri individu vu ku dlaya se problem vu ku dlaya se nandzu wa vona mhaka leyi ni yona leswaku mina yi cincanga chumu
0: hi swona tata hi tlangelile yena mahlweni hi ku pfangalatana na yini
3: votrabalo ka xiambu na mitiva ka xilungu
0: a ve nkhuvu wunene wa ku tsakisa kosena na wena va li festa xifelizi xi lava tivaka xilungu awuxeni
4: awuxeni awuxeni tanimam
0: ni xiselana mani
4: xiselana mpala mola ka tembe
0: a nkhululeko hi swihi leswi cinceka vuton'wini la wena hikwalaho ka nkhululeko lowu tiku u nga na lowo
4: hi nga hlasa ka mukambi ya ku na nkhululeko nkhululeko i parafra limso ya para xitongo ya ante u zotiva pra lim ka puderi ku ta va ni nkhululeko mukambini
0: a tshemukile mwingiseti wa hina hi rivalela swo tsindzisa u tlhela u fona u ta kota ku kombisa mavonelo ya wena so hi na 11:30 ku nga le khale hi ta gemeta hi ta la ku amukela vambirhi hi ta kota ku kuma mavonelo

0: Ini mwingisete wa ugamu imu ya mkelaka oyo oyo. Oo, oh, atwemugile, unga atwemuge mranza mwingisete. Hili kasigula nkubu. Sigula ili hitlangelaka nkulula kwa tukula Msambiki. Isigula kulu wavutongini la hina, oyo oyo mranza mwingisete.
1: Awshen mama.
0: Nishtela nama.
1: Ah, ulingo jos.
0: Namani?
1: Aka eka matomana.
0: Aja, la matomana lini.
1: Eh, lone ukulu.
0: Isona, seke, uli yini nkulule kwa ina watikula Msambiki, sikula nkuvu nyamunti, sikuli kulu.
1: Ah, niyo tama nishitombani shamiko lakaya.
0: Ah, wena.
1: Sini ruma ruma, supapa nyamutakani bandila mazambani, shpanjela.
0: Hmm.
1: Saka lu kumbuka lembela stende sing.
0: Uvo nili asikula lembela stende sing kwa osea uliko.
1: Ah ndiko majana alimpana la lusatu omuka matiye. Majana ndiko.
0: Eso.
1: Jan ambelo kwa inge se shitiva kwa alwa tongo majana shitiva soko ye kun soka la sunga koti kwe. Se sunga kula se shitiva soko mtini silaweka aka mtini sila anya. Jelasalah kita suka, lu kau suka lah, lu kau apa yang kau suka langgasi ukuran untuk tekan sekolah sama cuman ini nyaman aja.
0: Awen. Enggak cah.
1: Ulinjelin.
0: Nyelinjelin. Kutiman itu mak.
1: Ya, udah dana mama ni nistiman, gua kutim.
0: Inko musne, bye bye, abang kau bawa kutsa kisa.
1: Kan mam.
0: Itlangela mengisi dingko awas kuteke, kusenggela kama bulu lawa. Na hii ya mahluini hipangala tanana wena kasikulela nkuvu mrenzo wa mingisiti. Itakuma ushavisi nubupalusi.
2: Bola nambelwa wa kila shumatilu ya kalteke shikarika kampu. Akalta mbelwa kusungula. Akalta mbelwa umbiri. Afula mela. Aya mahlweni. Kambe ugamu mbuwa mpepo. Ayimu sentangu.
3: Kone mungu ya kabakuzeli wa ntangu nteni kakampu. Wasa tanga mbeleka nguwana wa ntano wati weti. Atunila mbelwa mpepo.
2: Kasi ya naendla yini.
3: Sati wa mbewa mpepo. Nguwana ngana ina makateni. Wamchai wa mpepo. Wasa tilui. Ayendla sukombisi wa kubeni nguwana karati. Ruma sila ya kushuluka. Makambe manyingi. Akomba kukarateka.
2: Inti iso, loku nwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loku nwana wawena, anitanu watu weti ni imwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuse lushingwani, handlika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, sikomba kuvenu wansati lwei, ayendi leso hinga sivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
2: Shui kasa sunene kusa. Hikuenda loko stapuni sa mwana waena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
3: Shui komba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shui tisa kuslamalisa. Ni manyao sunene.
2: Ashifeni ekava jala vava indile ashibole sunene.
3: Ina ino wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwisavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
5: Ajani nwana wa wena Maseve?
6: Ha hilwe se intombi watlanga nje
5: watlanga kasali na swimushanisa.
6: Ali wontungu oluya wakolela la kubaliwa Maseve. Hey, mavadilawa amalunganga man. Inkama utsongo banga untla munhu.
5: Xikulu ka hinkwaso ikuva hi tivonela hi tivikela ka wona.
6: Maka ikolano ikusanambi swaku amagume kwini hansi zvitivi.
5: Akolera livangiwa xitsongwa tsongwani swikumeka ku kamati kumbi ka swakuja. Swikala ku swinga basisiwanga swinene.
6: He, na shikuma, na kona ati ntambileti, mati hipuzaka, himi kama inyingi, ahila umanene.
5: Hiko lanuke, hifanela kubasisa mati hipuzaku iserteza kumbi kulori, anga muri udlaya kushutongwa tongwani, upakeli waka ivata udao.
6: Ha, na utiva muri loo Maseve.
5: Kambe aile sunte, hifanela kubasisa shineni lomu itama kukoni. Ihlamba mandla minkari hinkwayi loko hi lava kuja kombi loko hi vuya hi mahosi. Swa kuja ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya ta wu dhawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.
7: O que é o Mpox?
8: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: hoxi ku vala mungani i mhaka mu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka karita wulanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka kasi karita wulanyezani huma ka swona leswi
1: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungana
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanelaka ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karita wu likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
4: Bola não belo a ver que as chamadas não é aquele que escreve a campo. Aquele tão belo a sungula. Aquele tão belo a umbiri. A fulamela, a yamachuene, a yamachuene. Cambio, gamo, um bom pepo. Aí no sentango.
5: O nemungo é que vai cozer, levantando um tênis a campo. O assado é que vai cozer, levantando um tênis a campo. A tuna é belo a pepo.
4: Cassia na enda aí, né?
5: Sato, um belo a pepo. Um wanangana na macatene, um chai, um pepo. O assado, Luí. Aí anda se combi, se só que vem um wanakarati, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a komba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
5: hisi leso loko nwana wa wena ani tlani wa ti wetini yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
4: xinwana xa lusima swinene unga mphusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
5: wavo swikomba ku veni wa satilweyi hayendi leswi hinga swivula a kareya nwisa n'wana wakwe
4: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
5: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
5: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
6: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
0: ku niwe ka ma hi nga ni pfuna xa
1: mabalo munghano phela vanghani va tirhela swoswo a ku pfunana loko mun'wana a ni swi karhati
0: lana i mhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xi pezi ben
1: miyile xibedhlela swi nga maha xo vabya phela
0: hi yile kambe a va khomanga mavabyi
1: swi nga maheka swi lilana ka majela
0: loko a lileswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka i ku swi hambanisela akuva kuma swinonisi hinkwaswo swilavekaka
0: leswi ni swa ku jamuni swo leswi
1: ha nhlati unene wa mbila lo u sweka u patsa ni tandza siku linwanyana u patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa matswa matsawutsavu leswi kulaveka kunwana anga jiswa swinwe siku ni siku loko namuthla a jankaka munzu ku munyiki tihlampfi unga khoshu mihandzu kufana ni makhala vatla malaranja swiketsa ni swinwana leswi nga na swona ndzeni ka muntu wa wena
0: yu kasa swa ku karata nako na switeki mali yinyingi
1: nambi wena leswi unga tika leswi na wena u fanele ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswi ya ninga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene
7: Dos horas 27 minutos na ikongoma bugangwini bya xiyengele xa mintirho kambe ke I ta fai kuma chakazi loko kwa mulher tem força Akunene gola kan khululeko wansati akumemukandlo Kungali khali ta kuma jornal da tarde interessante na antena nacional Juvidangovo ilo akupangalatiki Inzakukulu kubona wena nkarhi wihi na wihi ave nkhuvo wa ku tsakisa ngopfu swinene wa nkhululeko wa tiko

0: ave ku yimba ka Vlin Mondlane ka horodela wena muntla feriado siku lele li hambaneke ni man'wana ka vana va tiko la Mozambique hikwalaho ka ku va ku tsundzukiwa ka ku hundza ka 50 wa malembe na ku huweleliwe nkhululeko wa tiko hi 25 ka Junyu wa 1975. Nyamuntlha i 51 wa malembe hikuva hi le ka 2026. Xiendlakalo xolexo xi endla tiko li kumeka ka ntsako wukulukumba ngopfu swinene. Hi phokophela ya laya kambe hi nge se fika kwalano hi fela ku va ku nge le khale hi ya kuma nongonoko lowu nge mavonelo yo enta ka mintirho ya radio Mozambique, hikuva a radio i ku va hi longoloka hi ndlela yoleyo. Radio i ku va hi longoloka na hi kuma leti ti hambaneke. Xileswo mavonelo yo enta i nongonoko lowu hi navelaka ku va wa hina muyingiseri a li karhi a longoloka na hina na a kuma leti ti enteleleke ka nongonoko lowu.
1: Mavonelo yo entelela nongonoko wu hlelaka mahanyelo ya siku byin'wana ni byin'wana a xifundzankulu Maputo.

0: neva, già sia 26, si va sui sedicenni, cerca di chiaudi, ma punti, e capo nene, il libro che lo può uguale, non mi sa, dana che il dia, dana con me, amo con me, non uguale, o amana cani, ma si dice, non mi sa, e adegno, si contrasta la maasa, costo administrativo, una maasa, servi, località della Impaputi, amo con me, wa, ma si uegni, e se caneva, caneva, lene, ma si uegni, namuse mtoro provincial kumaputa mi enjuri za kati mene ndiwe ya kanela ka i enya bila anga na
1: Jacqueline Gilantulus
0: ina wa kuma ka mtini hii Cesar Balthazar ina dhimingu kumakalani mkolo wa mazungula ina mchaili wa mwavate anga
1: enyani makwakwa
0: kasi mvangeli wezi lwa unile laka inkwa sindo kutuluji mpumunele ima nike
1: Paulo Ernesto Balani
0: kama msinene kukani ke maitiva ina so ufambene kama buli yezu itativa mwana ni mwana wa adeno amu gangalowa machiweni inaka angungume tuwezi wakupe nebuya adeni wakupe nebula ni vatani kwa mu gangalowa kale kiki umeleli kukusigile ni kalende ikane la iti mpula kutaleliwa himati, angava mimintini, angava masimwini, aku anyeni kwezu, mkamenu wako ne, ave manyela wola waya, yaku aimato lovelanga. Kutani kee kuveni singula mabuli yezu, itazanga hima mana inge, istikani mama na vitu,
1: Sara Lodriki chukunda.
0: Mama na Sara, unga isha musela shi, itana shako, shako, angamenu wako ne, shusungu lisiku hini, injini leshimu shienchi, kimi, gulu kisiku hini.
1: Mnanda mimi. I can't say it. Ako saka magumu wa kuma angu mga izange sikuma ya kama mba itama kolo mka madaka ya inalu ya kuyine ke
0: kama isa kuyine kama
1: isa kuyine wapu kani misho kupela kwa wana mavu ya ujama ite kati mgozo leti ya uti wana kulike iya ndalela lumti mgozo ite kama chapa iteka so yete lakona na mavi ila mati mafaba ila hati ni marizi
0: ama shekela madela nivu basisi ya shukoti ya mshisa
1: Tekela mamana woteka shapa ulava igodo uthanteka se uthanteka la yena ukakuma kutivela nyana sindzulwa ka vona ku cheka utadzisa vatsongwana na wena iku ndlela ya vava
0: amusikota kuveni mi huma mi ya diletela swakudya kuveni muta sweka
1: kwalomu matini famba hi kwalomu matini tadzatadza kwalomu matini lomu loko ya swikuma ku sweswo kona wo gulula wo huma naswo ka vuya uta sweka uthakata nakota hinheneni ni kuvana.
0: Ami tolo vela kwenye mea kumayinya masini.
1: Mwoku mazosu tekane, ni matapa nyana, niku yini matapa use mabola, luma kumbola mtumbu, mkwa yu mtumbu.
0: Kani mamushine ni mamana Sara, soshi na mamana Alisa Ndenki. Mamani, munga yi, kamushela shi, kana shaku kwa mfambu loo, yu anyeke, yuko lakati mpula ni kutaleluwa imani.
1: Waa, wakati teka, kutaleluwa imani, kutaleluwa imani, nende imani, nende imani, olo mkunga sala nyana kukufambu gengeleze lako mazi
0: kambeke na ingase ya masimu ina isingi nila kaya na ave wani machanela kakwa
1: machanela lika kami na zela mati matele kuriku nito tindi kato nito tindi nito tindi kato kato kato leko ina mpula luma makundini luma mwesu kutela mati matela lumi kutindi kama na uli mpase
0: ilo sasho ina nitali wa matila wa maningena nchini anchini kaya into kumbi ya mamana aye ngeli lawa ya kubeni maningena nyangweni kufana na mamana Sara. Aye lawa ya kubeni maningena iparedi.
1: Ama aba iparedi mamenya na mubuya. Kutu mangiri mela mabuya matekatana na kumengeni. Na uba mitele para mafini.
0: Ama ngele nga menolo aye vewa. Isa ya madela, mashokela, kubeni mikipati, samitanti ampacha.
1: Isa ampacha kukuna ifamba ya ya kawala wa ya nkula mati isante oo. Ikungani kisha kukwezo gwezi mwe. Kakumi na hati gwezi mwe mwe. Ikulowe ni wala wala mkoga na wala. Matiki. Kaya isama sama kwe. Kanjo kwe. Mkoku udae famba yukiko. Kisama sisi singa kume kili ngane. Kuku mwanya na kwa milena na kisa kama. Kasa ita nilio ni.
0: Mama tia kuno wati ame nisa kwe.
1: Kwa isa wala wala ya matombo wala wala. Mwanya nwa mabeka chela mkumu. Kama tena.
0: kutani ke amasin namuntlha ka ha tali mati
1: masin a ka ha talanga mati o ya zamazama ku ku jimajima kolomayana hi tlhelelawo mati ndzikisana ndzi tingenya kolomana
0: a nkama lowa ku ve ni wu tala mati wani mavabyi lawa ma misaleni
1: o a hi tshama hi wo majedzedze twa tinhloko mizimba
0: munika ku ya kona exibedhlele kumbe ya munhu lava fambafamba va mipfuna
1: a lomu ka hina ku zanga ku ve ni va ku fambafamba hi ku ku hlupheka na hi wela wo mati wolawo bola minenge na hi famba ka makhanda makuyana na mahanta kula kumbe nyanga
0: a yi bolile minenge mamani
1: e yi bolile minenge u da hi siku yini kutani ni mivona swaku e ama hana xilondza phela la u bola yi bolile minenge ku ku famba ku hala xiritani ku hala hi swona mamana kha ni mambuzi wa tina ni ku vona swaku u tshamilani ni vatatana vo kahle
2: inkomu ngopfu swinene hi radio mosambique mso provincial de maputo hi le mugangeni wa le ka machiweni emachiweni tatana nhlekani
3: nhlekani tani khalona
2: u vula na mani
3: nakutodekosantini ma
2: tatana hi nga hi hlamuxela xihitana a nkama lowu timpfula titlhasika haleni ka machiweni a mi le kwini a hi le nkama muni i ndzi leswi humeleleke ndyangwini wa
3: a hi le kona kolomo tikweni nga kona milivi la mati loko mati hina hi karhatile mati a ma vuya ma ngirimela ku ya baraza kumbe nga kuseni baraza ivelesidade yin'wanyani fambeliwile tiyindlu van'wanyani van'wanyani va fambeliwile tibeu ka kaya swi nga kotiki ku famba laha ka wutomilanene manzuku hikuva xikwembu xi ri kona hi hlaya leswaku hi susi hi haha swi vulavulaka hi kona hi kumaka yo sala ndlala ya kona leyi nga tala tatanyana ku nga khaleta a mati ku ha swialanga nchumu se hi kona ku ve ni ku hani ku vilela ka swona hambiloko hi yilelile minkarhini ya mpfula hi yoni leyi yi khaluta kambe ku sele ku vilela ka ku leswi mpfula yi nga khaluta se xini hi faneleke ku xi endla ku va hi kota ku va hi tlhuva wutomi hi ya tshembeni ni mindyangu leyi ya hina
2: i xayile ku sungula leswaku na van'wana va luzekele hi miti ya vona michumu ya vona swa masimu kutani nkama lowu swi luzekele swi wena endyangwini wakwo swa nga tatana wa ndyangu i ndzi leswi humeleleke ndyangwini wakwo nakona loko byixa mamana vatsongwana va lave tipapayi hi dayini i ndzi leswi endleke swona
3: a hi le kolana ka ku rhendzelekela hi lowu tsumi leyi la ku ya kolomu ka ku tala mati ya hi ya kola leswi swi nga sala swi nga qhengeni kumbexana ni kolomu makaya hikuswa ka hi bokela manjekaya a swi nga vevuki hi khwaputakhwaputa swosweswo swi nga ha salasala hi kuma ku dya manjeke or hi ni ku tlangela hikuva hi wonile maka
2: wena swi nga tatana wa muti mnumzana wa muti vatsongwana nkama lowu wa tindhambi a va ya xikolweni a swi yendlisa kwini
3: a va ya xikolo a va nga yi hi masiku hi kha hi ku hlaya ka lowona hikwalaho ka ku masiku man'wanyana hi wolawo ku ngo hela na nkarhi na ku veta na mpfula yona yana mati ma yana ma vuya hina hi lomo hi nga kona hi le kusuhi ni tinhaku a va gwendli ku famba va ya xikolo manje ku fikile lana va nga za va swi kota ku yeni va famba va ya xikolo
2: namuntlha mati ma fambile hi fanele ku va hi yendla xa nchumu ku va a vutomi a byinini hi fanele ku va hi rhendzeleka ku lowu nkama i ncini leswi swi endliwaka ndzeni ka ku va ni tibyisa ni ku va ni endla xa nchumu ku va vutomi bya mahlweni
3: hi landzelela kolomu mikoveni ku ve ni hi ta kota ku ve ni ma landza wo mati wolaweke kambe loko kahle mali kona kun'wanyana xithengathenga manje swa fanela ku ve ni hi ma landzelela leswi swi hi ku aka hi timbiwa ti yeleli timbiwa leti hi nga na tona nakona swosi mpfhuka wo lowu hi nga ka wona i mpfhuka wa ku timbiwa leti ti byalaka leti ti fambelana ni mimirhi leyi hi kalaka hi nga na yona a hi kombela ndlela ya ku hi nga pfuneka hi mirhi hi nga pfuneka hi tona timbiwa ku hlaya ka tona hikuaka a ho va na nchumu lexi swi hi nga ha ti endlaka swa ku hi nga tikuma pasi ku hi kota ku hi fikalana hi nga li kona ka loko ni hi nga ta fambeliwa hi ma
2: timbewu leti ni ta titsongo mi nga na tona hi leti mi hlengeletele kumbe ni ti amukele hi xipfuno ni ti kuma kwini
3: tin'wanyani hi ti kumile hi xipfuno tin'wanyani hi to ti ta ku veni na hi bohele henhla ka misinya veni na ku hi ta kwala ka tindhambi ti va ti koka manje a yi hinkwerhu hi nga ve ni capacity yoleyo mun'wanyani yo famba vhela sweswo wona mani ni le makwerhu loko loko a kula swinene laya a ka ta kombela ku wena ta mpfuna manje kasini hi ku sakaya hi mbewu ya ku fika mbangu ka u nga u nyika liyani na liya na liya manje a kuma a ku naka ku rima sweswi hi lomu ntshaveni ka hina hi nga kona hi bidimela ko mukoveni hi fanele ku ve ni hi kuma timbewu leti faneleke ku va ti nga hi pfuna a ku va hi byala hi ku enelela manje ti lava mimirhi a ti hanyi for loko ti nga na mimirhi ti lava mimirhi ti lava mali
2: khanima ngopfu swinene vatshami va le machiweni va vilela a mirhi ku va va yisa mahlweni ntizo wa wubindzu loko va va tibisa ni na mani tatana
4: Romano Alfredo Manisa
2: u vuya entizweni tatana Romano inkomu ngopfu swinene tindhambi ka matitlhasiki tatana Rimando a yi le nkama mune a wu yetlelile ni ndyangu swi yintshi kwini
4: ku yetlelile ndhambi yo dlasi usiku a ndzi vaka ni nga wu tivi nkama maji kama ukolo nga tlhasa ku he ku tsungula ku epa se usiku mali dye ku patinariwa ka hina ka ku ya kona se swa ku ta tinsuvo ya kwini a ka hina ka ya kona ku huma lani kumbe loko handle ku tale hi mali a ka hina ka ku ya sopodepa u zama ku tumbela ku lomundlwini u tshama ku hendla ka mali
2: ni tuli mamana mun'we na a hlaya leswaku loko va pfula xipfalo a maparato ni michumu yin'wana a yombeku ka yi famba kutani wena i ntswini leswi humeleleke ndyangwini
4: na mina swi ve xitano tizolo hinkwaswo swi ve xitano etiko hinkwaswo masimu ma fambeli a ku na lexi sin'wini mun'wana a nga xi kuma o sa u kuma ku ndzi xila a ya rila masin'wini ka epa epa a ni byalela a ya hambewu leyi ni nga zami kwa kumbexa na zama ku rila kona ku a ni byalela a ya ka hi na nchumu swi fambeli hinkwaswo se ku sa ku rila ku sa ndlala mumutini se Senaipa, ade shikombela ku khombela ku tele manje tefe spoon sibe kona atikwena pela la machoweni la na na ina chobula. Ho fa yonda la tele tsha lu kulishini ho la dzama ku landzelela ku nga famba ho mati luma ditsumbula ifili bhulile hansa ka ina shaku ta provetara ditsama zwi fambele ni mati aka matsau yini yini hinkwa zwi fambele ni mati nda ho sa ku manje so dzama ku landzelela tsha ku tele manje swikwembu xa tlataka wo ku khaya ku maswanya. Ta hi pata ni ku chava ku talive ta khezwa ampa khemeta ta ta futhi. Kupasa nuku chawe shaku unu rima futhi lembile yevi ta khevi ta teka sempa kwa shaku pa hebita kwe sopo ni pae pasientar ya kuhon ta khevi ta zikilo na ya kuhon elume shumbilo utumbulo ukula nyana ugama nyana kakupe elume shumbilo ta teka na ugewa umatapa yusha kuta hajia tumbulo awa shua ahumi hilu kuteki
2: kunene makaya shuku valisaka ngopu shenene akuwa hizo nseveta le shaku hilu zile ina kambi utomi jali kona matimba makona ntamu ukona hiye nchaini shoshu kuwa hi tibyisa hi pfuna mindyangu yesu hi endla njhani nchumu leswaku ndyangu hi ya mahlweni ku va u kumeka ka matshama lamanene
4: lexi hi kombelaka xona so a mugangeni kumbe ni bayeli tikulala la yi na mahahla a mfumo a wu hi mpfula ku hinyika timbewu ku endla yini paselemenje hambe hi madlela a soferela swo hi ku sukela mavele wala ma nga famba loko a wu hinyika timbewu menje u hinyika nyana swaku pelemenje va hi ta kota ku byala hi kota ku tipfuna u hinyika yo mitirho hi ntamitami mitirho ya kala la mvona ka bayeri ya wena la na mahahla o hi nyika yo mitirho pelemenje va hi ta kota ku yini hi ti gisa hi tipfuna
2: xin'wana lexi navela ku va u siyela lava ku yingela kolonka
4: a ni navela ku nyikela vamakwerhu van'wana va hlamula rin'wana riti
2: hinkomu ngopfu swinene hi le ka machiweni na langa a kone ku va a hlaya xa nchumu i vanyingi va yakitiku ku va hisa mahlweni mabulo haleni xaka leswi hi hanyiki swone nkama wa tindhambi kulonkama hi fanela ku va hi endla xa nchumu ndzeni ka ku va hi tipfuna hi nhlikani langa
5: swinene nhlikani hi hlamula swinene na hi langusa mamana la va a ta hi byela leswaku hi le ka muganga wa le ka machiweni a postadministrative ya le namahansa state ya le ka lebya byi line papoti ka muganga lowu i machiweni machiweni a ku ri nkokoni ndzi lava ku kuma hi njhana hi ku ni nkokoni liyani nkokoni liyani a yi ni tihomu then a yi ni tihomu a yi ni swifuwo swa swinyingi ni makavhana bya ku endleke leswaku laha a yi le revhele laha nkokoni liyani se va ku machiweni i mbangu wa ku u siyiwile hi nkokoni maji i pfala ku tshama vanhu lomu na va rindza a swifuwo swa yena mulungu lowa nga yi laya ka nkonyama swinge swa ku machiweni swi la ku thaya swaku i ndhawu ya ku siyiwa
6: ya ku siyiwa i ndhawu ya ku siyiwa machiweni i mbangu wa ku siyiwa a ni vona reserve leyi nga sa manje u gama u veka vanhu leswaku vana va ni ku va byalela swilo swa mina majimbangu wa yena
7: a vanhu lava hi n'wina kumbe hi van'wanyana va nga
6: hi van'wanyana va nga
7: mani yo tala nte
6: se hi vuye hi mhaka nyimpi ya lomu hi ku hela ka nyimpi se hi vuya lava va nga li lomu va ntumbuluko va lomu va hangalasile mina
7: na ku nge se va machiweni a ha li mani ya
6: a yi li ko machiweni wo na ntumbuluko va ku hi machiweni
7: ku zanele ku veni vitilo
6: n'wanyana
7: hiswo hi tlangeleti hi ta bula ni mamana mun'wanyana hi ku va kha hi byela mayelano ni matshamela ya hi ta bula ni mamana mun'wanyana a ku va kha hi hlawutela xihipana xaku mayelano ni timhaka ta mati mama i tika hi bula na
8: tikani lana bula na mamana jafedi ntekani ya xirini
7: mana tirenta ni tshama kolomu machiweni
8: ni tshama kolomu machiweni
7: se u nga hi byelanyana switsongo mayelana ni leswi u nga swi vonisa swona makulomu ya ndhambi na swi fikeli mati ni le kwini vatsonga na va le kwini a ni leswi tsona tshama lama
8: ma hi fikelana hi le kolomu mindyangwini hi ta amakaya hi kolomu ma hi kuma vhela mati na leti hi tivelele tindzini hi xamisweni hi kuma swiswaku hi le ndzeni ka mani a ku na ndlela yin'wanyana a hi fanela ku yi endla hi ku pfuka hi tshama hi vungona a hi languta wo mati swa ku ma ya ku yini ku tshale ku yi thasile mpfula a mpfa yona a yi nga nyeni a yina vuyixa na yina byipela na yina kambe a hi swi kota ku va hi huma hi handza wo nkaka wolo wa ku va wu salasalika a nga do thapa a ku nga na xin'wanyana xi faneleka hi xi endla magagela ma fambile a mintsumbula yi bolile switsama swi fambile leswi a mpa swi nga fambanga hi leswi a mpa swa hali switsongo hisa leswa switsongo a swi fambanga a swo va tshama ku ndzeni ka mati swin'wana swi tshuka majanga ma lomu ma nga camuka mati hi tshame hi tshama kolomu ka ku xaniseka a ku na mbangu wa ku hi ta ya kona a vatsongwana kuta va ya xikola hali ntirho va ya sikule byi mpfula yinyiniwi va hlambetela va famba manje minkama yikulu hi le mpfa va nga hi mbangu hi mati manje ni swoswo va kumeka na va ya ku exikolweni a hi suka nga hi ya mbangu hi tshamile hi kuta a mintirho hi yoo leyi tanimanga
7: xikarhati xikulu ni nga ve na xona nkama lowa a ve mhaka ndlala hi matshamelo ya mati hi wona ya mati ya kuma ni ti basisa ni swin'wanyana hiwa
8: a matshamelo ya ku va hi ti basisa hikokuva loko byixile hi huma hi huma ku handle wu tsimaka ku vuyaneka swimpasana na yi buya wu suso wo beka ntiyi kumbe exikosini kumbe endlwini wu yanekanyana ku humanyana xiboyananyana na wu susa na yi buya a ku nga nangela ku va hi endla manje a hi hanya hikusa a mutini u fanela ku vurhendzeleka leswi u fanela ku u hamba u hanya hi swona ja maendlelo ya ku va hi hanya a loko ku huma hi dyila swikhalana makala na wona makala a ma tswanile hi timpfula manje hi zendzeveta hi kuma ku va hi ta hi tlela kuke ndlela ya vavile
7: a ni zanga hi tive mususiwa lomu miyani ya tshama ndhawu yin'wanyana ya vuhlayiseki
8: a hi zanga hi susiwile a hi ho tivonela hi hanyaka matini loko ma pfuka ma talile kukulakukula u beka swigodo ma tama mani a swigodo hi swo swa mpa swi hanyisa u na pulangu u beka swigodo nkanti ka pulangu u kuma ku u beka fugawo sweswo a hi endla swilo leswaku u nga na ndlela yin'wanyana a hi zanga hi swisiwile hi yambangu ne za mati ma famba na hi lukulu munhu a yi khongela xikwembu swa ku a xikwembu a xi hi rindzeveteku a xi hi vonela ku a mpfula yi za yi xa hisa hi ho xaniseka vhela hi ngo hanya vutomi byinene kambe xikwembu xi hi rindzevetile xi hi hlayisa hi za hi buka a ndhambi leyi famba na hi lukona kwala majiweni a hi zengi hi yimba tani ma
7: a swo swi leswi ma nga famba ma kumbe ma nga pfuki ma nga pfumbeka ka tin'wana tindhawu hi vulavula ngopfungopfu hi masin'wini ni tindzuluta hi ndlela ma
8: a masin'wini hi ti zirala hikokwa hi ndzuluta ku va hi beka mihandzu ya ku fana ni xinyalana tinyala salada makhofu swi tsama loko leyo a nga ni motobomba a wa tirhindzeveta cheletela ja hi ni hi taka hi nga na motobomba wo hambanyana swikantirana swi nga leswaku u kuma kwa u ta rhendzeleta ku u kuma mbewu ya ku va loko u ta thasa a xidrimu hi byala ku swa timbewu vhela hi na tona a hi na timbewu hi lahlekeliwile hinkwaswo swa mbewu kambe lexi hi navelaka swona a hi kombela ku pfuniwa ku fana ni murhi hisa loko byala swidodwana swo swi leva ngopfu swo ta akuna lexi salaka a tinyala ti tsemiwa hi hansi hi mimpungu ya verde ya kungi ya ntima ya ku byalisa swinene ja u byala u byalisa na switsemu byala swisema kambe a hi tshiki hi famba na swona hi ya matsei hi wo vona a xizeze xi nga kona xi humesaka moya wa ku va a swinyala leswi a tinyala tinyala xinyalana swi kumeka na swi tshamakamba na swi nga swi na tsakeriwa hinkwaswo ja hi leswi swi kumekaka na hina na swi heta matimba kambe a hi tshiki hi va na swona hi ya matsei anima
7: hi tlhelo la swifuwi ni vula kuva ntsena hi masini muna swifuwi leswi nga ni vuzekele kwala ka mati
8: a swifuwi swi fambile a swifuwi swi fambile lava nga ni swifuwi swa tihomu timbuti na va swi dyeka kuluma minkoveni luma va nga na mimbangu wa ku va va swi dyeka kona swi va fambelile ja hini va ku va hi na mapatu hi ni yini swi fitetelile hi ntalo wa swona hinkwao tibaya na swona swi pfalelile hi swinkulu
7: kambe a mati lawa ya kuendle hi kuta kumbe wola ya mpfula ma nga taka kumbe munyu wu ta hi ta kuta misima ta ka mitlangelo lemiyikambe
8: hine hi le hansi ka tinhava hi le hansi ka tinhava swinene a mati lama paka ya hansi ka tinhava hinkwawo ma boya ku hi na makhalu tama ya bara risa a mpfa hi nga nangela ku va hi pona a mati hinkwawo ma khavita hi hina ma hunga hini makhalu tama famba ma bara risi mihumi yingi ni hi lahlekelei swinene
7: kisha mari ta gamuna bala kuma sai kala ka nda mu tsanga li
8: ama tsilo ami ka ka nga hi viti tsanga haleno hine hi navela swa ku nga hi viti swa ku nchini chi chotela ka pra hi ta mi dzela ku tsavhe le swi nyingi swi chotela ka swa ku hi nga tsikombela ku nwe
7: kisho le ni hi dzela ni ku tshi
8: lana a tshivile le xezwo le xi hi kombela ka tsheno kwa mi hi pfuna hi kombela ku mi nga hi pfuna hi ma breakdown swi tsama ni muzi hi le hi dyelaka ngopfu ku va mi nga hi pfuna ku fana ni swakudya swa ku va hi dya ku a ndlala hi byima kambe a godola ku swa andzeni ka vile
7: mitlangeleni
9: hi ya mahlweni langa a ndlala a yi pfuni nakona a ndlala yi nga hi xani hi ta ya mahlweni ku va hi bula halenu hi le ka machiweni nakona ku ni majaha lawa hi fanela ku va hi bula na wona enhlikani ku vulavula ka mintirho ya radio Mozambique kwala swo nome a quanto tempo vive aqui em Machuane?
10: Estou há um ano.
9: Estava onde quando sentiu ouvir que a casa estava cheia ou alagada de água? Estava com a família, estava com o filho, estava onde?
10: Eu estava com a minha família, mas até que fizemos questão de pedir uma casa segura para podermos não sofrer. Então, quando passou aquela cheia, então nós voltamos para a nossa casa.
9: Sim. Como é que aconteceu quando a água chegou em casa? Estavam a dormir, o que é que fizeram? Levaram a cama para cima da mesa, o que é que aconteceu?
10: Aconteceu de noite, só que nós não tínhamos conhecimento de encher a água, só foi de repente. Então nós percebemos logo, porque a água quando está para encher, costuma fazer um barulho assim, então logo nós notamos que a água está para encher. Então tentamos recuperar aquelas coisas importantes e saímos com a gente para uma casa segura.
9: E depois dessa chuva ter parado, o que é que faz para poder sustentar a tua família, se tem filhos que vão à escola, o que é que tem feito?
10: Tudo está tornado difícil, está difícil mesmo. Sim, eu sou trabalhador do México, mas tudo está tornado difícil, não há emprego. A alimentação está precária, estamos a viver mal, só que estamos a sobreviver assim a maneira, não temos ajuda de nada.
9: Muito obrigada. E a Machane que vai bula ali, não? A mamãe não vai nem, a tatá não vai nem, ela vai ficar nem. Tudo lá, se ela vai bula na mão, não é? Não é que vai ficar sem chumbo, se está na chave, e com a camada ali. O que é que a mamãe, quando ela viu? A mamãe na Marta, e não foi nome. A mamãe na Marta, um dia, né? A mamãe na Marta, ela não vai ficar se está na chave. Swivutiso swa xin'we mhaka leyi yi mi kumi na mi le ka matshamela wani ncini leswi mi ni vhiki swona emutini wena
11: ntsundzula swi tshama tindhawini hinkwaswo swi fambeni hi famba yinikosi fane a ku na leswi hi nga ta byela swona
9: yi mi kumi na mi le kumi ta kona mi yetelile ya le mixweni ya le vusikwini
11: ni ka maboxi kwini u pfuka kuma swakuleswi mindzi ni sekumi mati mati i ya kwa pfuka
6: ungayi kweleli mpela ukuyinika saka swikarhati lala mina ngaku a yi pfumisi akuiki xiphetho ka
2: a ku dilekanga khumbi
6: a nga kumba libuta
2: iyo nkama mina chayina ku va ni ti pfuna a tiva leswaku swi a swi nga byalanga saka zata a ku va mi endla xa nchumu byaendla a ku va mi yisa mahlweni ku va mi pfuka mi endla xa nchumu ku va mi tibuta
6: ndzi nga ni yo mnenge loko ku va ni tika kwala kaya swin ti kumaka ile ni nga vuye leswaku gandza pra nana ya rina masamba a ni gente mhaka minenge mee kwala ka kutsongo ni ku kumaka hi kona ni gentaka kaneke hi ku ku vulaka tindlisa ku bya minieeka ni loko ti byela swiiirinyana kwala ka kuni na sekemingesi
2: a ni kuniveleka a murha ku va u dlaya a xitsongwana i no nkama ku va u kombela ka lava ku yingelaka a ku va va byelatela tinyela ta ku va n'wi seketela hi timbewu nyeke
6: kombela swa ku va hi seketela swi vona ku ri va nga hlayi leswaku hi kombela a ti na murhi timbewu ta byela a swi tshama swi fambile ni mati a lisa a masijawa hambi hi madyedyelo ka swi na madyedyelo ya siku swiyenti ni mibe ya a hi swi kombela swa ku loko swi liko ni va tlhela va hi pfuna
2: ni mambo swinene xipfuno hi leswi swi velelaka khaleni ka machiweni lan
7: kunene ya mahlweni ni mabulo ni na mamana haleni mamana lisman
2: kandikilten
7: mamana lisi kandikilten loko mati ma fikile lomu i swi ni mi nga swi endla
6: ko ni nga swi endla vo sofurela hi mati ku ri hi tivi sindzu ya mixweni kuma swa ku a gaka hinkwaswo ta zilomu
7: i gaka ntsena ti nga tali lomu
6: siku hinkwaro bi lisi tali mati maja a xi koxa xi endla hiko ku ve ni hi tentela ku ve ni hi huka hi yimayima kulomu ka makaya
7: a ku va mi hanya ndzeni ka mati lawa mi hanyi siku hi minci siku hi
6: ku hi hanyisa ku hanya ndzeni ka mati hiko ku pfuka u tentela ku ve ni u teka swi swigodo u beka ndlwini beka leswi a maxapa u tentela ku swekanyana para ku dya ni vatsongwana nawu tshamisa kwale ndlwini ku ri ka a ku nghena ku famba ya mbangu ku ri ka mampfula ya na sente
7: u ni vatsongwana va ka xikolweni
6: swoswa ni lava vatsongwana va ku xikolweni va lava va vavhivini va mina va ko
7: lava u nga va hlaya leswaku lava u nga va swekela nkama wa mati a va tshama na wena a va ya xikolweni kumbe
6: a va tshama kulu xa mai a va ntirhweni mainetizo na va nga yi pfukeli a nga wena ndlela ku ya ntirhweni himaka mati
7: swa hi tlhelo la masimu i swi ni mi nga swi leti
6: swi tshama timbaweni leswi a mitsumbula nchumu yingila leza masimu
7: hi tlhelola swiharhi
6: swiharhi mapatu tihuku tin'wana ti fambi mati tin'wana ti fiswahlweni
7: yisa hi ku taleliwa hi mati se a swoswi mi endla yina ku va mi ti pfuna kumbe mi ku pfuxeta a mfumo
6: swoswi leswi nga sala leswitsongo swoswi ko tshukela a ku ve ni pfuxeta mfuyo ya swona na yi pfuka hi ya maku masimini nkoveni ha kuma ya dzimanyana hi ta byela masalada makhofu hi ta kota ku tipfuna andlala
7: xi kona xipfuno lexi mi nga ve na xona xa ku va mi kuma timbewu
6: a xipfuno a xi va nga kona xa timbewu lexi ni tsema ku kombela ka vanghana leswaku dyondzo ya ngana a nga khweketa swi tsala ka mpfula gami byayo a munhu a ku nyika swo switsongo ya vubyali
7: se vona vanghana mapfunana va na byalisa ku va va ku nyika
6: va na byalisa porke xindlala yi nga yi kulu va kota ku ve ni va hi nyika va ku nyika swo switsongo na wa byala na yena a byala masimu ka yena
7: xa ni nga navela ku hlaya yini xin'wanyana handle ka leswi hi nga mi vekisa
6: ni wo kombela xipfuno sa a hi na switsama swa ku byala prosi a lembe leti a hi na timba a hi na fijawu na ntimbaweni bya yi kumbenyana swipfuno swa ku xivandla ya pfuna purasi yi ta kota ku tlhela yi zima yi ta kota ku ve ni hi tlhela yi byala kumbe ta pfuneka yi kota ku pfuneka
12: karimamu swinene i mabulo lawa hi yaka mahlweni hi Maliyenca haleno amugangeni wa Impaputu lana hi vonaka leswaku tintanga hinkwato ti kola ku ve ni kun'we hi vula hi tiva leswi humeleleke nkameni wa timpfula nakone hi kola swo swivilelo va nga na swona hikwala ka ku la kusukela ka loko hi yingele mabulo lawa ya vona leswaku a swivilelo swinyingi
7: swivilelo hi mhaka yikulu hi vonaka leswaku swivilelo swikulu hi swa ku pfuniwa a ku va ta kota kutiphula va
12: tisungulisa
7: leswi va nga hanyaka swona hambi yi nga le ka xa tivamenti leswi va nga hanyaka swona
12: kambe va dyilisa ku ve ni
8: vaya masweni vadzima lomu amati mayaka mapfa amatsinini nambe kuveni vaxava xihlengeletanyana switsongo leswi swi honeke hi byoni ka ndyangu hikwalaho ka kuhaswiwa leswaku mati loko ma nghena mundzini kama wa ku leha ma honetela swinyingi kambe lana hi ni vantshwa la vongoro va orha masana ku ve lavakulu va tshwa ni nsikini a loko lavita tinghohe laha hi lavantshwa la va le mun'wini ma va vona kambe a swi koxana hi leswi nga laka nsiki la o kumbe va dya mavitamina D mani vito
13: mamani Jessica na xitanse makwakwa
8: Jessica a wu li kona hi nkama wa timpfoti
13: a ni
8: ni xihitana we amo ndi saku musheka mutanta mibasa mitamba mshini saku
13: ah kutanzeni kanje toya ne kanzini kutanzeni toya ne kanzini kuyima na umesa ya handelo ya buyo toti kuma tego ya kanzini akuseka o kubudela makhala na masana o mama
8: kambe saku da mushikuma ku
13: saku da o kambe panda panda hakuti na yakombera ka zviri vanga tsara na so akunisera zvitsongo
8: Ritelo dza munthu anga honekanga ikola ka mati kumbe xikoni leswi swi buziki ikola ka mati
13: awu ndi ku pata tibe ti tsara ni mpula bo ndi kwasa saka ndi ndi o matheleni ti buke ti ndi tsira ni ndiwa na ti
8: tsani ke swo swi ampula kumbe mati mafile ya munye tsha ino kuve ni tshelela ni recuperara xikhali
13: o la vanga masimu vambe va masimu na eka na masimu mongo kaya u tsikile ana ka ti khoveke u sa indala sina ku na ntiri ndu sa tsani
8: ani buya ko lani ko laka ku munthu a wena u entsha yi
13: na ku gwa sa sa tsongo ko mo rangela ka ro tsha ro ma ku ni o ke ku kwenta ngana ya ku nika ku wanga na yo ho di wo mo kaya u tsha ku u di tsi
8: yes a una vela ku vena pfuniwa yi
13: ku tsilanti da ga yi tsiniwa yi
8: karma musinene hi muyingelile Jessica loyi nga muntshwa kombisi a vatswa hinkwalo va nga tshama la va ya laka ku khanela kumbe ha yini a ni xi tivi kambe o a ni heli matimba mini mini na famba kumani vito
13: Ermelinda Eugenie
8: o xaka la mina
14: u kumixaka
8: ni kumixaka
14: u zelo tshama kulu
8: a na muti a ka hi ku
13: Okay, lana,
8: okay. Kola kusuhani. Kuma dinda, ngani tamshere, ni dzi rishi hita na xa wena ka mpuka lo wa mpula, ndzi ndzi ku khale ku ni ka mhisa ku yi.
13: Mm, ani ta mwan ku la ku ni ta ntshuka. Ku kitare lo emati. Ku tira ku wela mati, u vale tlhava ka ku yenja. Ni ya ku wena sento pela aka mati. A nga na ku. Ambe yi ja vaya ka mitirini. Kusuke nkama kuva heta masiku vanga emitirhweni hinkwanto loko u nga emitirhweni kha wu bali mahi mhaka ndhani a wu nga na kuma va tlhela va guyesa va nga emitirhweni mahiti loko va nga emitirhweni a tlha ku va bala a va nga bali nchumu
8: kutani ku vona ni n'wana laha a mahanyisa ku yini n'wana ndzini ka mati tanihilaa namisaka ka ni swaku na mindzina mo kandzetela mati ya ku veni misweka mo tlhatekela swibodo a mi hanyisa ku yini n'wana
13: a vana a hi mina ku mina yi ndzani ya ntlanga swi ni karata ni hi ntlanga hi kusa Avana ai jejani ka kutek atoka zidani ka pani vasikira ka kuboko ano ngali ka mina kuboko kona le kambanga kwanga taleli imati
8: ina dzalile la
13: ina dzali ku ka vana voni vali bonga ali manje ine ina inga ati bonela kuti ai zamandlela kula kuti godo ta kota ku tindira dzanga mhaka ku seka ko loko ko nga yindzi kuma kuna le singa ta ku hinsaka ni ha tentara timpasa ti tri jarelile ti bolile ina kamata sifuyi kwani sifile ikola kamata
8: namusa ke manyi sakuyi
13: ah ana mu ikoko o ye anga kumangana simbangwa ni va mukoveni nya wa famba ti rentekela ndisa kwa msava ya hi kona amsava ka ndisile mati kwani mari diko na u zama kolanga kuta kota ku tela tshofani embora makofi ako ni lawai makofi ako mathe la madzeteliwa tsatsemeleliwa hinkwasi
15: yazo kugena mathemela ka kunene amasena iyanto ekuthi
13: ama khamere amasena iyanto ekuthi
15: amana vela kupfuniwa hi
13: ina ina vela kupfuniwa hi mintirho ukambova mina ko ya ntirho se ni to timbeu para kuma samba ni omida kudya xitungwani semapapara yoba ka tsemelela a timbeu ri jala ndeso swo swo ni maka a sala dami ma ko fanta lese no kha ma ji tsemelela hi nkwa sa tinyala ti sethi wo mina kha ti a tshela ka mara ma a tinyala ti tshukile swi wo mina
15: sanma mshinene ermelinda bila ntangeli lang
16: sauka loko u bunini tsakala wena vele ta bula ni khala je mwanyana le no kwa ita itela ke swi ta bula mina ndo to plan la va ntanganya na mina na hala ini tikani hi manbi
17: mari bunini bila
16: mari bunini bila ni kuna kalo mukama chiwini tini na malan manda
17: mina ni ndi kuwa ko ndi ni malembe ni mathata kulu
16: kusho se amanyela lo mathiwe manje
17: manyelo yalo mathiwe manene yita ko ndi wayo mathiwe ye mathiwe bindi mchiwe lise yota uta ka lise ungaza ukunga za mthuka pra mta mta mta iba mkako amatima hebile ndivalile sa ina sa mchanga so uthukile a sifulo sifambile ada kuma singwana avula vuna kona akusala nga nchumu sikunzuma ku hinkwazo swivamba lomutindzini lomu u hanya wa ku khelela mati nda ku munhu u khama ta jetela handle amati amali makulu
16: ni vula vula hi swifuni swi nga mulekete swifuni swi nga swifuni munhu swi ushina
17: lomu hi fambeliwile hi timbuti hi fambeliwile hi mapati hi fambeliwile hi tihuku ninge zwinga famba sa kuya kuya ndi ingali mina ntena hi kwenu lo machini laba kuwe laba ngafuni tshipambini mati
16: ti aloko mati masiki masiki na mina kaya zwimila mina
17: eh liko la kaya la ma futhi loko owa ku a ingali la kaya hambi ni ku vuya kaya ngani inga vuya anga ngani gamele ku lumenga ta vaiko mati dino siku sina yethe uma kupuka loko ni na puka mama ni amke o chela mati abe kala ngani dzili sa ku kase kuni mati la anga dzili se no peta nenge ndo ei ko ju bwa mina hawo ema ka muni mama ni uyo veka mati la na ithai bongela se ei he kase loko se no mina he se no khawula loko ni ku jata ka mbedi se khawula ka tshuno mina ho ho se ti makati o nekile la ai fambe mama ni ita ka ku loko u tuka la handle ko phenjeli lili akuna ka ku famba
16: hinkwa ku lemile
17: ma lemile mati ku lemile mati futi ei ai ndima swinene
16: se ni nkama minga swi vona leswiya ntshini leswi nga mi nga swi endle ku lanke
17: a loko hi voniswa ku ni mati a huma nga yambangu yo vhela yi tshama hi yimile yo etlela yi nyimile vhela henhla ka mbedi hi yima hi ku mati magubunga yona mati fambela
16: mati lawa hamu tsutsuma hamu ngo tala matshama
17: a ku tala matshama ma nga tali matshama ma huma man'wana wo pfutetela hi ku ku khelela ma huma na man'wana ma famba
16: kuxa sos ntshini ni swi endlaka ku va mitindzulo
17: a zama ku tindzuluta ni swoswi hi vo hi kuma sin'wini nga kwazi ya zamazama ku ku chelachela swo swi kofana hambileswi heyi hi na ha tirhi hikuva hi vatirhi va vanhu lava loko u ya la kaya lava va sala va ya tsula na vonawo a swi tirhile hi ku hina hu va tirhela vhela hi balisa swofa hu va tirhela u ku vuya la kaya loko ku famba mundzuku u kuma ku va tlomulelile va ti fambile se u ta ku kambe ha yi tiki ha ku tala ku ya la hi yako
16: se uombi na mbulavula hi kunga swiviviliwe a lava yi vata i vana va kulu mugangeni kumbe tave vanhu va handle va ku endle ku
17: ayi a hi swi tivi va vo hinkwayo loko a ho va tiva a hi ta va a hi ta ku kumbe va kulu hikuva hi se va khoma loko a hi ta se hina yi vala ku va kulu mikwa hina hikuva a ku na munhu wa ku a nga ta a yi bowa na tata yiva loyi kumbe a ta hi na mhani xidoropeni na tata yiva loyi hi ye hina kulu
16: marito ya ugamu inavela ka kumasaa
17: marito ya ugamu inavela kumasaya hi kombela ku pfuniwa timbewu ni murhi a timbewu ngopfungopfu switama timbaweni hikuva anu nguva leyi taku leyi ya ku byala switama timbaweni ntsumbula hi leswi hi nga ha navela ku hi pfuniwa hi swona hambi ni kwelo mzini lo mkapheda ndikwa asikoteka abata ipona hambi ipfa kubeko hi apo marumbu muringa ndani mihlaka ndikwa akudliwe nchomu kopo kukada kada kada uya kono ya uyala upederiko kulikuni wanta wakuni
16: kiswa hii tangele
17: kani mambo naye no tangelile ku kuna baradi mtapiki nisikota kuva mita ipushela kunini mita tsikhalo sa hina ni leswi swi nga hi humelela ka mawule wa tiko.
9: Tlangeli ngopfu swinene langa hi tlangelile mazito ya tatana. Hi na mamana haleni hi kombela vito ni xigava xa ntirho lowu kutani landza ka wona. Vamos levar uma fase para a mamãe. Eu estava a passar com o meu chuchu, ele veio me dando ele. Quem se lembra que não se é nem que a laia a nossa. Sim, a gente está aqui dentro do seu lugar. A mamãe, vamos conversar lá mais um pouquinho. A gente vai lá um monte de coisa, tem lá um monte de coisa. Só que vão bem ali, se ansiam, mas ele veio me trazer, ele me deu um beijo. Só. Langkah juga selalu untuk keluarga dengan itu sampai kembali pada tangkaman gowi sejajar antara dua, kue macam apa yang kamu kembali kau yang pada yang mungkin ada yang tak ekspor, dia wanita jombo yang kuat, wanita Israel yang besar, ni Israel yang kotor, kawan kita ekspor tapi kalau sebenarnya nak apa pun ini, kopi awang ke ini nanti jadi tinggal faham apa macam mana apa pun ini, mana usaha lepas pun ini susah. Mana u dilihatkan sendiri mungkin dengan lima atau lima kuas. Dan jika mereka universal, engkau boleh tahu apa pun aku mewah susah mereka cerikan. Aku bayar sesuatu. Ayo susah engkau bayar sesuatu cerikan. Bayar sesuatu apa sama kau lagi. Bayar tanda sapu tapa pun yang sama kau tidak. Maka ya kau akan bukti. Anda kami itu leyo. Itu semua yang susah untuk mengambil. Anda bercelota masih ini cukup. Tapi sesuatu di nasib. Sí, entonces, más que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: kuma a ya ku munhu a va ni bombo ya yena kaya a ti sirhelela kaya. Ndzi tin'wanyani i pasela xibombo a kumu u hi nyikile xibomba xin'we xi suka ka Bhasha ra Muchongolweni masi a swi hi yeneti loko yi li masindhumeti swi tlula ntiko kutani loko yi li kusukela ka muxanga tihaleni hinkwako ha ni ku tlhela ha ha ku xivo lexi yena xi talini sexirilo leswi xi kona hi ntamu ni ko ku durha ka maxapa maxapa lama sukaka bowana para mindhaveni ma durha hi ntamu va teka wo yi tentameti kaya loko wo va ni xidzumba xi famba na wu tamele xinyini loko u tamela adivent va va ta ku xixa mpfuno u va teka xidzumba se leswi ya hi xi kombela i xibomba loko vo hi yengesela swimbenyana swa ku swimbirhi a hi ta va lavisa ni ku durha ka vona hi nga vi na mhaka na vona hi titlhelela
1: xibomba lexi fambelaka xi fambela haleni masaka kumbe xi fambela haleni yana ma
0: xi fambela haleni a goba lwazi haleni la
1: tshama ngopfu swinene hi ya mahlweni na ecomplagical gatla
2: mina na hina wu hi la ku va marito na mamana murhangeli haleni ni mani vito ni voni ntirhumelanta
1: a vito hi mina Isabel Albert Ntivani murhangeli wa Izaura News emachiweni
2: ni murhangeli wa kwartara kumbe murhangeli wa
1: wasirti
2: la machiweni amachiweni hi wani mahanya layo
1: amachiweni ku sofrera ku laka timhaka ta mati a mati ya mpfula loko ni swi ehleketa mpfula liya yi nge yimile yi tlulile hambe hweti ni ku tlulela na hi sofrera hi tshama endzeni ka mati hi fambafamba endzeni ka mati hi nga na ka ku ya kona ni maswekelo swi ve swi karhata hi ntamu hambi mahlantswele ya mpahla swi leswi karhata kusa a mpahla a yi heta vhiki na wo yaneka ku lomu andlwini loko mpfula a yina yi nghena hi makhumbi ya yindlu yi nghena hi la nyangweni na wu kelelela mati hi xaniseke swinene hi ntamu hinkwenu lamachiweni hambi lwangwana yindlu ya ribye a yi kumeka yindlu ya ribye i pfuta hi mpfula leswi nga nisa swona a ku xa ku endla swa ku para ku ve ni pfuna xithungu a xi zanga xi ve kona hikwalaka ku ve ni wu va wa langusa swa ku layana ni yena wuluya wa sofrera na mina sofrera loko na mina va na xa mina swa ku ni ta endla yini hi kota ku ve ni teka timhaka hisa ka lava nga va rhangeli nga vakulu ka hina loko ye ha hela haleni machiweni hi kombela sokori a sokora yi zanga hi yi vonile la ya ku veni a hosi lita li ta hi pfuna kumbe ku vhera ni swoswi hani wu xanisekeni kusa ni vatsongwani van'wanyana a lembe ledevha va nga ta heta ku hamba xikolo hi timhaka ta ndlala a ndlala yikulu machiweni masimu ma fambe hinkwa swakudya a ku na lwa nga na ntsumbula a ku na lwa nga ni mavele yo xaniseka mukova yo le yi yo tale hi maribye haka hinkwenu la hi nga na mukova ka ku gwala na swivona hambiloko u teka makwavu u ta tshuka mu nyikanyana ta tshuka gwalanyana ka kutsongo ka ka ku yeneli ka ku a ta dlaka ka yena u siwana ntsele nga kona la machini
2: se a loko mi tekile mhaka leyi mi yisa ka varhangeli lava endla vakulu ka n'wina na mina hi yini nhlamulo mi nga ve na
1: a nhlamulo leyi hi nga ve na yona hi le ka ku veta hi rindzeleni kuvhera na ta hi pfuni a ni te ni swoswi ni le ku rindzeleni a hi karhali loko va ku va vuyisa xipfuno la wo pfuniwa dalveji dege wa mimiti mara machiweni a nga na dege wa mimiti miti yinyingi nga machiweni se kumeka swi ve xisolo ka lava va swi kumaka va dege a miti yinyingi va rila
2: i miti ngani hitaya hi yona yi nga machiweni
1: i yinyingi ma ya tlula hambi ma divenge tale ku vala miti ya machiweni machiwena mukulu swinene hi ntamu
2: kambe loko ku tshika ku humelela xipfuno ko pfuniwa hi ntsena chumela vanhu
1: wo pfuniwa chumela vanhu kumbe machume hambe vhinta va fiki haleni machumi
2: a ku va mitindzulei hikuva mpfula yi fikile yi endlise leswi nga onhetela kumbe ni xipfuna xipfuna xi fikanga hi swini mi swi endlaka swi nga vahanisiki kumbe ngopfungopfu varhangeli va.

0: Hoshukuvala mngani, imaka mu.
1: Lana ninga kona la swaku ni ta ku yini ani swi tivi.
0: Ku honeki yini kambe karaleka hi swo biya. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku. Karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swaku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
0: A ni ku hi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka. Kasi karita n'wilanyezani. Humaka swona leswi.
1: Ni nge humeka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
0: Wena ni ku landzelela minchumu.
1: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungana.
0: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
1: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
0: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karita unlikwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
1: Ma swoswo hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mi tlhava tona.
2: Ku nga li khale wa sungula mpyhantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Unga sali ndzhaku.
3: Phatima.
4: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputo Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

A wu kona muti wa ku kala swivulavula, a wu kona muti wa ku pfumala timhaka, a wu kona muti u nga ni hanyele byinene ntsena, a wu kona muti lowu u hanyaka leswi wena u navelaka ku hanya swona. Li kona siku la timhaka, li kona siku la timfilumfilu, li kona siku la ku lwisana, li kona siku la ku holovisana, xa lisima i ku va u landza leswi byeriwaka he Mr. Muzanzi. Ange he wansati mpela, mabele mantshwa ya jale li kumekaka layana a palubera ka hina na hi vulaka nhlikani wa hombe na wulongoloka na Radio Mozambique, mintirho leyi i nga ya nkateko, mintirho leyi nga ya ntsako, mintirho leyi nga ya lisima ka nhlikani wa namuntlha 25 ka Junyu.

0: Hoi, wat een doorwinst zitten wij in het provinciaal Maputo, in de land van Lena. En moet je laten zien waar je in de Kanamansha, Kamasian, Rana Kutani, de Lokal in de Lekker te wijzen, de Lana van Tri, Lava wijs van de televisie, de Lokal in de Kanamansha, Kum Kamalo, wat in Tila, en de Italianati, de Mohammedan, Toshua, de Lokal Kutani, Mabu, en de Senegova, de Sengala Sanchumukova, Mfumo uendesha mchumbe nitakuwa usika tala hava nila.
1: Inchi gani wachele, ikangilango pshineni loko mshkotili kuwa mtsinzeke la lenu, ina hivati rivaraji mstandiki mso provincial Maputo, halenu liwavula vula kaijo kina zilangulu, shina?
2: Alberto Langa.
1: Halenu hiliwa rangeli wesu, anga enya bila, mstangeli wesu, jini ingawa vula vula, liwaraji mstandiki, jini kulega Domingos Makalani, anga mkulu matungula, na mwonelelo mchini anga Cesar Baltazar na naena amchailo amova anga satana makwapa na mwonelelo mkulu lekutana ihonela kama pandela ninti
3: anga ena tatana Paulo Ernesto Balango
1: ni mudizlo ihonela kanga yamkela leno a munisipa kana maacha ene tatana ivarishi itangela kango tsinene kubata tatana ivarishi lwe aisandata hai kumeka mganga ino mwana ala kutani ibu ya deno kuwa itabula mabulu yezu mailana ni kamalo wati mkula ni kaliti tuone chivuti sitako mikana mwana mwana tashamula lucho kutani ase anye kinda mwakwe masini nandu iku mganga mwana lucho kutani makale ya timkula ii kaisi ni chaleno mganga ni wale kana maasha kama fia ina mamana alenu itakabula kana ene mamana ni kumbela vipu habitu unirita jeje ya mkanga mwanyi wako ulumkata amafia mwanyi wa kama fiana hapa hiru la baka baka hala ya mganyeno wali baka baka ani kama loo kusingulike ati mkula mama narita hao likaya hao lintivweni inga ita mkila chitana shi umeli sivini ani kama loo kumakirina ati mkula kusingulike Niku pinda pinda kukulu, kama telefoni, kisaiwa, ae kitesa kubia mpula. Kukumeke ili kaya, ina mpula, ii pinda pinda, usungu na kuse kukumkumu kama ati, machombeli. Kukumeke ili kaya. Yoke inili andanguina akutalanga, sivinja. Akaya kutalanga, akaya kutale masini, ngukunguku masini, nikukunga veni, kutale liwa tindeu, chikamba ni mati. Nihima kamele lau, vela kutali li mtu. Ida kela ibu ya leno kuwa ibula na mama narita, ni tata na mani halim?
2: Atuzi wa, wadu zankulu.
1: Tata na vila mkulush, muhanyi wako halino, ama fiyane, ama gangano albaka baka, mganga wako wino kwa?
2: Azona desu.
1: Mafia ni de. Hala ya mafia ni de. Kama lo kutasikini ati magalita ki mkula. Shi venja?
2: Talu imati. Kamani watali imati mniki. Ndaka mwanyo mtali imati matamba. Kili hukwa mkumayi. Kalangani.
1: Kalangani chongi.
2: Kandi mare katie. Kwek mti. Tantu kakos. Kama sike. Kwa hiki.
1: Mama narita isa ile. Lenu chako ashukumi. Kama rispes. Ya. Kama telefon. Chako. Ampula yata. Lenu. Mwena mshuku magali.
2: Umil mamano wanga mazinga lenga ngala kumanya na malemba manganjeni mate kwa ala kunuka kuko normal mwe mate asu marmani
1: kama mbita ya machano kwa ibula leno mbita ya machano kwa ibula mamana ni jani kombe la vitu
4: kilomena sambula mwe
1: makali ya timfula ndangu wako ushivoni njani amgangeni wako ndangu wako
4: ai amakali ya timfula leko ni vati vitu kwa telefoni sasa akula ili mara anga na ngomo ya kurima vuri ni njala sekeru masingwe ni ya kurega ni kwa kwasho kifambile ni kwasho hizanga kisalele na hoto ni kutanga na kuniku loko sasa tsonga tsomanya ni sei kuna ku aku ila kuhisa loko ya mabombi mabombi ni wale hizo ni magalao sako sasa kufana hanyo tomela
1: Ale sama galau itu ayam asli bola langga. Ini tata nama mualan.
2: Ini tata nama kene na alim. Ini tata di Olimpi mama. Aku papai Olimpi. Olimpi mama Elmas.
5: Papai Olimpo Manuel. Ni loko amati matawe masiki amgange. Ni kama kwenye tsungu. Ni sama kwa rupera mkwato. Kolo mkama fya. Loko amati matawe masiki. Ni shini ya shi. Loko amati matawe rampole tsungu ni lakuma. Ay samika. Mika. Linka mamu mmanga jene ya mmanga. Angka mawako na amadi siku sungguhan pula manggena ma inti simpenya tinggal ni akan tidak pasang sini macam ni macam ni mina sulu sama sini inde kita bulan nak tanah nak tanah dan bulan nak papai apa papai dia ni tanah jenis macam apa ni kena ka kolo muka mafia nang gitu loko ni siti loko mati ma manjeni di dangalo isi ni nasio
6: agora tong le sa ni si da kambe va na wa va idira sa kolo di chi mo kolo ti mabomba mi le na isi ko kambe ke apa ba kan kam pula loko di di lu si tong ko kuma ga idan zan kun da ta yi na sama mare ko ni kun da samba mai
5: hande ka sama kin an kaya ko ne kana
6: na da ta ko da na ce ni ne ka ne ku shi na na sama ma
5: loko shi ta ji shi wani ki ri shi an ni shi ni ni ga shi an ta ku ban ni ni zama ku ban mi hulu ta shi wani an da kuna sala kun da shi ta gulu kun fanda ba
6: eh a ku ne ne loko shi dun ni za ku da ku ce da ramu cire ka ko na ga ka ku ga ya shi kota ko ai suru ko kera ora tumara ra ora ko kera ma ti chalte ma burra ke stambe
1: ya ma tene na i bola len langa mitai khone la len na mama na len vata balega mumunya na mama na mimani vivi ku nikume ka ku ni danga wa mama na ene ala makale ya tin kula logo i chalte mu gande no wa how i give information ku mama na rita sai sa ko ku ni ka mare ku ya i sama telephone wene makale ya ku ba ampula ya ta ui ku mi ko ui inde li ku ta ko kam sele pati makade ado male chapo ke tinu sa bunde ke che jemu ka so so sa so kwali sa ai ngo ye dili ka yin kwa ye yo ne ka chelo na ka kana au na ka kana ni ba na ko ba ni ku se bona mana ile ne e ti ti ti a ko ka ye ni ti ti ra ni ka ko au ni mama na wa ku ze ke ni ju tu mai mana nga anga mu nga mu ku me la ku ba ya kuma ka ku ku ni ga mu ni ku ku ni na ba ka ku ni ra ka ku ni ku la ni ka ya ku ni ni ju ku la ga ni na ku la yi ba yi ke ka ni ka ku le ku ni ni ku la ni ka ga ga ka ni ka ma ngo bu shi le ne tatana ni ku ni tatana le ne tatana ka ni ku tatana ma kana dinis na kai mama na rita ala sai shako mata le ai kuma kama red sosia mona kama red sosia jamu kuma nga mata le ni tule shako at mata tanja la tin ki kuva kulu jua ashi bocho shako ki hoso na mama to bomba shinwana a mata le yaku ba huele la lo mkama radi kuva basopa ai ki basopi sena ai tuseni shi bocho ani kuma nga mu
6: ni ta to le dana sai ko te le sai la ko ki ko ki ra ko mabomba la
1: ni sufili mabomba kulo mkama hakuwa hiya makini kuwa ni hiti kuna kuwa hii nisekatela miti nisekatela amiti yezu mzeneka kuwa hii wana lisa kumati mafandili mati mafandili kasi kutani kusali kuwa hiti kuna yenta shanchumu kuwa nisuka kayo njalali kumchini shenti kasi
6: kunene akukona kuko ndimbe chakale kuze makopa ndimbe kamera kore ndaba kutena kachaya kachimana kachaya kachaya nicho smatira mara makuru kwe ndana kiza kwe ndale ati za kwani makwani ka ayinjere kuba kisama kuba mara kodi kwa kulo kunchaya ngata kwa mabezi kare kare ni ngo mara na natira ngama kwa ba asele ekalo kuma ka kuba na ka kera ka ndaba kwe ngo kera pe kuba 4
1: mapopa sala kamfumo ukapenda kwa
6: mapopa sala waya bye tanga hi bayi tanga hi leswi hunguseke a ku va hi kota ku va hi tiia mfumo swa ku vona hiiiya tamaaswiweki a kuoa swa ku ni ku va hi twa ku khala ka hina va ta ka hi pfuna u hi fresh a hi ta hi ku nyikiwa ntsena ku nyikiwa a hi fresh hi ta hi ta kota ku va kuma matsanda lama nga tala ku nga tava mbuya hi mati leswiaaa.
1: N'wina tatana Vilankulu, a mapopa nsana n'wina wa mama yentlha mugangeni wenu, hikuva hi nkama wa ku va hi pfuka hi yentlha xa nchumu, hikuva mpfula yi honetelile kambe a vutomi byi kona. Ni yentlha yina ku va mi tidyisa mi yentlha xa nchumu ku va mi tipfuna mitini ya
6: kumbe
1: u leti mo tikuma
6: xava tolboani ya tiheteleli uyiriimanyaimetati ya meore mkaa ku na mapotesi
1: ya makitari lawa u dzimaka kona i va ngasi i makitari kumbe maxamba wolawa ya kaya
6: xamba ya ambulance ya durei
1: a mapin'wini mi luzini mama na ri
7: tiluzi a timbewu hinkwaswa swilima swin'wini hikuhintamu hintamu lomu ka mafuyani hi byala swisama switamuamuya madedele mariposi hinkwaswo swilima swiswikama leswi hi ya xavisa purethe hi kota ku thekisa a hi ku swidiranga ku kuma nchumu purethe hi kota ku tisa swi va nga ta ya papayini a ku yo pfuneka mali ka magroupu ya mapopani swi nga na wona yitsongoyitsongo munhu a kota ku dima kola a kotaka jani hambangu wun'wanyana ukhala
1: mbangu lowu dzimaka ka kona u kulu wutsongo
7: ni mi dzimaka ka mbangu wa wu pima wini xikarhi naswona ku swibyiri ku dzima hinkwako kolaka timali a yi kona vatimbe hinkwato ku pima sangaleni
1: mhaka yi xikavelisaka ku va kulubyele mbangu kumbe ku pfumalaka timbewu ku va ku yisiwa mahlweni ku va ku langutiwa antislow din ku va hi pfuneka hi va hi xavisa hi xava timbewu lang
5: nene swinya papa ya le mina na ta hi byela vito ku hi va hi tshamisela xitlangi xa ku mayelana ni mhaka leyi bulaka hi yona
8: ri mixawu na bapinti
5: papa yi tila ni swi endlaka ni nga ta tlhelela ndzhaku hikuva hi swi vona leswaku hinkwenu a mhaka hi yoleya yin'we ya ku va ni luzekeliwile
8: leswi swi endlaka hi ku kulwana ku hi zama ku tlhavuletela ka sweswi hi ngana swo switsongo ku ri hi kota ku hi va tshimisa xiyana hi fakutiwa na mhaka ya mpfula ya a yi zanga yi hi fetera hi ntamu ni mintini hikusa yini hi le bangeni so lomu swi nga hi nghenela hi ntamu hikuma maxamba ku ri ku hambileswi a hi swi vona michumu lexi a yi byaliwiki yin'wana yi nga si va pronto swa ku nga yi susa yi nakisaniwe mabyilo swa mamotobomba a hi swi kontibirile ku hi swi susa ya swibyaka bangeni ku swi nkama ni nkama a va hi byela ka matelefoni loko mpfula ya yingetela na ku koka muchini wu beka nyananyana kutsongo layana a swi sivameni hi za hi swi yisa gangeni leswi nga peridela for example mina leswi ni nga peridela i vitimbiwa ni mbangu wa hekitari ya ripoia ku dlayera paranisela na zana a zanga ni vhike nsivini tidyani hinkwabyi byi tlangiwa hi matii
9: van'wanyana va bula hileswaku mati ma kumile a swi tsama na swi le kusuhindzani kuku n'wina a swi le ka matshama lama
8: mina ni tiza ngopfu hi mawu ri tiko le haya leri pudza ni na dyondzo bya byeleka kwadza no fanetelo ebiwa yisimana para yi tsena
9: leyitaletata kokiwa hele mati
8: byi kokiwa hi mati a ni a byi bembe byi kokiwanga byi yo taleliwa mati ma akumulara ndyangu a swi na resistance loko a mati ma tshama mahlwela swo sungula ku swi belekela
9: a swoswi i swini leswi endlaka kuva ni tlhela ni sungule a bebelana
8: leswi va swi hlayeke va makwenu hi tirhisa magroupu dipopansa ntyangu hi cinekelanyana swimbalana swo swi hi poparaka swa switsongo hi ya lwa ku sungunisa majya swi yeneli mini tizaria bya 5 hectare mama leyi hi poparaka yona yi dyari swa ku ni nga tiza ntizi wa ku tlakuka so ka ha swi fanele ku pfuka ni tshama na pfuka ni ya hungata kona se loko wa mfumo purisiwa vhezi kumbexana a wo va ni bangi bya ku cinekisa timali para hini va agricultura a swi ta va na swi ya byara hi ntamu se mapopansa lava hi popara vatavele wo popara 20,000 na mulisinku loyi a teka doji loyi a teka trash a mitiroto ri na yona para hini va mari ya makulu i khwelisa 1,000,000 metikaya xikombo xitivi lebyi khwelile ndao hi njenga ku haya va tizi hinkwato hi vanhu lava ku hatiza para ti ku byi kumeka byi hanya hi ntiko leyo hambana
9: a dyondzi ni mi ta xibele ni rima a ntimini
8: umora dikeni
9: umora tente loko yi lumora tente yi rima a wu hlakula la wu rima nini
8: mazomenzi 0.25
9: hi tsongo ntamu swinene se a ku va ni yisa mahlweni ku ti pfuna ka n'wina hi ncini swin'wana swin'wana
8: a ku pfuna ka hina swi nihlaka ni ku loko a ku va ni bangi bya ku cinekisa mali para hini va byi ri kuntoni a swi ta va na swi hi yantelini swoswi bya vatiko va khanela la hi mhaka ya kombo xitivi a kombo xitivi leyi na hi byi kumanga a opportunity dat leyi byi hlayiwaka para va transportabile sina wumbaxitasi a kombo xitivi no podi ya xava swimbelembeni motobombo u nge wu teki ku famba na wona mabombeni xi ya ka va tlhasa wu lugara munhu loyi a nga ni lexa jakan'we xiyani a para ku xava kombo xitivi lomu hakela invexi ka ku xava kombo xitivi talveji hi nakisana hi sentu 14 sentu 15 nxavo ni masentu wa yi tenta for ku xava kombo xitivi ntawu a swi fambi ho tiza for ke loko ku tshama ku dileti majiwe a swi fambi for example swoswi nyama va agriculture hinkwavo ku koka ka timpfula letiya va tsutsumele ku a ku byala switsama hi leswi munhu a ri na swo ku hlula maji namuntlha switsama a purisi leyi hi tivaka swaku yi nga hi pfuna hi yo ha ya hali yona deji mitikaji kini na u ya xava a kombo xitivi le bya ku dula automaticamente a hi enci nchumu endhawu loko a hi kuma opportunidad bya ku o hi ni subsidio o hi ni mbangu le bamben subsidio nawu porke na swona swoleswo hi vanyingi hi ntambu maji hi va ni mbangu la hi ta ka ceneka mali hi ni va agriculture hi tlhela hi va ni amapapela lawa loko hi tlhasa mabombeni va hi tshika hi chela makombo xitivi loka swimbungumbungu porke majarikan'we hi nga ta hi ta xava namuntlha majarikan'we kuku masiku ma nga ni mangaka va gamba ku leswi swi ya buleriwile munhu po da famba ni swimbungumbungu mali yoleyo hi ta ka yi teka na hi cukumekile se hi kombela facilidad para hi ta kota ku tiza porke hi ku tiza ka local dead mafuyani ka tiziwe patori nga ni problema bya byo regarding gezi maji a mamotobomba lawa munhu anga loyi a nga va ni matimba wo ceneka swimalana ko ka mapopasa ku ka mabangu nhluvuku hambileswi va hi nyimisaka hi tinhloko maji ha considera ku endla kwalikeri kuza para hi kota ku hanya vatsongwana ku tala ka voni lomu a va ha dyondzi maji bemben hi difficultad bya regarding poke regarding byona byi nyikela antizo yingi para macommunidad yalaa local dead mafuyani
9: ni vulavula hi bangi leli mi khomaka hi tinhloko le mi dzimisa hi tinhloko hi hikwala ka yini mi swi hlaya hi ndlela leyi
8: makosti ya mapagamente ma wumpokile vat i vone a risk a va byi tivi for example swoswi hi ni maproblema leyi hi nga ma nga hi kuma ya timpfula a va swi twi leswaku ni problema leyo loko ku tlhasa siku va dya mali loko va tlhasa siku dya mali loko mali u nga ni na yona vo biya va ti tekela leswi swi nga kona kwale mindzeni ntlangu a swi hi khomi kahle maji loko a ko va ni bangi lebyi nga direccionado para agricultori byi ta ka tlhela byi swi tiva leswaku a munhu for example loko a ceneka mali ku ni mali leyi susiwaka komu siguru a xikimi chumu eza yi ta xonga hi ntlamu swinene loko agricultori a va yi lavisela directamente hi leswi a hi ta swi vona swaku ngaku swi ta hi fambela bene
9: handle ka xikhalo xa bangi ni vulavule leyi vatsongwana va kwala va nga hahi xikolo va i xikola vatsongwana hikolaka
8: hikwala ka makondisonje a xapa i mali a mafixa i mali swoswi vutomi bya para n'wana byi mpo komplikado para ya xikolo entlangu mali ha hi kumi ku fana ni ka mali a hi titwisa regadiyo a byi ni makuxiti ya matsongo purumeja munhu a considera ku hakela milimetikaxi purumeja maji hi muchini for example ni hlaya mine a muchini lowu ni nga na wona ni muchini wa 4 cylinder a muchini lowu ni nga na wona para ni rega wu masimana ti tirha 7 milk yinyini ni ta yi kuma ku muchini lowu ni byalaka ni byala muchini wa ma 3 gmezi entlangu bangi a yi landzi swona leswaku a wena u 3 gmezi vona loko u za ku khalita weti liyani ti ya ku heketa a majuri se loko u nga swi koti leswo u nga na swin'wana swa ku enca swi kuma swi va komplikado
9: ni zamile ku yi veka mhaka leyi ka varhangeli ku kombela xipfuno mi gami mi kuma ntshamo leyi
8: a ku yi beka kumi ku yi beka swa ku hi ku ha khanele ni muzangelo wa ku maji sempre minchumu na ku kadavheji nga ni maroni yan'we ha khanela swa ku loko a ku pfuliwa bangi ne mpra mafuyani to dupayisi sempre va khanela hi mhaka ya ku
10: aloka ku kumeka bangu dza vagrikulture kunga na bangu ledza ku fanana ni wa kwa xavisa mazumana wa ku xavisa ximati majili bangu dza agrikulture leva mutiwa ka swoka antreji mezi pela manje va nyika interval ya 4 mezi na unga hakile mazu a ita va mchumule ta pfuna ka yona
9: e tangelele magolo lawa ndave na wona na tatana ntila le
1: Tako kwa ibuli na tatana ntila langa ya kukumela alini ya mashweni Maka yule ingwi nga sikalu sa tatana ntila Hile ya nyika alini na mamana kambuti mamana mani
4: Mamana kule mamana kambula
1: Na kambula ni muganga wako
4: Bairi zona D
1: Zona D Usa ino mamana kusimule na ya abula lisha kuhaka nyingi Shimwana shikazadu lishu mitangana shone lisha ku loko mijula Ama fuza ya kuwa michalalo muka motobomba makale ministry zalanga inga ihlamuchala swa ku njeni mi swikuma ka loko mi byela ku yisa mahlweni ku va mi landza ta ntirho wena
4: ya loko hi ya fika amabombini na misimulekiloobombi ni kombela kumbusisa va li vona a va tirhisiwi a swimbungulo ene hina hi tinikile timali leti hi nga tsemeka hi nghena mahlamba mahlamba ma fambile timali ta va leti fambile sweswo hi ro koperela ku hi la ku zama ku swa kota ku hi bajetela ku hi balansa timali letiya ta vanhu vamisekeni Kita ya suka mabombe, wala mafuta, hindi wala hindi hindi na hata kwenye mbele hindi kwa mbele. Kita njanja, niko kwa kuhi kwa taku hirega, si beule si hinga zala, hinga siwa kopera na hindi kwa njila machwe. Kukumeka shaku, wana vahi ya leo. Kwa kuhi kane hindi kwa kuhi, ahishu hindi. Kifana la kumu, hipu nene kama.
1: Mba ngumuni, lomu, mizima kakone, ndawa masoki ya sangu, I mbango kumbe masimu ya ya kuwa ujisa wena ndangwa?
4: Kuni kasisi ya sangu, kuni kama simu ya particular.
1: Kani wanga aki, iti hushunga kishu ilu mba kasisi ya sangu, kasisi sangu lakuan, kasisi sangu mungu lakuan.
4: Kasisi ya sangu iza ura yu, I printa yu shonju wala.
1: Zima yu shakon?
4: Izala tinyala, kipinu, repoyu, sejao, Samu, hinkwaxo, leswi hi nyikiwaka swona loko va tiva ku hi na swipfuno swa ku va hi va nga hi swipfuno hi swona swi siya sawu ka mokona mara swi swi siya sawu yi fambile hi sala hi tihonela ni michini leyi va nga hi xavelile hi swi siya sawu yi onhekile mara swi sweswo vo hanya ku tihonela loko yi onheka ho lunghisa loko hi vona ku swa koteka ho hlenga timali hi xava a michini leyi hi kotaka ku hi tirhisaka
1: Ne maje leswi swi tsakisa ku yona ke ayi honi wanga hi mati lawa na.
4: Na da yona wanga hi mati lawa na tlhela hi no yi tirhisa hi tona ke. Kamo lo vanga vulavula ku kata mati kata mati kata mati yi humesela mitshini mitshini na yona.
1: Ni ngomu ngopfu swinene hi ya mahlweni. Tatana ni mani vito. Tana ni vinong na ni a ndzi tiwa mu landza ka mulika sweswi a swa wangu kumbe i vudzini lebyi bya zamizani ndyangu ni landza wini ndzi pata. Samba ki kong signore. Benito é de que bairro?
11: É do bairro 4.
1: É agricultura familiar, da situação, que tipo de agricultura o senhor já?
11: Agora estou na agricultura familiar, porque na associação é ser de abrigo separado. Não funciona, então cada qual tenta se arranjar a maneira. Quando estamos a esperar ao governo para poder iniciar as coisas na base da realização do regadinho.
1: Qual a dificuldade que tem enfrentado a cocheia?
11: É, dificuldade de... Realmente tenho enfrentado dificuldades através de valores, como trabalhar, adquirir semente, como adquirir todo o insumo. Temos essa dificuldade.
1: Então, é um hectare, é um espaço um pouco pequeno?
11: É um hectare, sim.
1: Trabalha sozinho ou trabalha com esposa? E a Matheus Nilanga?
9: Tumene, Matheus Nitabulana, Tatana, Zilango, Polo, Escova, Angela, Melano. Ni maka hikuva hi tile tatana hi tile tatayi na vula leswaku ku ni vatsongwana va nga nyimanikiwa xikolweni hikuva a ku na matshamelo ya ku va nga ya xikolo hikwala ka timali ta ku va va khela maxapa va famba ka tindhawu ta ku hambanahambana kumbe ku ya xikolweni ngopfungopfu n'wina swi le ka matshamo lama
2: hi tshama hi nga ka wona hikumeka hi mali mhaka rekadiya swi tile kambeka kumeka swi vona loko faka rekadiya nghena mukoveni kula maxapa Kami enggak boleh tu tidak mahu, enggak kau, enggak boleh. Kalau jawab tanpa makan kemusyuk, makan kemusyuk dia jahat. Bukan sahala batik umur masa seni sekar, jawab usul. Kemudian pasti ahli itu umur jadi, 93.2 untuk kuantitas. Já por agora eu vou ficar já para onde tem que ser mais 150, 120 para o winter, todo está já. Ele aí tem uma coisa de isso não é isso, não é isso. Não vai tomar de verdade. Vai em mil, porque ainda não existe uma coisa. Alguma coisa é isso. Já mil, mas não é tudo de verdade. Ela ainda não existe, não existe, não é mais.
9: Se a cuba me tem culuta, a cuba me lial, me jique, sama que a cuba me dá. Aba tonga ni vanga tshami va vhela va tshama xikolweni hi xini xin'wanyana mi tijetela ka xona
2: va vatsongwa ni va nga tshova xikolo u dzame pfuna ya tibi ku kumanya komba nga ku ba ku bisata ku teka method ya kona u yisa n'wana xikolo zizi majanga a kondzeri ku famba sembe sembe vhiki hinkwayo hipo u ta famba tiviyo tivhiki kwala ka ka u tikeriwa hi mali ya ku komba ka xikolo
9: xa na mana rit n'wina hi matshamelo ya vatsongwa xikolweni swi leyi ka matshamelo lamona
4: swi va nga hlaya vamakwerhu hi swoleswo hinkwerhu hi madifuldad mavin ya ku yisa vana xikolweni loko u kumanyana bixikati considera ku u xavanyana kilo la mpupu u nyika yena ya xikolweni swi le ka matshamelo
9: a ku na khandlalo man'wanyana yi nga kona hi ndleka ku va mi rima masimu mi bindzula mi xavisa mi ta kota ku yisa kwanyana xikolweni
4: ni kona hi ka matlhelo man'wanyana ku mafiyani ku ni lomu va tsemaka makhala va swi kota ku tirha mitirhonyana ya wungihi hi yo liyani ya ku tsema makhala para va ta kota ku yisa vana xikolweni hina ka ladu la hina ka zona la hina ku na misinya ya ku ta u nga tsema makhala so ku yo lavisa wo masimu a ku na swin'wanyana
9: mamana ni te mamana Flomen hi timhaka ta matshamelo ya vatsongwana xikolweni le ka matshamelo
4: ya ka timhaka ta vatsongwana xikolweni swa hlupha a n'wana wa famba dosi loko vhiki lelo ni kume bixikati va swi kota ku famba dosi masiku yan'wana o famba ondziya exikolweni hikwala ka yini hikwala ka matshamelo ya timhaka ta maxelo lama nga humelela hi kota ku fundzisa vatsongwana va hina masimu a xikona xin'wana hi xi hambaka handle ka mabixikadi loko ku ya ta munhu wo karhi yini madorobeni a ta suka ku ni kombela mi ni pfuna la i ya mi pfuna ku nyika ximalana swe swa ku nyika ku swona u xera hi xikarhi u xava mpunga u xera hi xikarhi u nyika tsongwana ya xikolweni se a nkingha ya yikulu leyi nga huna ku hlangana na yona i xeya ya mati yo yi nga hinisa vusiwana ngopfungopfu ka mafuyani a xi kundza ku le mafuyani fela hikoli a kinga ya yikulu ngopfu hi xeya yi hi tekelele masimu a swi biwe masimu swi famba leswi swi nga fanele swi hinisa kaa a mali ya ku hi kota ku hi pfuna mindyaku ya
9: kambe mhaka leyi mi tivisile mi kombele a xipfuno ka vurhangeri swi le ka masimu hi yini mfanele mi nga yi
4: ya varhangeri va hi va ta lomuka xifikakulo mafuyani va hi ta va kombela hi kombela swipfuno a hi nga nga vona xipfuno xa ku pfuniwa ni hambi hi xisakana xa dozikilo xa pupu a hi nga nga xi vona ka mafuyani ni hambi hi wukilo ya punga a hi nga nga yi vona ka mafuyani a swipfuno wu vona ka matizizori loko va pfuniwa a matiko man'wana hambi hi tindhawu tin'wana ni mazana man'wana va pfuniwa mara a ka mafuyani a hi nga nga ngheniwa hi xipfuno xa ku tshuka va hi pfuna hi xona hi ku tshuka va hi nyikanyana swikomu va hi nyika ti a swibiwo swa ku hi kota ku hi byala ene swa switsongo swa swikolo swa ku hi xerelana swi kopitana hi xitalo xa ku hi ti byalela masin'wini ho ti zavalazela hi kota ku hi byala masin'wini
9: leswi nge ni timbewu a va zanga hi ku nyika
4: hayi a timbewu va nga ta ta hi nyikanyana sweswinyana i tenxangu
9: kambe so hi xini swipfuno mi swi lavaka hi mpfunampfuna ka mfumo
4: hi lava va hi pfuna hi timbewu ta swisama masejao tinyala ximati mapikinu swa kona kota i masejao verge hikuhi swona swi nga ni produsamu ya ku swa hinyika a mali loko hi swi byalile swi huma
1: i mhaka ya nkoka ngopfu swinene Albert Langa hi kusuhi swinene ku va hi pfala nongonoko wetu wa mabulu yetu hi Radio Mozambique Mto Provincial de Maputo Mpfukeni 22.3 ni hi Miloyi Kaunda Media tatana a ku va hi pfala mabulu yetu hi kwini ku navela kwenu a ku va a mfumo endla xa nchumu ndzeni ka ku va mi yisa mahlweni ku va mi tlakuxa a mahanyelelo.
12: Ku navela kwezi hikwalaho ka ku television kuleliwa a mbangu la hi taka kuma kona hi mali munhu wa konsidira ku resevhera hinkwayo majiku hi nyika kumbe ku hi nyika a ni swi voni na swi ni antikele porting vanyingi hi ni vanhu swi dilaka ku hi pfuniwa hi ndyangu loko hi ku ni mali hambiloko va vuthasa va nyika ungroup dikisiwa hini hi nga ni maconcern ya ku hi ya mabangi ya cheneka a ha ha na xiviti lexiya swa ku a hi pfuniwe hi nchumu kuta hi ta ku tiva laha ya cenekiwaka kona a hi byiku nyikiwa hi dya ku hi ya ceneka para hi kota ku tiza kuta for example mina ni producer dimudo ni hamba swibewu leswi ni xaviselaka vadyini masi a mfumo a wu na maconcern ya ku u nga ni nyika para ni endla swilo leswi ni dyaka swona maji loko ko va ni bangi ni dzinge bya vadyini ni nga famba ni ya ticenekela mali para yini para ni tiencela leswi ni dyaka swona ka mali wa naha ni maconcern lama tshama mali kona a ni hamba contract ni va ni vadyini van'wana ni mi nyika na mina mi nyika mili plan entao ni swi ni dya kojeca a gamani a ni tlhelisela kwale ku ri kuri maji sweswo a na ha swi koti swa na mina ni le ka matshamelaka ma nga wuka sa ku a ku kumeki bangi xikombelo xi endla a ku kumeki bangi bya ku cenekisa mali ni ku kombela a Ministeri d'Agriculture no mpodisa la ntshaku ku a transport hi yona yi twalaka va ta khwelisa kwini vanhu movha loko va nga swizanga hikusa loko hi ta tshama hi kondla mavoko hi va ta khwela va ya ku a movha lowu va khwelaka phela va khwela va ya xavisa swibewu leswi hi kimaka va famba va ya switolo hikusa va kuma ku dya va xiii ndhawu na yona yi fane Ministeri d'Transport swa ku na yo yi hi vona kwala ka ku pfuniwa nyana makumbuxivele lawa makuma nyana yi ku yantswanyana o yi cinca ma-system sweswi ku ni mapaneli solar kodi va hi cincela ni khanela hi mina ku ri michini lowu ni wu tisaka mina wukulu hi kombo xitive so hi dash lit no va ni treze ora xitim ora 5 hectare a ni bya mini tiza selo u no kuma tiave xa ku xi xa ku tiza hi gezi a swi ta tshika swi yana maji ni kombela bangi bya ku tlenekisa mali ora mitshumezi ta lungha tela
1: swi kumekile swi twalile un banco para un agricultor un distrito que tenha un banco para un agricultor kani mam weni tatana ku xiva kwaku hi kwini ka kona o que esse senhor deseja que seja feito por parte do governo para que possa alavancar o serviço que não tem feito
13: eu o desejo que tenho se o governo realmente tivesse possibilidade de nos ajudar aqui no Mafia é ratificado porque no regadio poderia matar a fome de muita gente. Enquanto esses trabalhos que fizemos individualmente não nos ajudam, questão de combustível, porque são coisas caras e difíceis de conseguir. Também para ter uma chamba, eu que não sou daqui, preciso ter dinheiro para pagar uma chamba alugar. Então, para poder alugar uma chamba, comprar insumos e tubos e motoboma, tem sido difícil. Mas enquanto o regadio tem o meu campo, estaria a trabalhar numa boa maneira e seremos muitos a trabalhar e a fome poderá se diminuir.
1: Anjala está ela ele nunca me foi a nem por navela com a cuidada.
6: Ah, escolha se manda ficar a mapear. Assim né, a gente deixa em grupo. Eu costumo os portas ocupar, vai no banco para aí damos dinheiro para dinheiro. Vai em coisa das portas com a gente na camada, já portas com a gente. Aí de que nisso eu acumulo a gente. Aí sim, eu

0: tutwa mamana enya na yena leswi ni a swi vitana swa n'wina leswaku hi swin'wini leswi nga n'wanheke swoswi ka nkarhi lowu swin'wini swi vilelaka ku va swi nga ni pfuna.
1: A hi kombela ku mpfuno va hina pulani vhera divabat leswi mati lawa ma khale ma swona ndhambi ma hi onherile leswa
0: ya Juda na hi ni lava ka mina ka swa ku hi le xa ku i xi nga hi pfuna
1: ndzi kuma swibedhlele leswi ni swa mina tirhise hi xa ku hi kuma rhavi ya hina ni ku hi
0: kuma mama Rita a swi pfuni leswi ni ndzi sivelaka ka nkarhi hi swi
1: vapapayi va hetile hikwalano va nga ta hi kona a hi kombela mesi hi mbango lowu hi nga varimi hi ta fikeka hi kombela ku ri ya swi twa swa ku ni fidele a fidele hambi wo tsala a projeto la wena a yi nge te yi kuma hinkwerhu loko veka a xikhaluso leswi va ku tsala a projeto kodi ka mafuyani ka humelela dozi wa vanhu manjhe yi va nyingi loko se a swi endle swi ku ni bangi munhu a ta famba a teka mali liyani a ti endlela leswi a lavaka swona ni mahlaya ya mina hi swivilelo swa mina leswi nga na
0: swona swa xin'we swivilelo swa ku tshama swa ka kaya swa ku ni laka ba
1: swoleswo
0: mina ke papa
2: ya xikarhi xa hina hi laha kuvatati ku tuliwa mabangi lama kombaka ku yimi ya xinga timali kodi vona va hi pfuna kumbe ku lava ku hi pfuna hikuva hi nyika a swi nge fani nga na pfuna hi swilo kumbe na yini a ya ti hambela mitshikelelo ku a xi leswi va boya u ta hi tsaletela mavito yaleyo va ku ku na xiphiqo xa kumbe nga famba mutimi ku gamisa swi nga kumanga xilo ya kombeke kumbe ka hi pfulela bangi swa ku hi pfunaka ka yona.
0: Inkomu
1: ngopfu swinene hi tlangelile laha nga ku va ni hi pfalelele mabulo yezu kutani hi tlangela ngopfu swinene va yake va le mafuyani ku va mi hi amukelile hi tshavile ku va mi hi pfulela swifuva senu ndzeni ka mabulo lawa ndzeni ka nongonoko mavonelayo hi ndlelela inkomu ngopfu swinene muleleli wa ha Albert Langa
0: Enya Bila
1: Joakina Vilankulu
0: Paulo Mbarangu Tekniko Cesar Baltazar
1: Michelo Mova
3: Sekeleka uyima vutomi liya mahlweni kuna nzika kama tshamela mantra makungu ya radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF makungumaka ku hlakahleta vayaki tiku va xanisiweke hi tindhambi tikweni.

Loko hi chuvuka leti ti yelanaka ni mafambelo ya mitlangu ya Mundial 2026, u nga tiva leswaku Afrika-Dzonga a humelelile ka latolo mahlweni ka Korea wa le Dzonga, Korea du Sul, hi bola lin'we lokala ya ngulu. Mhaka hi xihatla yi pfumeleke ku va Afrika-Dzonga a chapela ka xiyenge xa matamata, ina xiyenge lexi ka xona ku kaleku ku nga ha na n'wana mamani. Loko biwa wo sala, loko ganya wo famba, hi xiyenge lexi Mundial a nghenaka ka xona ku fambeni ka maworra mataka.

0: Hoxi ku vala mngani, I mhaka muni?
1: Lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi.
0: Ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaka. Karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
0: A ni ku hi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka. Kasi karita n'wilanyezani. Humaka swona leswi
1: ninge humika swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko nwana nga tlhaviti ngezana tivekisiweke anga tsukwa kuma mavabya ku hamba na hambana
0: wena ni ku landzelela minchumo
1: loko unga landzelela swileleto swingata ku fambela khwatsi vatsongwana vafanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato letivekisiweke ku fanani ya xitsinani kumbe ximunga mungwani Na minyezani ya kuvhekela ukhwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani.
0: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
1: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezani u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
0: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karita wu likwini a ni swi tivi. Nali lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
1: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karitawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mu tlhava tona.
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
4: Bola no belo avô que lá chumate, lua calte que escarca campo. A calta belo a sungula, a calta belo a umbire, a fula mela, aí a machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí no sentango.
5: O meu mungo acaba cruzele, vantango, tênica campo. Wassa, tanga bela canguana, wantan, wati, wati, a tunela belo a pepo.
4: Cassiana entra aí.
5: Sato, um belo a pepo, um wanangana na macatene, um chai, um pepo. Wassa, lui, aí entra su combi, só que vem um wana karate, ruma sila, yaku chuluca, macambe manhingi, a Komba ku karateka.
4: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swini mangu ikulu.
5: Hisi leswo loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we, muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
4: Xin'wana xa lisima swinene u nga mphuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
5: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kareya n'wisa n'wana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
5: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
0: Ku ni wa ka ma hi nga ni pfuna xa
1: mabalo munghano phela vanghani va tirhela swoswo a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati
0: lana i mhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xi pezi ben.
1: Mile xibedhlela. Swi nga maha xo vabya phela.
0: Hi yile kambe a va khomanga mavabyi.
1: Swi nga maheka swi lilana ka majela.
0: Loko a li leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi ko.
1: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka i ku swi hambanisela akuva kuma swinonisi hinkwaswo swilavekaka
0: leswi ni swa ku jamuni swo leswi
1: ha nhlati unene wa mbila lo u sweka u patsa ni tandza siku linwanyana u patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa matswa matsawutsavu leswi kulaveka kunwana anga jiswa swinwe siku ni siku loko namuhla a jankaka munzu ku munyiki tihlampfi unga khohlu mihandzu kufana ni makhala vatla malaranja swiketsa ni swinwana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasa swa ku karata nakona swi teki mali yinyingi
1: nambi wena leswi unga tika leswi na wena u fanele ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswi ya ninga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majele manene i vutomi byinene.

0: 17 horas na 3 minutos, Jai Kumeni a Tamintengo, a Rádio Moçambique, Tchaku Vunanga e Tayana, mas foi na Dzoni com a Tlaça, 18 horas com a Machata Loma Djungula.
1: Kunewa Gama, engane funa já.
2: Ah, mabalo mungano. Pela vangano vai ter ela xoxo. Aku funana loko munguano anishkarato.
1: Lana ima kaya xintombana xamina. Masiku la pezu la xona lo chika. A xe pezi ben.
2: Mile xe bezela. Xinga ma xo vajwa pe.
1: Hile, kambia va komanga ma vajwi.
2: Xinga ma heka xili lana kama jela.
1: Lokali leso ni dlawi ileke mungana. Nita shukuma kwini shakuja. Leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi ko.
2: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
1: Leswi i swakudya muni swoleswo?
2: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U wu sweka u wu patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
1: Yu, kasi a hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
2: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanela ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
3: Muchayi wa xifundzankulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
4: Nan'waka ku titsalisa i mahala.
3: Lulamisa fotokopia ra pasi ra umunhu, vunanga ka flash, ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
4: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a Rua da Resistencia ka nhlayo ya 318.
5: Phatima.

0: kune mamana wa vatsongwana. Eh avatsongwana va tsake swi nene masikola va tlhela ka xikolweni.
1: Ungabali. Pea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku haitela nka malovo anga xikolweni pea.
0: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi la ka mabuku manga famba ni ndambe.
1: Va ta phakiwa xikolweni ba. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lowa nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bawa wa mina.
0: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana. Leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni. U n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hai mai soleso hikusa ha ku nene nyanwaka avatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndambi hi byali matshamele ya ku nononwa nakona unga khohli leswaku vana hi dzovu munzuku bya hina.
2: Lembele le nda tlhelela ndzhaku ma
3: se u tlhelela ndzhaku ka yini nakona hi mhaka muni kambe
2: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vito la mina ni titsalela a ni tilerhela papila se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana sira
3: u nga ta swi khohlwa leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta u tsala swa ku tsala u hlaya mabuku nambi ya khale
2: se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati.
3: Nambova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
2: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandziha ka swona.
3: Leyo ndlela yikulu ya kuva unga khohlwi nchumuka leswi u dyondzeke ku pfuxeta
2: hi leswaku lembeleli ni lava ku pasa a unga swiwoni swaku a ni khutala
3: ni swoswi unga godoli a ku dyondzeli valingu lama hanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona loko unga dyondzi u ta hanya munyameni amphambarini.
4: Bala nambelwa vuk la shmatsi lo yakalteke shkarka kampo akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyu sentango
5: une munwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka kampo wasa tanga bela ka nwana wa ntano wati weti atsunela mbelwa mpepo
4: kasi yena endla yini
5: sati wa mbwa mpepo nwana nga na makateni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
5: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa ti hweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
4: xin'wana xa lisima swinene u nga mpfunisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
5: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a kareya nwisa n'wana wakwe
4: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
5: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene
5: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
6: loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe a ti romance la ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwisavele u tekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
7: Mutshayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
8: nangwaka ku titsalisa imahala
7: lulamisa fotokopi ra pasi ra umunhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
8: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
9: Phatima.
7: Ku nga likhale wa sungula mpyantshwa vunanga Phatima Maputo 2026 u nga sali ndzhaku
9: Phatima.
3: Ho juluka nyoko mungana i mhaka muni
2: i ku hisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhelaku lomu ndlwini
3: u tirha yini swa lomu ndlwini xikani lowu ni mumu hinkwawo lowu
2: no tshula a ku va ku tshamiseka hi etlela ka ku kala wuthulu phena hambi swilumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli lexi xanisaku i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomu ndlwini
3: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe a wu swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove
2: ni tshama ni swi twa
3: u tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vana lakulomu mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
2: i mali ni kalaku ni nga li na yona
3: xihono xi kolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko yi gamile ku tirha i ta xithakatu xinene lexi
2: a ni nga swi pimisa
3: hi swoleswo ke va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hi kola ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyela hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya umama ngulava hota as duas lava wakar kungate matsuba lwe.

ka Instituto de Linguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni tsindza dorobeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madorobeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E Bilin Simbiá, 18 horas já te conheço em quadra Moçambique. Vá com isso, em cama que vai com a Nsautelo Wamadjungula, conhecido de Nene.
2: Nsautelo Wamadjungula. Nongonoko Wamadjungula ya siku jungwana njungwana ya Shifu Njankulu Maputo.
3: Dripelile. Hoyo hoyo mwingisetu wa kujanjeka, kusungula nhla utelo wa majungula wanamuntla 25 ka junho wa 2026, siku kujone hitlangela kantla no makume wa malembe ni jingwe, 51 wa malembe ya nkulula kuwa tikudra Mozambique, lani mujange ilo ashfunja nkulu Maputo atla kushaka swiencho le swi kombisaka anhluvuku wa mbangulo wa tiku. Uvi ikuli ya kuchimba milau ya tiku yidumbisa kuisa mahlweni amintijisanu ni mangwana matiku, ngeleni ya kuhluvukisa achi umadra Mozambiki. Tinhloko makata nongoloko weju wa siku uja na muntla, unga mavokuwe ni ya Vitoria Sitoi kabukanjisi uja Afonso Magule. Vukone jwa mintiju vuyaki ni kuengeteliwa kastimela ashunja nkulu Maputo ile swita kushiwa ka imujangeli wa mbangulo wa tiku Manuel Tuli swangale switiku dzibuyeli wiki ha swone hikola ka ntshunseko
4: aiku utlangela a vanhu tiku va Mozambique ngopfungopfu vanhu tiku va province la Maputo ikuni a tiku la hina tlhanganisa ka sekunda iwa malembe na lichusekile ka ntiro wao ka kamaka yao ya ukoloni lele aeta ile ka lone ka malimela wa malikonzako inu kesa ngofu kusaba ini va nitiku ini va Mozambikano ini amatimba ya kusoswe henga veka ale swina ka kuni swiendleka atikweni itao gonde malimela wa nambili swinga vani switikamezo fomba ndi nyimpi so khambela ndindambi ntsonyane kambe swikotile ku hamba mchumu leyi ikulisaka a tiko la yena hi nga laveta hi matlhelo hinkwayo ya mitirho tlhelo la u yaku kambe hi nga hlaya a wu ya vula switrato lomu Maputo u suka a ri sanga siya ya Maputo a sidati Maputo tiya ku famba ya Bohwana.
3: Muzhangeli wa xifundzha nkulu Maputo Manuel Tuli loko a tlhamuxela leswi tiku dzibuyeliwaka ha swone hikola ka ntshunxeko hambi hi ku tsetsiya lavantshwa ku hlengela ka mintiju mi ta ka yisa mahlweni a nhluvuku wa tiku. Mayelano ni wo nkhuvu wa ntlhanu wa makume ya malembe ni dzin'we ya ntshunxeko wa tiku mutizikulozi Stelio Manyisa a hlaleli ntiju wa kone lani ku bekiwiki a hazi ya swiluva ku mbangu wa ku dzimuka atinhenha ta tiku kola ka matsolo nswaku a hlalela ntijo wa ku tsokoleliwa ka khale ka valu va ku ntshuxa tiku wu hambiwiki a xikola industrial y comercial da Matola a hi kumeni entelelo wa madzungula lawa.
5: Xewani Vitoria Sitoi, vurhangeli bya xifundzha nkulu Maputo byi vula leswaku tiko ra Mozambique ri na ku hluvuka na ku ve ni vana va tiko ra hina lava va hlohlotelaka a timholova madzolonga ni ku kala ku twana lomu mugangeni van'wana va hlohlotela mintlawa ya vana va tiko ra hina yi khinyaveza van'wana va makwavu mhaka leyi yi tlhelerisela ndzhaku hinkwako ku tihita ka mfumo ni ka vanhu hi ku tala ka voho leswaku tiko ra hina ri ya ri hluvuka. Sweswo swi vuliwe hi sekretari xitado wa xifundzankulu Maputo Enrique Bonje sinza ka ku va a vekele swiluva lana ndhawu leyi yakeliweke ku nyika xihluwa tinhenha ta tiko hi ku tlangela dia 25 junho siku ra nkululeko wa tiko. Enrique Bonje a vula leswaku ku na matshamelo ya ku va Mozambique a tsutsuma ka ku hluvuka na ku ni vanhu lava va kokaka a nkhululeko va kokaka a nhluvuko wu tlhelela ndzhaku hikolaka ku endla vugevenga vukhinyavezi vuhohloti bya swiwudyana swa mfumo ni swa vinyi. Enrique Bonges ali ku ni laveka ku hi hantla hi tlhariha hi vona leswaku a ku khinyavezana hi xihina a swi hi pfuni hi fanekele ku va hi nyika na mavoko hi hluvukisa tiko ra hina na hi tivhikelela hi fikelelana hi xihina i nga ri ku hiri hina ha hoxe hi hohlotana.
6: O país não anda. Já nos provou que quando estamos unidos, vamos chegar longe. E apelar a todos para que entrem neste barco rumo ao desenvolvimento do país. E, em particular, rumo ao desenvolvimento da nossa província. assim vamos construir a nossa província, o nosso país.
5: Nkameno kona mkiro radio Msambiki twe marito ya governador Manuel Tulwei bulekele swaku shifunza nkulu mapotusha ni kukarateka kunyingi kumweka ko iku hluvukisa shiengesha ta kukuma mintiru ya mavoko ni kuva kutlakushiwa binzu ramasimu ni binzu ka swienge swin'wana Ntuli axaxameta hi ku landza swin'wana leswi a nga swi karhato ka lonkama a xifundza nkulu Maputo.
7: A tranquilidade no seio da nossa população, no nosso país. E depois avançarmos rápido, de forma célere, de forma consistente, para a conquista da independência econômica, através do aumento da produção, através de investimento em infraestruturas estruturantes que possam galvanizar a produção e produtividade. Também através da formação, através da disposição de condições para assistência médica, medicamentosa às nossas famílias. Portanto, estes são alguns dos desafios que nós temos neste momento que se materializaram.
5: Colano, a tua marreta, a brangueli, o município de Camatzolo, Júlio Paruki, lui a vule que ele saco a fumo o município da Yamachuene, Cuba, o Navalatamim Tiro, a Banambana, le Congomaca, a Cusengela, le Sacutico, Rissubuca, e Cuba, Navova Fumi, Vafanaquela Coenja Sacuenja. E fumulo para o Rangela Cacubatico, Ristubuca, Cula Júlio Paroque.
8: Nós estamos a projetar para os dias 1, 2 e 3 de julho próximo, agora, quarta, quinta e sexta-feira, o nosso Fórum Econômico. Quer dizer, é um fórum e uma feira empresarial. Queremos expor as oportunidades que a Matola oferece, as potencialidades que a Matola oferece. Queremos convidar mais empresários para investir na Matola, porque somos um grande mercado e precisamos de investimentos, precisamos de empregos.
5: Marito ya mrangeli wa munisipio kama tolo Julio Mparuku loka vula vula wa umune lwe laana monumentu liri ya kiweke kuvarinika ashishuwa tina na tatiku inkwavu marangeli wa shifunza nkulu Maputo ni wa munisipio wa kama tolo ava vula vula nzeni kami ntiru ya kutlangela akuunza ka nchano makumo malembe na ringwa ya kule kwa tikura he malembe la matlangeli waka wa umune lwe 26 de junho de 2026.
3: Matiku ya Mosambiki na Qatar matrimba ku yisa mahlweni a mintirhisano andleleni ya ku tlakuxa a nhluvuko wa matiku hamabidri yentelelo madrungula lawa u buya na Domingos Makalani kusukela Azerbaijan.
9: I madrungula lawa mativisiweki hi wa vuzazulwi hi vazhangeli va tihuvu ha tibidri ku fambeni ka nhlengeletano va veke nayu haleno a Baku tikweni bya Azerbaijan. Kufambini ka nhlengeletano ya vumakumabidri ya nhlangano wa matiku ya xisurumana nhlengeletano yi gamaka hi wa vumuni lwi haleno ka tiku hi nga ku byoni. A muzhangeli wa huvo yikulu ya ku ba mulawu a tikweni bya Mosambiki Margarita Talapa yi lwa tlhamuxeleke leswaku Mosambiki na Qatar i matiku lawa ma nga ka zi ma tirhisana hi malembe ya ku hlawa lani ku julekaka ku va ku landziwa tindlela ta ku va ku tiyisiwa ntirhisano ka swiyenge swimbeni.
10: Hoje o Qatar é parceiro estratégico de Moçambique na região do Médio Oriente. Felicitamos a Vossa Excelência por o destacável papel que o Qatar tem desempenhado na mediação de vários conflitos ao nível internacional. Moçambique e Qatar têm excelentes relações políticas e diplomáticas. Os dois países cooperam em setores estratégicos como energia, agricultura, infraestruturas, saúde e educação. É nossa expectativa que esta cooperação continue a fortalecer-se de modo abranger outras áreas de interesse mútuo entre os dois países.
9: E tlhelo bya kwa muzhangeli wa huvo yikulu ya ku ba mulawu wa tikweni bya Qatar Hassan Bil Abdullah Al Ghani hi lowu a tlhamuxeleke leswaku a ntirhisano xikarhi eka tihuvo ya tibidri hi loko ku ta ka buyisa a ku zula ka matiko ya misava.
11: Os parlamentos têm uma intervenção para a segurança e tranquilidade dos países. O mundo está a assistir à situação que vivemos, em particular a guerra que nós vemos nos vários países. E os sistemas de defesa são incapazes de resolver esta questão. Portanto, os parlamentos devem ter alguma interferência para ultrapassar este tipo de situação.
12: الحفظ الأمن والسلم الدولي احنا كبرلمانيين يجب أن يكون لنا دور في هذا الموضوع.
9: Muzhangeli wa huvo yikulu ya ku ba mulawu a tikweni bya Qatar Hassan Bil Abdullah loko a kanela ku fambeni ka nhlengeletano wa veke nayu haleno a Baku tikweni bya Azerbaijan ni muzhangeli wa huvo yikulu ya ku ba mulawu a tikweni bya Mosambiki Margarita Talapa. and Singletanuli, Igama, Wavosazuli, Nai Changanisi, a Kusui ni Quatrocentos, Wavanu, Vakulumba, Amuno Makumi, Wama, Delegações, Nakuoni, Kukumekatinena, Tauvikulu, Yagobam Lawat Quen Jamsambik.
3: Avi Domingos Makalani, Apangalata Kalienzo, Java Deputado, Kuvone, Humil Saka, Amjangelo, Vikulu, Kutumam Lawiati, Margarida Talapa, Atikuenija, Azerbaijão, Nimajungula Mailanu, Nikui Samachueni, Kamhinti jisanu shikaji ka Musambiki na Qatar. Vatshami va doropa jaka Matsolo lava landzaka ta vudzimi ni ta vutshevi. Hi lava nyikiwaka amkhandlu wa ku donja ta mafambisela manene ya mintijo leyo. Ntijo wa kona u nga mavokweni ya munisipiu wa ka Matsolo.
13: Dzana ni ntlhanu wa makumu wa vahanyi va doropa la ka Matsolo wa unharhu lweyi va ofisiwile hi letelanaka ni vurimi ni vufuwi bya swidliwani. Xiyenge xa umuni xa ku ofisiwa ka vabindzuli xi rhangeliwa hi Conselho Municipal ndzeni ka makungu ma chiwaka un quintal uma horta ma kongomaka ku pumba ku pfumaleka ka timale ku tlakuxa vubindzuli bya swakudya kun'we ni ku xavisa bindzu a ku va tipfuna vuton'wini. Loko a vulavula hi ku kombisa murhangeli wa Conselho Municipal wa ka Matsolo, Secretaria Municipal Diolinda Moyani a vulile leswaku ntirho lowu uta hlengela akuna dzwaliseni ka makumela ya swakudya lana tshemiseke leswaku Conselho Municipal ata yisa mahlweni ku seketela amakungu lawa.
14: Municipio da Matola continuará a investir em iniciativas de direitos da natureza.
13: Municipio wa Kamatsolo ata yisa mahlweni ku seketela makungu ya kutani hikuva hi tshemba leswaku ku dlaya ndlala ni ku bindzula i ntirho wa hina.
14: Na moyo wa usamu e uma responsabilidade.
13: Nkameni wa kona hi bulile ni mabindzuli vangalivangani va ofisiweke lava va kombeke ku tsaka va va vula leswaku hikola ka dyondzo leyi va ta swi kota ku tlakuxa mintirho ya vona.
15: Davido hi mina Njina Maxele ni boya hi Matola Jota. Swi ni lisima hikusa loko ni li na swona laki ntari la a ni nga tifa hi ndlala, vana va nga na vona va nga tifa hi ndlala. Loko ni swi kota swi ya mahlweni hambi hikuveni ni switsongo loko ni swivona swaku swa darapa ra ni xavisa ni nga xavisa ku va ni ta kota ku xava pawu hikusa ku ni hambiloko no byala makhofu ku hela a ni nge di makhofu siku ni siku tenge ni cincacinca ja mali ya huma kwalani ka leswi ni xavisaka swona swona swi ni lisima hi ntamu swinene emindyangwini yeswo nahambi hi ku pfuna vana lava va nga huma mindyangu na va tirha va nge na nkama wa ku veni va swi endla leswi va swi kota ku veni ni va bonda ta va nyika va famba va rima.
13: Vabindzuli va nga livangani va ofisiweke Conselho Municipal ya ka Matsolo hi ta ku yelana ni vurimi ni vufuwi bya swidliwana na va komba ku tsaka va va vula leswaku va ta swi kota ku tlakuxa bindzu ya mintirho va yi landzaka.
3: Hi pfala nhlawutelo madzungula wa siku bya namuntlha hi lawa ma hlayaka leswaku 225 milions wa timetikali i mali ta ka tirhisiwa ku pfuneni ka swiduhati swi kaxa tiwiki hi tindhambi ku sunguleni ka lembe na wu pfaka hi nkwameni wa Instituto Nacional de Ação Social INAS. Fernando Sidumu.
16: A xifundzankulu Maputsu ku tlula 33,000 wa vakhalabye lava xanisiweke hi timpfula leti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona va ta kuma eswipfuno ndzeni ka makungu ma chiwaka Apoio Social Direto Pois Emergencia leswi xi xanisiweke ngopfu swinene hi timpfula. Vanhu lava va lomba eswifundza swa Magudu, Manyisa, Marikweni, Matola na Buwane laha un'wana ni un'wana a nga ta yamukelaka emali leyi fikaka ka 7,000 ikinyenji wa timetikali na yi hlamuxela tin'hweti tinharhu leti ti hundzeke. A ku haxeni ka makungu lawa murhangeri wa INAS ka Matsolo Grasso wa yeni a tsatse hi vakhalabye a ku va va xava leswi swa tshima ngopfu swinene ku fana ni swakudya.
17: A mfumo u lulamisile a xipfuno leswaku hi pra munyikiwa n'wina vabvova majamphamulo wa makumelo ya kona swi ta cinca swi nga ta fana ni nkama luya muvuya mi ta nyiketeliwa hi lomu ka mavoko hi ta endla leswaku hi yi posa i nghena hi lomu ka matelefoni loko yi tsaliwe hi vito la wena swi vona swaku swi basile u ta hola hi lona mahi loko swi nga tsaliwanga hi vito la wena vhovo hi ta ku nyika a kartawu leyi nga ta tsaliwa vito la wena vhovo leswaku u kuma xipfuno lexi a kartawu leyi ya Vodacom hi kona yi nga ta yi tsalisiwa swaku loko xa hi gami ku tsalisa hi ta khaya mi byela leswaku lavisani ka matelefoni a mali ya nghena.
16: kasi nkarhini wa kona Radio Mozambique atwe eswifuva swa vanhu vangalivangake lava va khumbiwaka hi makungu lawa lava tangelaka emasungulawa ya mfumo na vula leswaku masungulawa a ku fanela ku va maya mahlweni swa nga ndlela ya ku pumba enxaniso lowu va nga ta na va wu kuma
10: avedomini flishmina lembe namuhla loko hi yingela ha boyo leti byi tlhaseki ku hini ho nyoxa hikusa tindhambi ti hi hlaselile ti honile swa ku tala emindyangwini yezu hi sale na hi nga na nchumu kutani loko hi vona ku seketeliwa ho nyoxa hi hlaya swa ku khani mamba swi yi mahlweni hine
18: hi tlangela hi mbilu hinkwayo ni ku ka mi nga hama hi ku hlavutela ku a ni tlhelele hi pfuxetela leswi swa khale le nga hencela swona
16: lowu i mpfumelo wa ku wa xiwa wunharhu loyi ka makungu ma chiwaka apoi social direct pos emergencia laha hi ximbya xifundzankulu maputsu ma nga ta khumbaka enhlayo ya ku tlula 33,000,000 wa vakhalabye va ntlhanu wa swifundza swa xifundzankulu lexi
3: Vugamu bya nhlawutelo madzungula wa namuntlha 25 ka Junyu wa 2026 siku hi tlangelaka ntlhanu makume wa malembe ni dzin'we ya nkululeko wa tiko bya Mozambique ku dzone hi humelelisiki leswaku muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a tlakuxa swiyenco leswi kombisaka a nhluvuko wa xifundzankulu lexi ni leswaku vuyikulu ya ku tsimba milawu ya tiko Hi dumbisa ku yisa mahlweni a mintirhisano ni man'wana matiko ndleleni ya ku hluvukisa a cuma bya Mozambiki. Ya mukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Afonso Magule. Vuyingiseti byinene ka mintirho mi landzelaka.
2: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa yimisori provincial Maputo.

Ayihanyi inongonoko yemisoro province ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

0: Eswini ku na muhla futhi nkama wa kona vhenchike hi ku hipimela. Na kasike kutani nhloko mhaka leyi. He. A hi swi tivi kumbe hi ta tsavula nyama kola hi va hi heta kumbe hi ta hipizwa. A hi swi tivi hi ku sa amahanyela lawa hi nga ku wone vandu wena masiku lawa ya namuhla lawa. Hey.
1: Hanye ndle loyi pimisaka. Uvulavula leso pimisaka swona.
2: Ayi.
0: Xana kumbe xana ke hone ka hini ntsini leswi swi mphinyekiki kuma hanyela ya vutomi a ku va michumu minga tshamiseka nga hela byileka ka kone. Hi ku sa hakunene a masiku lawa hi ka ku wone ya vugamu. Timhaka ta kona nge kumbe xana to phinyavukelana ti phinyavukelana nge kumbe xana munhu wa kulunwa.
1: Hanye ndle loyi pimisaka uvulavula leso pimisaka swona.
2: Ayi.
0: Eh manduwe. Kambe ayi hanye. Vahlayile vatolo vange ku hlela ku hanya uta sala u swi vona. Uta nkontela phela. Uta za u tlhasa lomu kunene uta ka tiva leswaku swingani. Hi ku sa vutomile byi hi byi hanyaka bya bindza bya kazata bya fofoza. Yeah. Loko wo chika u ya kuma ni ku va u pameliwa hi timimpfi kumbe a vunyoxi. Ha loko u fowa va hala khale noveni makaya u ya kuma lomu khale u ta ka switlhotlhweni u kumana ni xinyonyo xi ku fofoza wene. Hehe inaka
1: hanye ndle loyi pimisaka uvulavula leso pimisaka swona.
2: Ayi.
0: Hloko mhaka leyi namuhla hi taka na ya haleno hi li hoyohoyo malumeji wa umhlanga. Hoyohoyo mama na Inesh Simangu, hoyohoyo mama na Elsa. He vazazana va swi kotisanga vambenyana namuhla. Hi kola ka matshamela ya ku sa he phela ni yo ntanga leyi. Ah, u nga ti vona, u nga ti vona mani. Ah ntangana kone ya famba vandu wena na mbuva hinezwi veke nje hiku hitlakula hitala. Ah naka fanda swikotanga hiku sa ni to tinyama ka zinato leta bindzu ta gazata ta yi heta.
1: Hanye ndle loyi pimisaka uvulavula leswi pimisaka swona.
2: Ayi.
0: Kambe nhloko mhaka leyi nga na yi namuhla hi leyi. Hi tsaliwa papela enhwanina lweyi a taka a ta ta kombela ku va pfuniwa a navela ku va nga tiva ka vayingiseti a navela ku va nga tiva ka vazazana ka vazozo ka vamalume va nga haleno leswaku xana a fanela ku va a yenca yini. I ncini leswi a fanelaka ku va a yenca swone mamana lweyi nhwanina lweyi a nge. Ni nhwanina wa makume mazazu wa malembe ni ntlhanu. Ni zanza ni kini jaledzo. Kutani hini vana vali vazazo. Na hini vana vali vazazo ahi hanyi shaku hanyi sisana hekusa. Mine tani hila nantisaga hakone na hali mwanyana. Neke mwanyana angatanga ena kuchuga nje. Shimu pizwa. Ani zwaliza shijumba hako ani muke. Hekusa. Hilomu kakusaya ayene, anashichavu, animushichavi, animushonipi, animushishimi. Alafuzi, nibzele ama mana wakile saku awaloya. Alafuzi, esuninge kena shichavu asone, angala kutamana mine. Ani ani muke ni atipimisa leswaku vukati lebyi ni byi julaka hi byo bya ku tshama ni valoyi. Kumbe xana a hi byone. Kutani na manje mine hi kotaka ku va ni hlongoliki. A ni byeleke leswaku a ni muke kaya ka vabyeli va nga ni atipimisa. A ni zanga ni matatile mpela. Ni zola swi jumba hi teka vana emelwiya. Ni ti fambela. Kutani halinu kaya ni kako ni kawa bile kipa anga masikula wa hika kuone. Shina abzali. Bala kusa mimi majakuda. Eku sa jale zi posa pela jiposela wana la.
3: kambe phela nami nje uzu sakola haya ni shaba misisi liphemanyana batoma asona dzala kusala kuva ndangusana na bolala balaka ya vajakuda kama liuria iposa kaliwa mpana kutani phela nini tshwa ti weti na yimwe ni kutulanya na masiko nani buile ya lejini ima kumema zaadu wama siku nika weti jiku tipimise njineka weti lo kukotu la siku jaku kazu kwa tipimisa kwa uwe unga tichava lu chokotu ala so ya ntekile sati kutani leshishini ya nchaka nchaka hile shakwa kasi nifana kwa ntipimisa ya shakwa hini nifana kwa nchinja shakwa hini jajiri loko kuthasa kama na miera nda dia ngulisi senhor mimi no kujini fuka jana we tani we ti bijiti za jwa mi lebe je nda dia ngulanga na tsama shika mkola he ku sani je kushu bua to futhi na kone ke mama na wakone i wa yingeletela shine mama na wakone wa yingeletela kumbe o hamba na ku tsama ka kwake atarata tani fushela loko atarata tani fushela anga vizari kutani mina ni swi zwanzi ku va munhu a chipa a tanga ni vizaranga a ni ta pfuxela n'wana a pfuxela vana nga hi vizaranga swi swi vulaeka kwanga na ku wa loya lowa titiya a ni swi ti mina byi miyelela jali byi nga dyi yanguli na tshama njhe ni nga sweki o dzi buya ndi zwe zwe ta tsasa dzi ba tshipfalo ka kuwele ni futhi ya wena na futhi handi naki nto ya fuka ha khale nje ni pfula tshipfalo kambe leswi ni endlela ku dzi khaulisa he kusa loko dzi hona dzo teka mali dzi nyika dzi pa mali dzi ku le famba nyika la kama mana wanga a para ni teka pa ya ku vani ya nyika la hala ka mtsele wanga mina dzi ni nyiki jalo nje khawulisa he niliyini ke dzili ani chinche mina swikota phela ku tshama ni kwata ni heta lembe nga dzi yangu na kwata phela mina futhi tenyo rugudle yo tenyo rugudle be se jimezi ni nga tshama dza tlhela dzi ndlela dza ku ani chinche ni chincha hi dzi ta khawula ke ku sa ni tshami se jimezi podi ni tshama mash
1: hanye ndlela yo yipimisaka ku vulavula leswi u pimisaka swona
0: a yo leyi mhaka va le kwesu heyi eswi hi nga swi dyondza la hi swi hlayiki la hi swi swi tsaliwi ka papela lebyi hi byi tameleki lebyi byi nge khwatyalakhwatyala kona eswi swi nga tsaliwana a ku na swimbenyana swimbenyana hawe a hi swi matihlawa ma nga famba haha swi voni ha hombe kambe na henga matenga mahlwela ei malume João kumbe unizito shem kambe na henga sinyiko zinyika zito malume João hinga vitana tatana lwei wa ka honwana lwei atata hibyela timhaka ta vukati leswaku vukati we byi yenjisa ku yini
1: hanye ndlela yo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka.

0: Ya. Malume João ihlikane na dipelile. Hina vela kuva henga twa mazitu yaku leswaku xana ke ha he wani mavonela yaku yaku va henga pfuna nwanyana lwimpelange ya le ku xaniseke ni ku sa. Ana vela kuva tiva leswaku a fanele kuva a pimisa leswaku yini byini leswi a fanele kuva pimisa swa ni ku sa judge ni tshama u ti pimisa a fanele kuva ti pimisa leswaku yini
1: lixile vayingiseti va Emsori Provincial Maputo da Rad Mozambique hi na hi hlamula hi kusukela Bovole. Heyi swa karhata, ni nga ta lehisa ngopfu swinene, ni ta vulavula ni goma leswiya leswaku va loko vulavula hi ntamu ahayi swin'wana swa swi nga ha pasi swi nga humela swi lavaka ka kona. He tombinzi wena, a mamani wa wena a za a tswala wena nyamutlha a za u kula u hamba munhu u tiva leswaku va u wansati hileswi a yo tiyisela a lana a nga ku tswala nhali kona. Nawu navo swi fanele leswaku va u va u titiva swa ku u munhu hi laha ka ku yini. Xa ku sungula lexo, xa vumbirhi loko u tiva leswaku va a loyi wa bava a yo tswaliwa, ni vulavula hi loyi wa nuna wa wena a yo tswaliwa, loko a nga tswaliwanga a wu nga ta mu tiva wena. Loko a nga hlayisiwanga hi loyi wa satungu wa loya lweyi a wu nga zanga u mu tiva. Loko u lava wu kati, xa ku sungula ku fisi ku loyi ngu tiva swa ku wena u munhu hi laha ka ku yini, nakona a nuna wena a za a tumbuluka hi loko swi ku yini, a tumbuluxiwe hi mani. A loko u swi tiva leswaku u ta swi kota ku va u mu nyika lisima a nuna wa wena, loko u nyika lisima nuna wa wena u ta nyika lisima ni lava va nga tumbuluxa a nuna wa wena. Ntawu ti lavi kunene u ti tiva swa ku u munhu hi loko swi ku yini. Loko u ti tiva swa ku u munhu loko se u ta ve u pasile ka xikolo xa kona xolexo u ta endla leswaku va o lulama a munhu bya wena, u lulamisa a ndlela ya wena kunene. Hambiloko o va mina, hambiloko o va mun'wanyani, leswi a nga jahake a nga ta tshama tin'hweti ti malembe hi mhaka maharihari puriki leswi nga ka swona mamani ni rivaleli, kambe mina ni rhandza ku vulavula swi basa swi ku ba, ni rhandza ku kama xinya, ni rhandza ku kama rhumba. Loko ni kama rhumba leswiya a xinya xi ta huma, a munhu a ta kota ku hanya a ta kota ku pepa. A ni nga ta tshama no na ne mun'wana a nga ta tshama a tshamela muharihari, u ta vuyisa ku yini wena leswi a mamani wa loyi wa nuna a wu mu lavi u lwi wa loyi loyi a kanga loyi loyi a nga byala wena. Swi binjhani leswo swa ku vulavulisa xileswo swa ku mamani wa wa loya loko a lava ku ta ta vona n'wana wa n'wana wa yena a nga n'wana wa yena leswi i ngati ya ngati ya yena u mu rhuketela ku a ngati a ta na ha ta kwihi. A za a nga ti na wu ni khwiri hikwalaho ka maendlela ntanga a ku ta vhexi loko se a phulukile a ta ve ku cinci nchumu maxi a swi koteki a ku cincanga nchumu ku ntinora u li munhu yeli wa mun'we swi lava ku ba leswaku a nga li khwiri leli nga ku endla u endlekana hi mahanyela ya wena ya ku biha. Lavi kunene u titiva swa ku u munhu loko swi ku yini a wu kati u kati hikuva vulavula vatolo va ku a wu kati la ka tingana, kambe wena u ni njombo hi leswi va wo tshama nuna wa wena ntsena a va muti va ku tala huma hi ku tshundzekela va ta pfuxela. Se loko a wu yo tshama na hi ku tshama na yena n'wingwi leyi a nga ma hi ku tata ku pfuxela swi ta vu hi kwihi, hi leswi hi ku siku lulo mambirhi manharhu a ta ta pfuxela laha wena a wa hlundzuka a ne nuna wa ha mu yanguli leswi a mamana kona no a swi ringani ku a ta laha ye wa chavisana na nyandzu wena. A xi manjhemanjhe kunene xi lexi endlaku swa ku a mimiti ya hina i nga tiyi hikwalaho ka maendlela wolawo ya ku a mamani lweyi a nuna lweyi ngeka a yuwa a nga tswaliwanga. Heyi swa biha ngopfu swinene, kasi maendlela ya vana heyi a vana kunene u ni njombo wena u kuma ku yolo ya itsongo male nakona futhi alwa afanelaka avana avafanele kuva undlwa emunhu wa munwe leswi ngwelela ku leswi swa livula ula ku swona a leader family a swona leswi avana ava undlwa emunhu wa munwe tse avana avatswelwanga hi lwa ba vatse mutswali nguna mli vambiri na mutswali mli vambiri nguna mfanele ka lengwina vambiri muendla ku yini mutendera ku vana lavo switsongo swinyingi swa ku nyaka lwa ba vana ona u teke u mahachumu leswa ku ta kulisa vana lava ya ndawu leswi nga la ku vulavula swona leswa ku va hiti lava a dyondzo leyi hayi wena ntse hi leswi a swi humelela a wena ntse u mahaku swa kutani varhangeringi ya mutlhela ku tala ka vona va mahisa xisoleswo heyi hi leswi no wundla vana lavaya hi ku kokola xilondza ni va hundla ni va hundla swa bindza swa karhata swi ku yini ni wundla vana lavayana leswaku va mundzuku ni vona a mundzuku bya vona a leli la ku tsakisa ngo swinene kambe loko se a kulile n'wana luya mina ba wa kona mina mamana wa kona ana ha laviki a ni fi ku na na loya leswi swa ku biha ngopfu swinene ina tola hi swi vona njhe hina hi nga kula lomu a tihandli lomu a hi swi vona swa ku muti wa ku karhi ku ni majaha manharhu a va kula va tswala vana va li kola ka mujulu va tendela vabyali lava kambe nyamuntlha eyi hambiloko sweswi swa swimanjhimanjhi yin'wana yin'wana la muti wa yena kambe hi ku atshunze hi ku ya sukula lin'we mibyala a pfuxela u n'wi vona munhu a nyimisa nomo so ku kasi mamahela kona walaha wa haya kona swi mahise ku yini a hi cinceni mahanyela hi leswi hi tiva swa ku hina a nuna lweyi a yo byaliwa a sati lweyi a yo byaliwa hi hlayisana ni loko hi hlayisana kunene ni vana va hina va ta ya n'wa lirhandzu va ta kula elirhandzweni lirhandzu a li hlawuli a lirhandzu a li na makwanga a lirhandzu a li tiendleli swa rona
2: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: ewe ya vukati i hlavula mani hakunene vukati hi khensile malume a vukati hlavula mani mamana Elsa hoyohoyo hi navela ku va hi nga twa mazwiti yaku kasi ke ya vusunga kati a ku va hi byela n'wanyana lweyi
4: a mhaka yikulu swa kazata vhela lwansa titenga tidyondzisa wa phazama phazama hi ntamu phazamile a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nga sweki a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nampodo chela mati mu kendela mati a ya tlamba ana ku tiza u ri gudlu la i u ri gudlu byi tizaka ntsena vhela ta ku amuka kuma swa ku va pfalile leswi futhi ni ku kumuka la nge fambi hi ku lwanu na nga tibumu a wu ri gudlu byi na yena lwansati swidya a tilulamisa iliyena a tilulamisa iliyena mahlaya papa yena marome vhela a khaleni ka kone ala muntini loko va ni treasure wa majaha vhela va teka vavasati va tswala vana kola va tlhela va tihanela le vamana wa vona ma hi swilo swa kazata a tinguva timbenyani lowan'wanyana a ti dyondzisi eliyeni a vitani nuna waka kombela dzivalelo vatwanana titlhelela ya kaya majineli wa nona kwatile leswi a hlaka swa ku a timamana wake afa mhaka mazito lowa nga ma humesa yena loko mamana wake wa loya wa swivona a tlhela muzuka mamana wake a zuka mamana wa jaha a jaha na dyondzi kwatile leswi dzi mi byelaka swa ku wa timamana wa nga afa hi kona u nga ta tlhelaka a ma nandziki mazito lawa a ma nandziki ni kutsongo ma swi jahile yena a ti dyondzisi lowan'wanyana a le yena phazamikweni hi leswi nuna a laa fambe a tidyondze yena a phazamikweni xana na a phazamile a ku za nuna ku amuka a tidyondze hileswaku a n'wi vona swaku a va ya ngulana ni ku sweka a nga sweki a ngu muko ta ti donza loko ta vana u bashari amanevu u ta boy majene nwanyana ali meningeze ku lwanu na tati boma ada ti boma ta vana uri good majwa ta tseka uri good a ti uri good lwansati avitana jadza ke vakhane ile zvivana no vone je vakulu avana vani sage mezi kumbati sage mezi mama na wake ajakuda naye na jakuda avana vajakuda yashikumeka zvimukazatera naye shikumeka zvimukazatera athela vitisa ko injeninga takuma sho kuvapalile ku hala aloko uri kudu dzifuma leko yana takuma sho kuvapalile atakuma sho kuvapalile vela ndizvo vanona ngititsama mashijayene afamba yakombera dzevalelo kanona wake porque luanga phazama yena phazamaka wavo yena phazamaka amwengi wakajuka yavona vana na svakuphulukiwa avazuka vatlhele kwala xa xilondza xikulu manje loko afamba tibeka hansi akombela dzivalelo ava switshika tiganyela xinuna na xake fambenyani vampapayeli vamamala va ta hi pfuna ku khanela ku hlahla mhaka leyi khani mama chao chao
2: hanye hi ndlela yo pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
5: hayi yawe
3: ehu hayi swi tivi hayi swi gwaqa ni lexi xa ndleve xi yingiseta hikuva u ta pona munhu loyi a yingisetaka kunene a ni malembe ya ku hlawa swinene vuton'wini bya ku hanya i ku swa wa yingiseta nkama wezu va le kwezu wa hi siya mama na yinexi a swi tiva leswaku ha mazito a wu na ma ku ma pfumala ku ma vulavula hi tshandzele leswi u nga naswo hi wani mavonelo ya ku ya ku va hi nga pfuna n'wanyana lweyi
6: enhlikani programa a hi hanya vito hi mina mama na yinexi timango ni buya kola namuhla ku va ha tata hlengela ku bulo lebyi hi nga na byone hi kola ka n'wanyana lweyi a hi hlayeleke xo kaswi swi ta hi karhata ni mahlamulele hikusa a timhaka leti hi ka kunene ta bindzwa ni masunguleleni hambi hi ku ti tlhamuxela hi leswi a n'wanyana lweyi a ti tlhamuselisaka swona hikusa loko hi lavisa nandzu a nga vevhela munumuzana muni a li nawo nandzu makhaneleleni hikusa mun'wana ni mun'wana laha a hlaya swake leswi a yingelaka swona nga va le na wona hikuva hi kalaka hi nga tiviki xifuva xake maxika leswi u yi bekisaka swona mhaka n'wananga eyi u phazamile kumbe wa phazama hi ka kunene hikusa xa ku sungula loko hi analizara mhaka leyi u ti uri kudlara hi ntamu u ti uri kudlara hi ntamu swa ku tlula mpimo n'wananga na kule wa swi tiva leswaku a wu dumbanga nchumu xin'wanyana loko ku nga le ku dumba yeli wanuna lweyi hikusa loko a wu dumba xin'wanyana nchumu a wu nga ta vindlavindleka namuhla hi ku byela nchumu lexi xi nga ta ku pfuna ku undla a vana lava a wu ri gudlu n'wana nga byi nga ta ku yisa mbangu hi leswi nyendzaka va ku ku dya ku u hlwela ku yingiseta ku va u ta yintendela a mhaka yo karhi kumbe u kota ku resolvhera a nchumu xo karhi maxe swa ka kwaku hinkwaswo i nge wena wo swi resolvhera hi mahlundzu u nga swi koti ku respectara ja hei swa hi karhatela nambi hini ku swi khanela timhaka leti hikusa xa ku sungula kumbe xa wu bidri a vingi a wu va zandzi lava ta vi vona i li support bya ka kwaku nambi loko a loya n'wananga tiyisela n'wananga muzandzi mamana lweyi hikusa u tlhasa kola ni mhaka ya no yelwi a nga ku nyika a nuna lweyi namuhla u ti byelaka ha yena lweyi ni ta n'wi tiyisela muzandzi ca papel dzako swa nga kandziwukati ni mamana a ta swi tiva swa ku ha xiphunta xake a n'wananga umfalela xifalo loko buyaka akwako leswo jeka ku tlhela u ta pfulelwa hi ma uso umfalela xifalo hala ndisa ku hala nda u swinyingi nwana nga la u swi phaza maka va ku loko holongo loxela la akuna nchumu lexi xi ku favoriseraka ti beki hansi u va u kombela dzivalelo ku nkataku u kombela dzivalelo ka ngonge wako u va u tlhela u ya hundla vana usa namuhla na ku yingela swa ku wa bindziwa nambe hi ku tshama ni mamana wako u zya u tlha u tlhela u ya ku hala ka yelwa noyi a ni razawu ke nkataku loko a ku byela leswaku nyima mamana afa hikusa wa loye wa vona nomo n'wana nga leswo yenceka swona kumba ni dream leti leswi byi yenceke swona byi ku yence u khanela minchumu leyi tlheleke yi hisa wena a ku va u kati u byi luza loko namuhla u vitisa swa ku njhe va nga ta ni tekela ke aha a va makapa entlhantlha n'wana nga va nga tala laha va tekile nkataku purisi u ngheni swimalana swa ha humi ben loko swa tenga hundla luyani a hlayisaka mamana wake a kalaka nga mi byeleki ku loya a gama khemanyana hikusa wa ku zyandza wa va zyandza vana lava loko u kalanga va zyandza n'wana nga nambi hi makinyenta a nga ta ku nyika hikusa u n'wi honele ngopfu wa muzuka a humu nyiki kuda a humu nyiki ku hlamba a wu endli nchumu ni papele bya ku swa ku wasati la mutini u dzivalile u tshama u swi vona kwini n'wananga swoleswo ntawun loko a temuka kaya pura u ya tidyondza va ku laya a li ku va u ta dyondzisiwa nawu lowu a wanuna a nga tsoniwi swakudya swa le tipaneleni ni swa le kwarto nambiloko wo dyila nambiloko u hleka nambiloko u vavisekile nambi u te yini kambe lani ka xilani ka tlhelo lebyi ha n'wananga a va kwatetelani hikusa wanuna a ku kwatisa na swa swa ku ta tlhela u n'wi nyika party load liya handa insense ya liliya la ku vavisanyana ka kona ka timbilu ta hene vamamana mu swi tinku u yencile nawu wa ku sa i nuna wa wena u nga kwati u tlulisa mpimo la ka ku va u lahla a ndlela ya leswaku wena u wansati kwata u va u tibeka hansi u mu chelela mati u mu lulamisela kuda u mu basarela u va u yenxe swo yenxaka na u kwatile loko byipela u kwatisisa swinene kwarto hi leswi wanuna a navelaka swona u a zyandzaka swona na ku ve mbilu ya ku ya vaviseka n'wananga endlaku ku phazama laha kukulu swinene ku wena hikusa u tibyela ngopfu swini swa ku a wu nge kombeli dzivalelo sa nga tibuma zo u tswalele yini papele na u swi tiva leswaku wena a wu dyi ku kombela dzivalelo hi ku sa nga tibuma ke mine mamana wako swoswi ni ku byela leswi famba khisama ka nkataku u kombela dzivalelo u kombela dzivalelo ka mamana lowa ku loya lweyi u ku swo ni phazamisa no huva ntsongo a ni nga swi na swi intendela swa ku khasi a ku kula kwanga kumbe usati bya nga hebyini mani na tivona swa ku xa ni kulile ni dya ku cinca a mahanyele ni kombela ku dyondzisiwa ha n'wini ni kombela ku va u ni komba ndlela mamana wanga kumbe nkatanga hikusa leswi ni nga swi endla tola na dye ku swi endla a sezi mezi ve xikola hambi loko wena u tiyingela swa ku wena a wu nga phazami nchumu loko u za u ya tlhasa laya n'wananga laya u sungula ku tiva ku hlantswa mapurata u tiva ku rhuma ra mbedo hi nkama u tiva ku kukula kintasa u tiva ku sweka swa kudya swi nandzika u tiva ku hoyozela vapfhumba i nga va twele vake vanghano vake hinkwavo lava va ngo party bya vone u tiva ku va resembela na wu hlekelela u ta swi vona swa ku u kati n'wananga u ta kandza a xalisima i nomo wako matinyo yako a handle u resembela maxaka yake hi lizandzu u ta swi vona leswaku hambiloko u phazamile va ta ku ku cinca ka ntombi liya futhi hi mani u yenxe swone mani pha ku nyada futhi leswi sa nga cincisa swoho swo swi jai munghana wetra wa famba na hi swi tikini wa pfuxela maxaka hambi lava ku loya wa va nyika mati ya ku hlamba u swi vonile u kandziwa u kati a swi hi vevukeli hambi hine hi nga twala we a swi hi vevukeli n'wananga kambe ukati va loko kandza hi mbilu hi kolano hikusa tenke u mintela u za u hlula u kuma ngiyana yaku ya vutomi loko u endla leswo n'wananga u ta swi vona leswaku a wu kati bya ku lebyi u byi hlunyelaka byi ta tlhela byi ku tshama a nkataku lweyi a ta ku respetara wena na wena vo u mi bekela respect maxaka hinkwawo lawa wena nyamuntlha u nge ni majuli hikusa maloya a mundzuku va ta susa vuloyi lebyiya va byi beka misinyeni va tenderana na wena hi ndlela yinene u nga tikulisi xa lisima xi ni nga ta ku byelaka u nga tikulisi a lizandzwa byi tikulisi n'wananga unga sofrerisi mbilu yako, sofrerisa ni vatukulu veru, hiti makata mbilu yako. Nao, unga tikulisi, titronga hati, minkasini inkwayo, utiva kukongota kankulukumba, utiva kukombela kankulukumba. Shoku, anuna lunga nika ena, vana lunga nika vona, mwingi lunga nika ena, bativu wewe na Jehova, nikombela wena kuwa uva nika njela inene ya kuwa vanizanza, nami niva sanza. Hiku sailishi ni shtivi sakashona, akuwa utaza ukota kuwa usula mwananga. Madururu la unga na wana we ya kutikulisa ntre kuwe ikula hili la kaya unga yuwe angama ikula ya kasa ikula ya shwa kwe anila ikula ya kuwa utasuka la kaya la amadururu masiana ina ufambo ya ukatini lavisani lishu luku himilaya ina vatwele vino minga hingi siti na musa ilishu wea uyati komba kami ntuya vano awodanisa ina vatwele vaku mwananga ingi setani mweneva mwanyana luku hineva mama na vinu himilaya, himilaya isha mundruku kufana ndishu na mtla sha ama kwenu wenu hilwi, wati laya nilaya nila vatala ya kusaiva nyingi la vaba enja kami chume kufana na wenu na wenavu uenja keyoni ndao nilaisa shilesho lesho ku nila vaba na wunavu vali kikangela di, vashtiva lesho ku luku muna ya ukatini, afane kula akuwa aya aya respetara lesha kadro ledro
2: Anye nke leo ipi misaka, uvula vula lesu ipi misaka shona.
3: Ayi. Ya. Mama, njivale, afa wane zito, ma hindi ya yako katra kanya majute yunga na uya vugamu.
4: Afu mwanya ni ilishu. Nwe nge sele kusai, shana njika ukanele. Luku wana shoku nkata ku asu njukilu mwananga. Nita kui. Unga shunduki na wene, hiva bidi mishunduka nga maungu. Kusa hile shenja ka uku utamalembe, unga muyanguli. Ndoku wana shoka shunduki ili mubabi, hindlela ya inene. Usungla ya kumuvutisa, ufuke njani, kutuwa ini. Hambilo kabonga, kambi wena, tatia lisho kuwa anga kubongilu. Utiva lisho shizaka shumu shundula, akudwela haombe. Ambo haita 2-3 days anga kudrela anga miela, ata kudrela ya umbana lishwa kuwa lishinga nishundula nkata hivi leshi, unga hasu pindu usu yenja. Neusa na unguwa mwanyana, timakata matelefoni, takumesha, naso navu. Podu unga shisha yangala, kuwa jwezi makama telefoni, neusa uitumbula shwa kabulinyana na manyana, musu ketela, umufu kela, nompodi mwananga, pumbani maenjele lao. Ambo shito shoka bule na manyana, wena ingena ingela inene, kata lesha nishu zandu lesha. Mwashienja kambi, shani danisa, lesha nishu zandu nga shienji sishi lesha. Ayo inga chinchanya na maenjele. Usa mwana ina morara nambini wa vizini ukolo, so proku ihumpunda draiki, pra kakomba na wene. Nita wene, unga fambi na ulanza lesha na insa kasono. Chincha maenjele, umutati ya ahombe, hakuwa mutatwisi sana wana. Na mwusha ule awusti shoku utakombela jenili tivale. Kombela juli jikudwela katoa. Usa unautivona shoka upazamu. Maju upazamile. Ndao wene ufane kile kingufu kuwa uya kombela jivale lungwana. Ishal sima soli shinga udwela kashona. Respetara nkata kulukuvona shoka buina hatu nrukile kumbe. Akwa tisuwe jardi kuwa kwa tisuwe ntizweni. Unga heti lembi uza weta 2-3-4 mizi unga muyanguli katako. Aisho onelesho. Ai tatatia kwa deve aliti makata nyimba, okay nyimba ya aliko, manisho shushundukela vingi, wamu shundukela loka kule garele. Loka kuvutisa kukasota tela siku muni. Ilesha kwa avilela wene kuwa weati beka ansu kukato ni chinchili. Lesha unga anidwela esona, loku iliti makata ukumbininga kurespetara, nita amba ni kurespetara. Loku ili kukumbiniyo koma telefon draku, nitungla shwa mchumu ya olo, aninga hata koma telefon draku, nita sheka, nita pasara, nita... Uti beka hansu, uti komba shoku, lishwe anga kukashitigara ya shona nkataku, nipelumizu uja kuchincha kasho, uva uchincha ya kakunene, ilishu fana kuencha shona, ili zivade ledu ungu fana kuwa utriencha, kankataku kubani luku utlela umuka kaya kwako li, wea kandra ukati na uzulili, tibeki hansi intamo sunene wanangu, famba mukombela zivade nukataku, unga luku ili kuvenini, ili kwa ayo kubuisa, sanga shunge ateke kami yao, akubuisa la kaya la, hiusake, nita unkanela na vapapai, kumbeviva malumi, uva dwele kuwa vovo, kumbeviva papai, kumbeviva mani, ni tsamile la kaya, nikila hili, nikombela kuwa muni kombela la zvalelo, kankatanga kuwa nita kota utele, vata mvita na mkongwa na mashaka yako, vata tatama na yena la, vamu dwele lishoku, angwana le akombela zvalelo, ilesu. Ushutini mwananga, ili shufanu kwa insafo, tangansa mashaka yako, uwa dwele kumine,
6: jani ti lahile ni swivonile ku phaza makwanga ni kombela muni vitanela mukonwana muta ni kombela drivalela ni ta kota ku tlhela ni ya kaya ni ya undla avana mina na yena hi leswi u fanele ku endla swona ha swo u va u swi tshika di verdad u nga swi tshiki leswaku va u fingeta hina varadio u nga kombela opinion yawu e-e hina ho ku pfuna hi mapimo kambe hinkwaswo sweswo swi le ka wena ngopfungopfu u saliwa kandza ka wukati halani hi wena swi le ka wena ngopfungopfu hina ho ku nyika mapimo ya u sungukati ku va u ta kota ku famba khanima
2: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: e-e ku ne wena wa nghwanyana inje tateka kumbe te suka nyana ti bidi ti zazwa kumbe ha funga na ya ngondo inje u swivone swa ku leswi wo hi kazata futhi hambi ku donza papela ndi naka fa inga donzanga kambe ha swi tiva leswa ku mhaka leyi humela wena ntsena yi humela ni lava ku tala na vone va ti nyingu byisaka hi lonkama Vati yanja u pamparam ngi kumbe xana vuma pavhau.
2: Ha nyen ke lo ipi misaka, u vulavula leswi ku misaka swona.
3: Ai. Inje masiku lawa henga ku wone mpela vakoni vhani vhalwa ka heku jula vukati kumbe va jula ko kuva vativa leswaku manya na chatila chate na manya. Zwisha kutani muchati vakoni lowa ku zeka zeka ngi kumbe xana iwusa ledzi dza ku sweka hi leswi swa mpupu wa mpunga byitiyi. U ta byi tiyisisa ku yini hi ku sa hala fuzi lexi xa nomu lexi a wu zange hi ku teka metro u pima loko dya ku vulavula mazito wona mazito u ma vulavulaka khona hi nga tsalaka u nga tsalaka papela lebyi dondzaka lebyi injhe u le mazito ya ku va nakanaka fa u ma tsale u tsalela radio kambe dondza ke namuhla a ni le u swi ti leswi va munghana va hlekiswana u dondzisa ni va munghana a va xihlahlahla xa tolo xiteshi minta matsenga lexi dumba nkolo iswi namuhla weki mukaka ya wa ku zwekezweke ni vana va zazwo ni kholaka ya valangusa wene phela kutani akuva u ta va disa hala futhi mhaka leyi ya ku tima xitensanga wu se yi tshika kambe wa yimela sweswo holo na sweswiya swa ka hlaka swa le wa mpfa na xo ndexo tshama wu pimisa kutani u tlhela wu vitisa leswaku njhempelampela a va nge ti pfala ku hala va nga pfali ha yini
2: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: kutani wena u pimisa leswaku a nga tshama lowu a mufana mexi ma ha yimela wena a kuza

0: hego sa kwa kwana le ka WhatsApp ni dzo singa ka le divade dzamba ka he buya uta ta hela hela muchato dzile ka WhatsApp mwanyana wako ne futi ka khulu piyori kolano kutani xikoni xa nchumi xi xita ka sala ngondweni na ku futi teka nkama hi ku vulavula ngofu loko u donzile u fanela ku vu cince vu donzisani va mungano tipi mise i unga tshama wena u pitula nomo u kwatela nkataku u heta lembe u li adayini kasi matinyu lawa u nga nawo eya ku tekela ku va u tata matumbeta hi matinomu lowu wa ku lowo kumbe a ma tekela ku va u tata muhlekela i swi tlhela ku taka ni ku tata ni matshandza ku mini na kwata ni sweki futhi byiku ni swi julile xi huma xi ya kuma huku yi yephatsa laha ya ni vizivisi u li loko a buya tata ku hlayela swa swinene kumbe xana u tshakatile swikakatana swaku swi gizarile hi byo khokho lebyo kambe a wumu yanguli ke phela wa swi tiva swaku lakaya hambiloko u nga sweka swakudya swi nandzika kambe loko ku nghena na lirhandzu lebyi bya ku hlekelana lebyi a hi swa nchumu nambiloko lomu ndlwini ke tala hi masaka ya swakudya a hi swa nchumu vona hi tiko hambiloko byo va tiko bya ku va byi pfundzile kambe loko ku ni tihonya ku ni yimpi vana va tshamiseke ku va va dya
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi na vulavula tinyingi i swixemu u nga ni vana lava u byelaka va mungana leswaku va loya o a hi loko u ye tswala valungu kumbe vana lava u nga tswala valungu hi swi tivi hikusa loko yili a valungu a va loyisani ke kambe yo we loko u ye tswala swo swi landzalandzana leswi ya ewo awe a wu ti loya wene iwo a hina ka wu ti loya na manje kambe bosopa hi ku sa leswi u ta ka va siyela swona vana lava va ta ya sirheni va ya tlhasa va ku phu mamana a nga hi dyondzisanga nchumu
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hi thoa yi nga pheli ya hlola thunga lingana tata
2: hayi i nongonoko wa emisoro provincial maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Hifikile kuva hi dumisa muchini wa wena hi kamba vukona bya olio ni mati hikola ka mahleko makulu ku humba mpela hi ku tela kana wona. Hina halenu va TikTok. Hina halenu va TikTok. Hi lavetela wena hi nkarhi lowu wa majambu, hi nkarhi lowu wa vusiku, hi nkarhi lowu u pfumelaka leswaku ya Radio Msambiki a ni ba xifuveni mpela. A wu swi twanga. Hi pfumelile leswaku hi famba na wena ku va hi ku bulela leti nga ta nkoka.

Se mama na munwe a lavetela ku pfuneka hi dottori. A u bale xibedlela. Loko aya fika xibedlela nge ya dottori vona hi mina yilwe. Nileka ku xaniseka ku kulu. Sange ntwini. Ange ani swi tivile swa ku ninga ku yini ku va ni ganya ku wonza. Hikuva loko ni vona dada inga i shock yikulu inga kona ka mina ni dada papai. Anga swina dzalile swinene. Loko va ha ku nyiketa dada kumida. Jikisa xintihwana. Xiyaseka xibaba. Xitlha xiyaseni ka voko la xinene. Makhambi la unga ta makota. Na uyalela ku nyiketiwa swakudla. Anga va ndlela leyi nga ku pfunaka akuva. Uganya akukala unga hayi mahlweni hiku ndlandlamuka vangana vambiri vakumanile vathlela vasingula ku khaza mabulu ndzaku ka malembe ya ku hlawa ngopfu swinene vanga kumane akuva vakota ku bula selo kuva hakumana ku sungula hiyelwe ange hi malembe a xikija mahundza madzaseti dzoitwani hi nga vonani mina lomu ka swona ni teni ku chada ni tlha ni hambana ni nsati wa mina lweyi kun'we hi nga ve ni swivana na swinharhu ey ha wena yi endlekile mhaka leyo ange mpela se ni vatsongwana na vonavo juwiji a pfumete leswaku va ta sala ni lweyi a nga ta va a kuma a swigotso swinyingi ka leswi hi swi xaveke ey juwiji a tiyile ku endla leswo ange se ave mani loyi a saleke ni vatsongwana a nga ha va ta va va sala ni mamana wa kona ke ange nada va sale ni advogadi wa hina hikuva a ve yena a saleke ni swigotso swinyingi ka leswi hi swi xaveke hi vutomi

na wani nganga sitwa na wosuitwa inongonoko nzumulu nongonoko wa imisoro provincial maputu wa radio Mozambique unga mfukeni loko siku ili wa vumune itlela hiku bela shpalo imu dlivela siku la kupindiwa ka nongonoko wawona silu swavanu kambe minkarimi ngwana satana nge hiloko kunyikela mpela kusuhani ni kutsevu kanyisiwa inzelekano wakufa swanga ndlela ya ku hakela a xijoho padre a humelela tlha khapaka ni mihloti papai a u bale padre I a rilalaka ku karhateka a rilalaka n'wana wakwe a lavaka ku zekutariwa a la ku dlayiwa mpela I hakelo ya xijoho xakwe se padre ange n'wananga ni ku tisela rito la huluku rito leli li nga ta ku tiyisa ku kou ya fika ka xikwembu mulaveleli wa tilo ni misava xi nge wa heta nkama padre ku wa ha ni tisela rito la huluku li nga ni tiyisaka ku ya ka xikwembu I nkama wa ku luza lowo hikuva mina ku nge le khale ni ta va ni na yena xikwembu tihlo hi tihlo mombo hi mombo swi nga ta hambana ku va mina na yena hi vonana nuna wa kona a kotlana ni munghano va bula leswaku ha u nga timeka wena e-e i ncini a nga vuxa bya namuntlha ku biwe munhu hi ndlela ya ku karhata laya kaya munhu a biwe leswaku a nga tshukanga ku tivi ni ka ku ya kona se munghana wa kona a nga ha hi wena i ri nexo i ntswini swo swi ni byelaka swona ngenile ku nghene muyivi kaya hi tresimeya kambe loko a nghenile kaya muyivi luya eyi a huyo zweliwe hi mpama yin'wana ya ku karhata hi nsati wa mina laka ku mu batekela ku va a ximayara hi ku nsati wa mina a tekele ku anakanya leswaku muyivi luya a nga nghena kaya na a dakwile sopo dia ya yile mina ni ngo vuya hi ku dakweni xileswo a lava ku ni yi dukara a tekela ku va a mi ba swinene na anakanya leswaku a ba mina mpela

0: Swi sungulekile ni swa xikolo. A u bali xikolo. Swi khwelisana ni matensawu loko wo va papayi wa n'wana. Lweyi loko u muchuvuka u mu vona swa ku lweyi a nga twi mpela. Mamana wa kona a vitana n'wana nge u mazungu. Xi mu hlamula logo lexi hi sineta xi nga hi gwala 11. Mamana wa kona a khweleliwa hi matensawu a xi vindla hi mpama. A tekela ku humesa mali ya 50 metikaixi. A xi nyika nge fambo ya xava mabombo mambirhi laya u ta wu vuya na wona. Loko xi ya vuya ni mabombo mambirhi xi ta ni ku tshuka matihlo papayi hi mpama va nga xi vandlamula hi ku xi vutisa swa ku u majunu swi dara mangaki xi ku xi dara 11. Mamana wa kona loko xa ha fika a teka bomboni lin'wana nyika papayi wa kona. A teka bomboni lin'wana hi kutsongo. A li vandla a dla na yenavo. Xi sungula ku pfilungana xi rila xi tlhela xi titshiketela ni hansi. Xi nge mamana. Mamana, se a bombon la mina likwini a nga ha fuseka. Dlana lawa ya nove u nga sala na wona. A ni ni wena u hi byela leswaku u mazungu gwala 11. Se hi ku rhuma wa xa mabombo mambirhi hi dla u sala ni nove wa wona. Ma dle hinkwawo u heta lawa ya nove ma nga sala na wena.
1: Vou à esquadra mais próxima pedir autorização para espancar esse miúdo. O

tatwa ku vava hi hina ngopfu loko nga hi tivisisi ha hombe hi kotlani na wena nkongometweni wa ku va kun'we hi yisa mahlweni mintirho ya xitichi xa hina hi ntsako lowukulu hikuva hina a hi gwenti hi wena Juazinho a qhingaza kokwana wa kona vovo ange ya a ni nga ta ya xikola nyamuntlha hileswaku ha va le pirisori a nga kona wa vabya futhi a humeleliwe hi mafalisimento pirisori se a ti nyamuntlha hi nga yi xikola se loko xi ya fika xikola mundzuku pirisori wa kona nge e-e a ni ku vonanga xikola tolweni ni tole mhaka muni xi nge hileswaku vovo a file mundlwana wa kona va le va yingayinga kokwana wa kona na Juazinho Juazinho a ti loko a ku e o ti gindla hi teacher loko a ti gindla hi teacher a nge vovo tumbela a nge ni tumbela hi yini na wena Juazinho wa ku lutloko loko nga nyimi na swona leswo a nge hileswaku hi pirisori vovo hi pirisori ku etoloni mani ya nga xikolo a ni ya nga xikolo loko a ni vutisile mina ni n'wi byele leswaku hileswaku we vovo u file wena

0: loyo wa umune ni mugqivela hikola ku kutisela letiyananaka ni ku tsundzuxana hi ntumbuluko wa hina. Namuntlha hi ta na ngoveni. I mani? A phahlisa ku yini timhamba takwe? Hi tlhela hi vuya ni mutsali wa mabuku ya swibongo swa Vatsonga wa le Afrika-Dzonga a ku va hi hlamusela xibongo lexi. A hi tweni maphahlela ya va ka ngoveni.
1: Engoveni emlandza. Emlandza kunyela wa kunyela ndlela ni a thembe nkano. Hina va ka tshikisani miroho hi xeva hi nyama. Engala xihundzi tshanga.
2: Hi dzivalelani Vatsonga hikuva hi ta tihlanganisa na Antena National, kasi ke hi tihlanganisa ni switichi swa le ka ncayincayina hi Nyimbani ku va hi kuma manyawu ya mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa matiko ya misava lana namuntlha Costa do Marfim a phikizanaka ni ntlawa wa Curaçao.
3: Horas ni 57 minutos já te clare lá Rádio Moçambique tele já coteca com ver como na Clori Nicolau Mucavel kasi kuma matsangu ya kusangula mailani ni hlakanlo Costa do Marfim na Curaçao. Nicolau Gipelile hoi hoyani
4: Repelile mwikiseto wa kuranza kwa Radio Moçambique tsongrati kuma putgaza na nyambani Repelile Avelino Antonio hi xihantla ngopfu swinene hi ta va hi hlawutela leswi swi nga ta va swi endleka nakona matshamelo ya vabeli leswi va nga ta va va tshamisile xiswona ka siku bya nyamuntlha la na Costa do Marfim a belaka ni ntlawa wa Curaçao kasi hi ta va hi xaxameta leti ti yelanaka ni vabeli leswi va nghenisaka xiswona eka ntlangu lowu wa nyamuntlha lana wu nga ta va wu sungula ku nga le khale nakona hi tiva leswaku ntlangu lowu beliwa Stadio Lincoln Finals a dropeni la Philadelphia Estados Unidos da America lana ke ku beliwaka ntlangu lowu xihantla ngopfu swinene hi ta vula leswaku a ntlangu wa Costa do Marfim u bela na Fofana Diamonds, Christophe Oper, Odlon Kosono, Gela Doué, Frank Kessier, Ibrahim Sangré, Yann Diamants, Ahmad Diallo, Kasi Abelana Konana Boni, Nicolas Pepe, Kasi Lokuichuk Sisa, Costa do Marfim, Angelin Sena, Kuchincha Ka Van Vanaru, Hila Kungeneke, Osman Diamants, na Christophe Oper, Nicolas Pepe, e ku hambana ni leswi va ngheniseke swona ka ntlangu wa ku sungula kasi Curaçao hi yena a nghenaka ni vabeli lava a bela ni Eloy Rome, Joshua Brennett, Juren Garin, Armando Obispo, Cheryl Franos, Deverson Foville, Juninho Bacuna, Livano Comenesia, Leandro Bacuna, Taid Chong, Juren Locadia, kasi a Kashpela Kantawa Costa do Marfim kukumeka Bandra Ali Sanger, Momati Kone, Ivan Dika, Wilfred Singo, Simone Anigra, Sebastian Heller, Jean Philippe Carso, Ahmed Traoré, Umar Diaket, Christophe Kone, Lazar Amani, Ismael Diallo, Ekasi Mutokanyisi I Tatana Emer Faye, Ekasi Akashpela Sha, Curaçao kukumeka Trevor Dobson, Kuku Martina, Rochevan Ejima, Jer Antonies, Kenji Gore, Jer Margarit, Ricol Margaret, Santesh Hassan, Rachel Janga, Gervani Canter, Richard Bazor, Nathan Sambu, Kasi Nilava Kumekaka, Akashpela Shantawa Curaçao, Amtokanisi Dick Advocate, Amavitum Pela ya Mintawa Imbiri, Ailawa Matulveleke, ikusa itolovelile vakhosa va sithoye kasi lawa i va vitu lawa hi matolovelaka ematwaka va masitele la hi nga va tolovela kasi lawa a yi la matoloveleke ku nga le khale mpela ku taka ku sungula ntlangu lana ka ntsindzelo lowu a yi tivi kumbe Avelino Antonio tindlela hinkwato ti tshamisekile ku ve hi hlawutela leswi swi nga ta va swi endleka ku nkarhi lowu ka ntlangu lowu wa Costa do Marfim xikan'we na Curaçao
3: inani makweni na kulona
4: kunene ku nga le khale mpela ku taka

0: da bola xa ta ngopfu swinene vanhu le ndzi ta kuma xikampu ka makeup hi lumba ka mani hi lumba ka Curaçao hi kosonalo a nga huma layana kasi nkarhi wutsongo sa swilumba vamani swilumba vavhele vantlawa wa Curaçao veka bola ka xifuva layana mani lweyi i bakuma bakuma ku le ntwini ndlaza ta kuma xikampu a ta famba leyi a banuna mun'we wa ku stade marfin kasi layana va lisaku ni xikhatiso henhleni ka mpelo wa ntlawa wa Curaçao a ku stade marfin leswi va vulaka swona mpompepo hinkwaswo swa huma layana ikela doe a ku le ntwini ya lihlerisa leya ka mani ya ka kosona kosona a lisinisa va ya ta pambeli kumbe ka opere va ta ku yinikela yena va ta zama ku huma va ndlula ndzi ta kumesa kampu hi tlhelo ya mapelelo ya xinene a peta bola layana va ta famba hi marke lowu a fambaka layana mpelo lowu ya ntlawa wa kosona marfiani vambirhi vanharhu a nga ta huma Nicolas Pepe layana va teki vapelo va Curaçao va zama ku pfala va pfulile mpela vapelo va Curaçao mpompepo a le ku ni xikhatiso henhleni ka mpelo wa Curaçao mpar joko hinkwaswo ta lumba mapelo wa ntlawa wa Curaçao hi markelo a ngaza va ku hlantswela yiani diamonds a pfala layana kasi hi markelo wa humaka mpelo wa Curaçao 5 wa madifesa Curaçao a nga na wona layana a ta ku yinike layana mpele wa Kosha Marfin lweyi a zamaka ku huma layana hinkwaswo swa a lumba Kosha Marfin va famba layana marikelo va fambaka laya kosona liya ka fofana fofana ya ku le ntwini liya ka diamond diamond layana ku le ntwini a lisinisa veta pambeni la ku kumeka ka mani kumeka ka opeli opere hi tlhela hi tlhelweni la kumeka ka mani kumeka kosona hi tlhela mapeleli ya xinene a famba layala ka opere opere ya ku yina ku le ntwini a li peta pambeni la ku kumeka ka mani kumeka ka frank kesi captown va famba layala mapeli markelway wa ntlawa Kosha Marfin a pamuna mun'we wa Curaçao layana ya ka mani liya ka diamond kwale ku ni xikhatiso laya vukdubi nuna mun'we layana wa Curaçao va xembile bola layana a suluvanya layana a mi xembile bola layana a suluvanya i markelo a nga huma layana i Amad Diallo wa suluvanya layana mpelo wa ntlawa wa Curaçao hinkwaswo lumba mani ta chukisisa swaku swi lumba mani ke wa ha hlaleliwa layana mubeli kasi nkarhi lowu Avelino Antonio i nkarhi wa kumbe ku phuziwa mati a ntlangu wu nyimanyana hi xipimo xa 1 minute a yi tivi kumbe ka ntlangu lowun'wana vino matshamele hi wa ya kona ke
1: bom ku beliwa 24 minutes ka hi 1-1 ka magermani ni ntlawa wa tiko Ecuador a mi chose na kulori Nicolau ku na n'wina wu munhu wa mati na hi tivisa makunu mihandzu ni matshamela ya tabela classificativa ka grupu leyi ka xikatilexi mintlawa ya Ecuador ni magermani yi chanaku hi xigolo chin'we Alemanha ina ni 7 wa tipontu ka xikatilexi hikuva loko swo valisi leswi yi ta va ya humelela makati mambirhi yin'we makweni ka Curaçao gawumbirhi makweni ka ntlawa wa Cote d'Ivoire kutani Kosta de Marfin ni empat leyi akawumbirhi ku ta ve ni ntlawa wa Kosta de Marfin ni 6 wa tipontu hikuva na wona wu humelele kumbirhi wa humelela ka xikatilexi makweni ka Curaçao wu bili Ecuador wu biwa hi magermani Ecuador yona yi ta ve yi vala mapalisana lawa ni 4 wa tipontu hikuva yi echene na Curaçao kuma yi biwa hi magerman ne yi biwa hi Cote d'Ivoire yi echana ni kawa wa tiko ga german loko zo kumisisa leswi a nga ha swi kota ku hundza yena Ecuador a ya ka xin'wana xigava hi leswaku yini muyingiseti hikuva aka xigava xi landzelaka ku hundza mitlawa leyi tukumesa ka mandhawu mambirhi ya ku sangula ka Tocket Group ku ya ku langiwa a 8 wa mitlawa tale ya 12 yi tove yi kumesa mapalisana lawa first group aka ndhawu ka unharhu makunu ku na ni 8 wa vatirhiseri classificado va tihundza a ku ya ka xin'wana xigava a swimbele kwalaho ka hi ni tikonta tuma hi loko amihlakano ka toxic group hi valili akwatsile zwe kubeliwa ku ultima jornada ka atletica group leyi ya Alemanha, Costa do Marfim, Equador na Curaçao. Ainda nem 22 horas e 26 minutos cá de Catilete, com 26 minutos cá Equador e Alemanha, cá 1-1 a Anzulou, o Arvuna Rina Cota Ticombe África, ele já com o Secretela e Tamo, a Cutibaça Tingera da Costa do Marfim. Aí teve na Colore Nicolau, custa ver se você quer ler, cacê com uma matango e essa canu, Watsimatsima. Você que ganha muito na rádio Moçambique.
0: 25 minutos pelo Aca, Matambele, lá se malula meca, que vem pela que estava com o Sunguliwa, a Xengue, lixe, e tá com o Xengue, xau mbiri, ca Xengue, xau Sungula, e com o Sassuzi, pela que fala com o Ni Xengue, xana, mune o Xengue, o Lavla ca Xengue, xau Sungula, e Yavek, e Pagati, que veio com o Puzuamati. A bele sungula ka ngwe tinkar impane ba malaba uma kampela ba bele manta wa Costa do Marfim man ka uma kan pola lana embelwe dialo a peta pola santo ngo sinene sinena kuma ka kamane kuma ka ka a mbele diamants ba sema ku uma la ba hlantswela lana e hlalela ka diamant diamanta ku lintswi santo ko sinene kuma ka queen kuma ka mnengeni ya Frank Kessinga capital ba hlelisele ka mane ba tsema ba bele manta wa Curaçao a tsemile mbele wa Curaçao iman ke lwe uma ka lwe share floors a uman pola lana ka sfateka ba pelwa ntawa wa Costa do Marfim xa ntongo psinene ba uma lana man tulan tsato ko mesa kampo faka mi kampo ya bona ndulile lana ata sinzisa lana man kelo mpelo wa Costa do Marfim a peta pola e Frank Kese capitão de tele ya kamali ya ka koswana kuli ntwi xa ntongo psinene de ka mopeli diamond a peta ka oper ba sema ko uma lana ndulile tsato ko mesa kampo Costa do Marfim, apeta a bola, sentou com o Nene, 27 minutos pelo Aca. A Cunhimunha na Catongo, o Puzoma, Timan Calua, o Macalé, Cossoná, Cossoná, o Lintuí, a Tchassalé, a Camal, a Diamante, Diamante, a Lintuí, a Camal, a Lintuí, Cassi, o Perdo, o Messaca Pola, a Mupeli, Frank, que serva, Samaco, uma Lena, vai perguntar a Costa do Marfim, e Marcalua, o Macalé, a Cinta Veta, Lena, Gascotanga, a Cona Pola, vai perguntar o A. Costa wa Curaçao kasi va kumeli kona mani ke lwe anga huma layana e diamonds akumeli kona ya kusungula ya ntlangu lowu ata lulamisa bola lweni ya diamonds a huma xa ntlangu swinene apeta kana ku lorayana va tshama ku huma layana va tsema vapeli va Curaçao hinkwaswo vula leswaku ku ta cumatela bola kulumba ka ntlawu wa Costa do Marfim a va na xihatla Ian Diamonds, Onze Macatlene, Kasi Ali Tsikela Layana, Kana Kulori, Mbun Sanga Kashi, Mbun Sanga Kashi, Mbun Sanga Kashi, Mbun Sanga Kashi, Mbun Sanga Kashi, Mbun Sanga Kashi, Mbun Mupeli Lwey, Mupeli Amad Diallo, Asama Kuhuma Layana, Batsema Mbun Sanga Kurasao, Akuyini Kelena Mbun Kurasao, Patiliza Yeche Layana, Mupelwe Lokadia, Bateka Bola, Mupelwe Bantawa Costa do Marfim, Ah, Petit Lena, Kasava Kumananga, Mabulu Lena, Ah, Mupelwe Bantawa Curaçao, Ah, Nivan Birmanar, Ah, Petit Santa Gosnen, Lá Kumeka Kamane, Kumeka Lokadia, Agulin Twin, Santa Gosnen, Liaka Bakuna, Bakuna, Aguine, Akona Lena, Kasipola Li, Lusa Siniana, Kona, ya umbiri kasi leyi lumba Curaçao ka ntlangu lowu va ta londza xikhatiso xa kona layani manikelo a nga ta famba laya Bakuna a Luki Msisi a ti tshuvanyana layani a hlahla ndzhaku ye Bakuna loyi a nga ta londza xikhatiso na da Bakuna e Bakuna e Leandro Bakuna e Bakuna kasi loyi Leandro i va Bakuna hinkwavo Vem Leandro Bakuna. Aqui em Kelana. Coneco Chova Chovana Leana. Tacu Savoco. Apapola Leandro. Bakuy ya hloko babheli bantlawa kwaCoastal Marfin swa tsha swa ka Leandro Bakuna bola liya luza bachikumetela bola chikumetela bola Leandro Bakuna leyana ya ba tlhel banuna mungu wa Coastal Marfin bazaba ku lichukisisa leyana kuvele nga hume Leandro Bakuna kombela ku pfunisiwa leyana yemani hi makweru Bakuna Bakuna lwei na nao aliteka bola ku bachikumetela avana xihantla ku ta famba mani leya na teka bola ku va chikumetela empeli lweyi Shirley Flores hi yena a nga ta famba a chikumetela bola tlakusa voko layena tlhela mapeleli ya xibaba a chikumetela vakunya nhloko mapeli wa Coastal Marfin fofana kwela Tenze xa kusungula xa mbiri kamkela bola vuya ta ku matla la hansi wa konya wa Sulvanya layana kasi hinkwaswo swi vula leswaku ku lava ku hlaleliwa fofana ka ntlangu lowu umarikeli wa nga ta nyimeka layana ya chukisisa a ku hlaleliwa loko ka fofana swinkwa swi ndlhulile 31 minutos Coastal Marfin 0 Curaçao va huma layana mapeli lava ntlawa Coastal Marfin fofana liya ku nyiwa enhloko mpeli wa ntlawa wa Curaçao nkarhi wutsongo ku swa lumba mpeli wa Coastal Marfin i Galadialo a zama ku huma layana kasi hinkwaswo swi vula leswaku ku ta chikumetela bola ku lumba ka Curaçao Curaçao i Coastal Marfin Kela Diallo chikumetela bola xi antlaku swinene lava ta huma laya mapeli va ntlawa Coastal Marfin layena a ta sindzisa kasi ya tsema bola mpeli wa Curaçao kuve chikumeteliwa hi mapeli va ntlawa Coastal Marfin 32 minutes mpeli wa ka tlhela mapele ya le mani ka ta famba laya chikumetela bola Kela Diallo a ta ku yini kelayana ta lulama a tsutsuma a teka bola vamukwela swaku a veni xihantla mpela 32 minutes mpeli wa ka teka bola lisingarela a teka bola veka xikosini a kombela ku pfunisiwa layena chikumetela xi antlaku swinene apa bola Nicolas Pepe a tlhelisa ka mani ka mupeli Kela Diallo a huma Kela Diallo a peta ka mani ka Cosona ku yini a kandzendzelo kulukuma swinene va zama ku tlima mikolo mapeli va Curaçao a tlhelisa bola liya ka fofana ku liyina ku lentswini hi xihantlaku swinene liya ka Cosona ku yini a peta bola hi xihantlaku swinene liya kwini liya la kumeka ka mani ku kumeka ka mpeli i ama Diallo a va zama ku huma kasi nkarhi wutsongo kwa ku tsema mani ku tsema mpeli lweyi wa Curaçao Leandro Bakuna kaptan xihantla ngopfu swinene ku huma mani layena ku ta huma mapeli va ntlawa wa Coastal Marfin a pela ndzhaku mpela Cosona a petaka operi va ku yini ke layena va ta huma mapeli va ntlawa wa Coastal Marfin a ni hlulatsa ntlaku va yisa kampu va zama ku hlantswela layana a peta siniyana kumbeka ka mani kumbeka ka operi a sindza veta phambeni va tlanga ama style ama toki layana vana xihantla Cosona hi swo swikolo ngana Cosona peta bola xihantlaku swinene liyaka mupeli Kela Doe va huma layana liyaka Cosona xihantla ngopfu swinene va ta zama ku hlantswela layana marikelo a nga ta famba layana mpeli wa ntlawa Coastal Marfin a hlantswa ku sungula peta sine va tsema mapeli wa ntlawa wa Curaçao va sindzisa mapeli wa ntlawa wa Coastal Marfin liyaka mani liyaka mupeli Amadi Diallo Amadialo a peta bola la kumeka ka mani ya mdeomend va zama ku sindzisa layana va khava mpeli wa Curaçao mpampepa le ku ni xizathu layana henhleni ka mupeli shank va le ku ni xizathu henhleni ka mpeli shank layana a zama ku huma layana va li pepe Nicolas Pepe a nghenele layana nghenele ya ku biha henhleni ka mpeli shank wa Sulvanya layana a ta ku yini ke layana va ta londza xikatsisi vapeli va Curaçao va ta lulamisa laya mpampepo a ta chunsa layana Nicolas Pepe ingaku ku ni nchumu xo ka xi nga tshamisekaka ben ka swifambo swa yena layana swi fanele ku ve ku cinciwa mabots va famba laya vapeli va ntlawa wa Coastal Marfin a ta ku yini ke layana ta kona emarikelweyi a humaka lana a va twisananga mapulo a ta sindzisa lana mpelo wa Curaçao kuve a huma ni bola lana kasi ya pfaliwa lana mpelo lweyi wa ntlawa wa Costa Marfim boni a zama ku huma kasi tlhela swaka Costa Marfim a va na xihatla mpelo Costa Marfim 35 minuti mpelo waka a ta lulama layana e mopele kosona kosona ku lintwi liya ka mani liya ka Ibrahim Ibrahim a ku yini a papola hi xihatla ngopfu swinene xikondha tlhelweni liya yena mapele liya xibaba va huma la yena emanikeli loyi a nga ni pola loyi Frankese Capitan a ku lintwi a peta hi xihatla ngopfu swinene laha kumeka ka mani ku kumeka ka mopele Galadiole va chova layana mpelo wa ntlawa wa Costa de Marfim va chova layana Madi Diallo swivula swaku ku ni xikatiso layana ku ni xikatiso layana va pepo ale hinkwaswo swi ta lumba Costa de Marfim Radio Msambiki maputu kasa na njempani kari tisaliti yala nakanita mintlangu tisambiri ya muntla kari yale kata Costa de Marfim shika unikora sawa mani kakata natashkatisu la yana mpelwe Amadi Diallo ala msapola kuni mkoko la yana mpelwe wa kura sawa mpela mpalili kwa elela la yana apapola basama kuya nshoko la yana wata sintisa wa sintisa la yaka sipola aliteka ngampuma ulu wa kuhini la yana natamkiliwa mpelwe Eloy Rom inga mkomeli wa Curaçao bakuzeli wa Curaçao layana ila wakeva manga karvata kula ntlangu ilu mpelo wa Costa de Marfim wafamba lae Costa de Marfim anga fika anga lae kwetisela kambi kani amkantu layana waka wata kuma bola layana manikelo wafamba kala Nicolas Pepe kule ntuin elpete shanta kumpinila kumaka mpelo i Frank Kesi alitelisa liaka mani layana liaka Pepe bakule ntwi xihatla ngopfu swinene va zama ku yini ku lunghisa ntlangu layana a zama ku pfala Curaçao a va na xihatla vapelo wa Costa de Marfim ntlangu wa ku nonoka ngopfu swinene ntlangu wa ku nonoka hi ntamu swinene na tsema swa ku jima mundial a sungula ntlangu lowu pelo wa ma-strategia u nonokile kambe u ni handzu mpela Costa de Marfim 0 Curaçao 37 minutes pelo waka va huma laya vapeli va ntlawa wa Curaçao katsintselo ku kumaxana wa ta bola emanikelo wa humaka loyena Sheriff Flores a peta bola xiendla lonene laya kumeka ka mani kumeka ka mbelwe i Juvier Garry a litlhelisa ndzhaku laya kumeka ka mani u bispo wa ku yini layena a sintsa veta phambeni va ta famba mani ku famba bakuna a nga ha fikanga ku rhanga vapelo va Costa de Marfim va huma ni bola xiendla ngopfu swinene emanikelo a nga ha huma layena i mpelo wa lusana kana mambiri vanharhu va Curaçao bola liya kumbiwa hi layena mpelo wa Curaçao kufanele ku cumatela bola ku lumaka Costa de Marfim i mpelwe Ange Boni wa Costa de Marfim a nga zama ku huma layena a ta ku yini ke layena va ta cumatela bola vapelo va ntlawa wa Costa de Marfim a cumatela bola xiyandla ngopfu swinene dikunye vapelo va Curaçao i mbilu mpela a ku yini ke layena a ta huma layena mpelo wa Curaçao kasi nkarhi wutsongo kusa a tlulatsatwakumesa kamba posini na kulori wa yena layena a swi yaka xonga nga fikanga va sindzisa vapelo wa Curaçao va ka ntsindzilo wa ku chavisa ngopfu swinene a ta mabobola layena a koka xibalakatsa layena xonge ni ndlula etlhelweni xonge a koka xibalakatsa layena bola ndlula etlhelweni ka mabalizi makhomeli wake fofana ainda be u nga ndlula nghozi xonge a ku yini layena a koki xibalakatsa kambe a swi fikanga bola la baliza lumbaka ntlawa wa Costa de Marfim a ta ku yini ke layena fofana ganxa ba bola mpfumawulo li kunyiwa enhloko layena empelweyi wa ntlawa wa Costa de Marfim kufula ku cukumetela bola ku lumbaka ntlawa wa Curaçao a ta ku yini layena mpelo wa ntlawa wa Costa de Marfim a huma hi xihatla ngopfu swinene mandliwe Ibrahim a peta bola sina kumeka ka uperi va ta ku yini ke layana bazama ku tlanganyana layana bola lina mali na kosona kosona ku le ntsweni li nghena ka geladoe geladoe a tlhasaka kosona kosona ku le ntswi liya ka mali ya ka Ibrahim Ibrahim a tlhasela ka fofana fofana ku le ntswini li nghena kwini li nghena pambeni la kumeka ka mani Ibrahim va famba lava beli va ntlawa wa kosa timarifi va ntlawa ntsetwa va yisa kampo va peta sini ya pambeni la kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi ya midiamont kasi ri tlhela ra ndzhaku ya ka mani liya ka mobeli Ibrahim Ibrahim a petaka kosana kosana ku le ntswini a ku yini kosana a kangela layana liya ka mani liya ka mbeli lweyi i operi va zama ku famba layana va tsema mabeli va ntlawa kurasawu nkarhi wutsongo ku sa swi tlhela ka mani swa ka kosta dmarfin a ku yini kosta dmarfin a peta bola layana ku kumeka ka mani kumeka ka yamin diamonts a liya ka mani ka mubeli frank kesi i kapta wa ntlawa kosta dmarfin va ku le ntswini liya ka mani liya ka amadialo va sindzaveta layana va sindzaveta zama ku famba layana a li peta ta peta bola swi endla ngopfu swinene kasi swi na mpfumawulo ku helela 41 minuti xibeliwaka un kosta dmarfin zer kurasawu kasi ku vula swaku bola la kona lumbaka ntlawa wa kosta dmarfin va ta lulama layana rum quarteredges a pinyela xipankaninyana layana ku ve a konye tibolo ku lula ku sungula lumbaka kosta dmarfin a ta ku yini ke layana mpeli lweyi wa ntlawa wa kosta dmarfin yam diamont abi bola va tsema va ntlawa wa kurasawu a ku yini layana liya ka xonge xonge a nga na wa ku mpfunisa kamba ba majuvani a li kumeli bola xonge a gaxa a ku yini ke layana ni vambirhi vanharhu a li peta phakatla kumeka ka mani kumeka ka komersiyani a ku yini ke layana a swi na mpfumawulo bola liya lusa bone wa sulvanya wa sulvanya bone wa kosta dmarfin layana ku saa lwisana ni mopeli leandro bakuna a lwisana ni mopeli leandro bakuna bola li ni mapeli va kurasawu i vanikeliwa maka tibola layana mpeli lweyi juvie gari a peta bola sendla ku swinele pambeni la kumeka ka mani kumeka ka sherley va ku le ntswini layana a va na xihantla laya mani la mpeli lweyi juvie gari a ta ku yini ke layana a ba bola mpfumawulo i ntlwana ndzetwa vumayisa kampe kambe ri kumiwa hi mani ri kumiwa hi mupeli lweyi i forville a peta bola layana kasi va le va khavile xonge wa ntlawa wa kurasawu hinkwaswo swi lumba mani swi lumba mbeli wa ntlawa wa kurasawu a famba layana kesie kaputan wa ntlawa wa kosta dmarfin ya khala linada ku na xikhatiso layana va huma vambeli va kurasawu 43 minutos bola lina mani lila juvie gari juvie gari ya ku le ntswini a li peta ka mani ka bakuna bakuna a zama ku ya kale yo kalta ku yini a bola liya bam tlelweni ka mukoka khomeliwaka hi fofana wa karateka layana Leandro Bakuna wa ntlawa wa kurasawu a zama ku yini ke layana a ku huma va ta ku yini ke layana beli va ntlawa wa kosta dmarfin va huma ni bola 43 minutos xibeliwaka ku nga li kale mpela tawona le mu bompepo a nga ta va tlakusa kumbe a engetela yona kambe ya tshemba leswaku 4 a 5 minutos ku sa ntlangu wu nyimanga ngopfu swinene va huma lava beli va ntlawa wa kosta dmarfin manikeli wa nga ta huma ni bola Ibrahim a peta bola layana se a ntlangu ngopfu swinene layana tlhelwela kumeka ka madialo va ku yini ke laya vapeli va zama ku sindzaveta layana ku rhanga mani ku rhanga lwe frankesi kaputan a ba bola mpfumawulo li copa liya phambeni kambe layana se a ku ni mahope kambe bola li fikanga va sindzisa laya vapeli va ntlawa kurasawu a ba bola xirhendze ka sa swi kolomo i manikeliwa humaka ni bola lwe bakuna bakuna makwenu wa Leandro Bakuna yo vula hi ku swibongo swo swa swin'we va ta ku yini ke laya vapeli layana vula ku cumetela bola ku lombaka ntlawa wa kosta dmarfin geladoe a ku yini a teka bola a ta veka ka xikosi layana tlhela ya mabelele a ta ku yini ke layana A gente vai ter a bola, que se lhe agoniu, é belo a coração. 4 minutos. 4 minutos, leia, que te luaca. Vá, uma leva pele, mano, que ele vai tomar por além, né? A pele vai costa de marfim, que tem uma pele vai coração. Espera ali, só que... E bola... Fala com o Chico Meteliu, aquela tua é a costa de marfim, até que a bola vai com as cocine. A Chico Meteliu, lá, né? A fama leva pela costa de marfim! Bola de Tlatelwene, que é uma palisma como ele é aqui, Rio Rum. Ah, tá com ele, que é lá, 4 minutos. E pelele 45 minutos. Ah, tá com ele, que é lá, né? É um pele, o Antawa. Coração! Rumo de bola, está com essa cota de meca lá, na toquinha, quase só um cuma, sincero. A papola, já está com o sinene, que tu lava a mão, que tu langa a mão, leva o cangama a cena, que se liga, mas que se for baixar, mobile, bacuna, o coração, a coin que lá, na sama com uma, vai cavir, lá, na bom pé, posso fundo, se sila, parro, jogo, enquanto não pava, pelo manta, o coração. Pelas primeiras, 1 minuto, que ele está 4, um bom pé, pai, em que telegetona. Ai, mano, que luanga fomba lena. E Leandro Pacuna, lui. La cala leva pelo Antauá, Costa de Marfim. E mano, que luanga tá humano por lena. E mobele Leandro Pacuna. E é na lua vonsua que sanga. Uma polas paradas. A papola Leandro Pacuna. Pacuin que lena. Ranga pelo Costa de Marfim. Vai dizer, maléxia, então como se nene. Assim se acelera, pelo acosta de mafio que vai entrar em curso. Vai rumo, então, como se nem assim, caruzão, que se acostuma, vai pelo vantar o coração. Camei campo, sou ciclo, vai cantar o acosta de marfim. O afam para dentro, para cuna, mupalini, lueio. A tu combangan, cara, tão como se nem, apeta por ele, teluene. E já, então, como se nem, como é que cam, pelo eixão, cansa, mas com famba lena. Vai assim se pelo coração, vai ta cona, vai cantar o chave, são como se nem, a ta famba lena. E xong, xong, xonga queen, a no sungula, a mchantira, mnicas bagdane, a ta peta lena, já, então, como se nem, paz para casa, vai assim se lena, com famba man, bacuna. Vai com uma bola na cona. Faz uma gutiumera, vai pelo uma coração. Avega bola com ele na gutiunera sene. Vai uma lena, vai pelo antaua. Coração, com sangue, com cor. Ele vai lá com lonza, com chanta, com psinene, leana. Casey. Capitão antaua. Costa de Marfim. Ação com lulama, leana. Pacuna. Aguine, pacuna. Ah, papola, fuma ulo. Vai ter uma leva pelo uma coração. Ainda bem! Kasi! Se for só que ali cona, ali um ano, lumbaca, até o coração, que se for só que não pelo acosta de uma filha, ia cumbe aquela ana. Vai uma lena, pacuna, tema pelo acosta de uma filha, ana. Fala que tinha uma tela bola com lumbaca, tava o coração, 3 minutos de pelo acosta de uma filha, afunhana, o. Mas segundo que veio com ele, Santangulo, o Sungula, com o Chaka Xinglês, o Sungula, lá na costa de Marfim, o Melé lá cá, mas com a coração. E manquei até que a bola vai te cometer a lena, pelo Javier Garri, a te cometer a bola, já entra com o Fineira, lena, uma cunha, uma pele, uma costa de Marfim, barreto, selanguzi, Cassivaguini, que lena, vai fama, lena, pelo coração, aguini, que bola, ele lá cá, rum, rum, corta rede, junta o coração. A Vanessa entra em pele 3 minutos na 50 e 2 minutos, que ele está 4, tinha que ter um bom pé, pô. Vale cá em pele, estava se chipa. A Queen, que ele é, né? Acabam pelo Antauá, Costa do Marfim. Pepe. Nicolas Pepe. O Asulvânia, ele é, né? E a Tsemba, ele é só cacá, nós somos um ano, ele é só cacá, ele é só cacá, ele é só cacá, ele é só cacá, ele é só cacá, ele é só cacá, ele é só cacá, ele Nima Katsongo. Markelo Yangata Uma Lena. Kashaliliwanka. Nicolas Pepe Pela. Elua Fuka Kalayana. Kasi. Fuka Nomulo. Avino Antonio. Shengishak Sungula Shkemetalene. In Katsakanyo. Kabla Lesaku. Costa de Marfim. Lua Geneke Kantangulo. Nana Vela Kube. Ah, sama ku melela anga kombi majuvani makulu kuma swinene a bela ntlangu lowu wa ku nonoka ngopfu swinene ya tshemba leswaku hi nga va mavonele ya mutlhokanyisi ku ve ni ya ta kota ku kanganyisa hi la ku laveka kona vabeli va Curaçao. Curaçao a nga na nhani matimba ngopfu swinene, nhani navela ku ve a nga endla xo karhi, nakona nhani navela ku ve a nga sindzaveta sinyana ka mabaliza ya ntlawa wa Costa de Marfim lana ke a endlaka ku jumela loko hi cuka hi matshamelo ya kona. Curaçao a nghena nhani tivonela ngopfu swinene lana ke a pfalaka ngopfu swinene, a pfala hi 5 wa madefesa kumbexana wa vabeli va le ndzhaku. Loko hi cuvuka hi nga vula leswaku i hansi lowu u fanelaka Costa de Marfim, nakona loko eli hansi na wona u kumiwake hi Curaçao a hi ta vula leswaku naswona swa mfanela hikusa hinkwavo va tikombile ku ve eli lava va navelaka ku ve va endla xo karhi xikarhi ka ntsendzelo lowu wa kampu. Mpompepo a hi nge vuli nchumu hi yena, a endlile hinkwaswo leswi swi kumekeke henhleni ka yena ku ve a fambisa hi laha ku lavekaka kona ntlangu lowu. Hi ta vuya ka xiyenge xa vumbirhi loko xi ta sungula kola ka mintirho leyi ya Maputo, Gaza na Inyembani. Sweswi hi tsikela xiyenge ni Avelino Antonio ni hinkwato telanaka ni mastatistika ni hinkwato tin'wanyana telanaka ni ta mintlangu leyi ya mundiyale ka xiyenge xa 2026. Ribelile
1: bongile na kulori Nicolau Mukavel hi ta kumana ndzeni ka 10 minutes na hinawu hi ta nyika xikhati mwingiseti ku ve ya nwa mati na hi chaya u change ku nga kale hi ta wuya ni man'wani matshangu ya mundiyale. Hi vitana Yemi Aladi wa lomutiko hombi Afrika na koka hi mitlawa leya Afrika yi nga lomuka mundiyale. Mixenye mutlhe yi cili khwatsi ni hungulegigigi ku nga tsakisa gakula ku Marokos Afrika Tsul ka xikhati lexi Costa de Marfim va ni xitambu xa ku ya ka xigava xi landzelaku xa mabarisana lawa. Uyani vanhu va tiko hombi Afrika.

0: Não há que comba 23 horas nem 6 minutos. Já contei com a Macuno que ela é a comanda na Colori Nicolau. Kusukela na Livalini, lá Costa de Marfim, lá o Gagliastambo, Chacuia, a Chigavachlanzela, Cucha Mundialo. E na Colori Nicolau?
1: Kunene ya tlele hlamula Avelino Antonio kusungulile impela xiyenge xa vumbirhi a mintlawa kumbexana Costa de Marfim a humesile Gerald Diole ku nghena Owali ka vundhawu bya yena. Ya tshemba leswaku a lava ku ve tatana Hermers Faye a lava ku ve a engetela mpfumawulo wa ntlangu, kasi Curaçao hi loyi a tlhelisaka xileswi a humesaka xiswona eka xiyenge xa ku sungula. Hi ta vula leswaku ntlangu hi lowu se wu beliwaka hi xipimo xa uminutu ka xiyenge xa vumbirhi, va huma lava vabeli va ntlawa wa va huma vabeli va ntlawa wa Costa de Marfim marikelo humaka ni bola leyi fofana fofana peta bola xi ntlakunele kumekaka mani kumekaka koswana va tshama ku sindzaveta laya ne marikelo ya fumaka ni bola xihantla swinene wa Costa de Marfim a peta phambeni hi marikelo ya mukelaka ya midiamo ya midiamo na ku yini nkarhi wutsongo ku tsema vabeli va ntlawa wa Curaçao va ku yini kelaya vabeli va ntlawa wa Curaçao laya yena va tshama ku kangela laya yena bola leyi ya luza laya yena vula ku cukumetela bola ku lombaka ntlawa wa Curaçao ku salela banuna mun'we wa Costa de Marfim va huma vabeli va ntlawa wa Curaçao hi xihantlakwa swinene layana na peta bola hi layana kumeka ka mani kumeka ka Xong Xonga ku le ntwini hi xihantlakwa swinene li tlhela leya ka mali ya ka Jevigari Jevigari ya zama ku sindza veta a nga sindzula ndzhaka ku yingisa kampo li na mali na Xong Xonga li tlherisa leya ndzhaku kumeka ka Gari Gari ya ku le ntwini liya ka mali ya ka mupeli Oloy Rom hi quarter rage Roma ku le ntwini a zama ku li peta sini ya pambeni ku tshela hi tlhelweni laha kumeka ka mani kumeka ko bispo o bispo ku le ntwentwi a tshama ku huma layana ku na nchumu va ta sindza veta layana ku kusava mbilu kumeka komernacio a ku le ntwini va huma layana va sindzela ndzhaka vangisa kampo Costa de Marfim a nga woni ntlangu va mitlanga fika nomeyo swoswi a peta bola layana mbeli wa ntlawa wa Curaçao va tshama ku humelela ku tsema hi xihantlangu swinene mbeli lweyi i operi va huma layana a ta ku yini mbeli wa Curaçao vani bola vabeli va ntlawa wa Curaçao va tshama ku londza vota ntlangu loko famba vana ku famba Xonga Xonga pipiritala layena mbeli wa ntlawa wa Costa de Marfim mpampepa swi vonisisile ku parrujuku kunene ku salvisana layena na mbeli lweyi Ibrahim Sanger alusana layena Ibrahim va huma vabeli va ntlawa wa Costa de Marfim va ku yini ke layena a peta bola sini ya ndzhaku kumeka ka fofana kasi a li fikaka fofana a li fikile ka oper va ku yini ke layena manikelo nga ta huma ni bola layena i Owali kasi ri tlhela ri ya ndzhaku loko kumeka ka mani kumeka ka koswana va famba layena va sindzisa vabeli wa ntlawa wa Costa de Marfim a ta peta layena mbeli wa Costa de Marfim i manikelweyi i mupeli Amadi Diallo va tsema layena ku sema mupeli wa ntlawa wa Curaçao a tshama ku huma layena Bakuma cukumetela bola layana va huma laya vabeli wa ntlawa wa Costa de Marfim ku ni xikhatiso layana henhlele ka mbeli wa ntlawa wa Costa de Marfim loko Kadia a endlele xikhatiso layena henhlele ka mbeli wa ntlawa wa Costa de Marfim va huma hi xihantlakwa swinene vabeli wa Costa de Marfim hi tlhela va mabele liya xinene a ndlela ndzhaka ku kumesa kapu li nghena kwini li nghena loko kumeka ka mani Frankesi ya ku le ntwini sindza veta ndzhaku si kumeka ka mani kumeka ka kosa na va tshama ku famba layena va se huma nchumu layena manikele va nga ni bola layena mpeli lweyi Yamin Diamond ya ku le ntwini a li sendzela phambeni kasi tlhelela ka Yamin Diamond ha va li kota ku li londza vota hi nkarhi wunene cumetela vabeli va ntlawa wa Curaçao a cumetela ri ya ndzhaku layana a ku famba mani layena phambeni layena wa Costa de Marfim ku vea ta londzo vota ku na nchumu i manikelo wa humaka ni bola layena vabeli wa ntlawa wa Curaçao a ku yini ke layena mpeli wa Curaçao a ndlula ndzhaka ku kumesa kampu layena ku na nchumu a ta ku yini ke layena a ta peta layena kasi la ku kumeka ka mani kumeka ka vabeli va ntlawa wa Curaçao i manikelo wa humaka mpeli wa Costa de Marfim a ndlula ndzhaka ku kumesa kampu layena va ta sindzisa layena i manikelo wa nga ni bola layena mpeli wa ntlawa wa Costa de Marfim i boni a ku yini ke layena a ta huma layena apa bola kona layana ta famba layana mpeli lweyi ya mdiamonta kasi a nga fikanga ku vea kona hi laha ku lavekaka kona Kuda chikumetela bola. Mapelo vantawa wa Coração. E Markelo agora chikumetela bola layana. E Mbelwei Brenet. A chikumetela bola layana Brenet layana. Ba uma layana ba tsema Mapelo vantawa wa Coração. Assista veta layana Markelo angata famba layana e Bubeli Bakuma. Antlo tsa roko mase ka pa lisinzeva ta senia ka sa. Ba pula mavanga kona, pula lia lusa senia pula ku chikumetela pula ku ngatlo mantla wa Costa de Marfim. 50 minutos de pelo aka. Um Costa de Marfim, zero Coração. Ata uma leva pele, man que lo ngata man pula lena, pelo ata wa Costa de Marfim, man que lo ngata man pula lena e mo pele. Ibrahima, ka se kwa sina man sina pele, fofana fofana ku lentswe, xanta ku pfinene. Alisin tsaveta la kumaka kamani kumaka opere opere rakulini liya kamani liya ka yam diamonds akulentwe yam diamonds batlanga matoki layana ni mbele Nicolas Pepe bahlahla ntsako bahuma mabele vantla wa Coach Marfim vantla ntsatwanga vaisa kampa kantolo kuluma swinene la kumanta ka vona layana kame kampu ilumbaka Coração ahuma layana yam diamonds alba ishirenza layana kupisha ishirenza Ali kwapanyana tindleve nyana lihlalele ndzako la kuma kakamani kuma kakakosona kosona ku lenti vakantsenzelo ku kuma swinene lehena Grand Circle Central Yamin Diamond andulele lehena kambe kampu leyi ulombaka Coração wafamba Yamin Diamond andi vambirhi vanharhu a hlantswela lehena ata peta lehena cuka ngoti ata famba lehena a kangama a ku yini copa xipalakatsa a papola swin'wanyana impela Sinavaku o niku chava loko o kuma mkhandlo ke siye ani mkhandlo lena o kuma babola lena arange ku kangama kase aya babola swa kolomo kaptan wanta wa Coach Marfim aver mkhandlo ku venga ya ntisa handu lo bola la kona lumba kanta wa Coach Marfim Nicolas Pepe a babola lena Fama pelo Coach Marfim, Lena, você não fica. Curco Britana, Lena. Por ali a Kumbanuna Mungua. Coração. Cura Chikumetela, pelo Antawa Coach Marfim. Kessie. Aguin, Kessie, Chikumetela, bola, vai uma, leva pelo Coach Marfim. Yamini, Diamond. Aguin, Lena, Santo Sungula. Vai ter que pelo Antawa Coração, Caruzongo, Kusa. Achila teca pelo Antawa Coach Marfim. Ba uma layana emarkelwa nga tawana pora layana pelo antla wa Coach Marfim e operri operri ata chikwetela bola layana operri akuyine pambeni nyana ka ndzato ku yemvasa kap ka makeup kulumba ka manu kulumba ka Coração chikwetela bola operri mafama layana Mbappe bola layana vachovi kesi kambe Mbappe pala swi mahlweni afama pelo antla wa Coração Akuyini ke layana. Mopelo Gary. Gary akulentwe ya xa ntango swinene. Alpeta tlhelweni la kumeka ka mani kumeka obispo vata famba layana kuna nchumu. Tlhela ka Gary Gary. Akuyini liya ka Brenet. Vafamba layana. Ava sama kundlula dzato kama sa kamba. Vase ndlula vandungisa ntlangu. Coração vata nghena pambeni. Akuntwe liya ka mani liya ka Xongo. Xongo akuyini. Asama kuyina ku khona lena apa majuvana peta bola sinya pambeni Xongo atafamba pelo Coração chuka ngozi Coração atakuyini ke lena atafamba pa bola tule hensa kama baliza ya fofana ndule hensa kama baliza ya fofana vakwata lena vakuzela Coração ila vakeva jimela ka kuve vakakuma sokare Kunene loka senzi nyana katsonga afofana biwele layana. Coach Marfim. Anga na xihantla enda ntlangu wa kunonoka ngopfu swinene. Watafamba laba bele manikelo nga tamba bola lena bele vanta wa Coração. Emanikelo nga ta huma la shelf profe akuyini ke layana peta bola. Kasikuranga ba manikuranga ba bele vanta wa Coach Marfim karutsongo. Batsema layana.

0: piwan pepo iliti ti eleka impela kunkarhi lowu a ntlangu u hele xi hantlangu swinene Vino Antoni ta vula leswaku ntlangu wa ku ve u tsakisi ngopfu swinene lana Cosette Marfin a ngheneke na nonoka kasi a swi kotile ku ve a dyondza a mapimo ya kurasan lweyi lana ke a swi koteke ku ve xi hantla ngopfu swinene a kotile ku a sindzaveta a magulu hikwalaho ka Nicolas Pepe lweyi a ngheneke na titulare ka xiyenge lexi Mbom Pepo a yi voni xizathu ka leswi a swi endleke ka ntlangu lowu hi nga vula leswaku a yendlile hinkwaswo leswi swi nga ha li kusuhani na yena xi hantla ngopfu swinene hi ta tlhelisa rito a studio central la kumekaka Avelino Antonio a ku ve a hetisa tin'wanyani leti yelanaka ni mitirho ya Radio Mozambique hi na gemeta lana ka relato la Nicolau Mukavele kusukela lana hi eleketeke Cosette Marfin 2-0.
1: Bongile na kulori kumelo kunene na kona u gumesile lihlakano Alemanha Ecuador 2 kumaloko Alemanha e gumesa mapalsan lao ka grupo lei ni 6 pontos letanga na to Costa do Marfim ka onda o gambiri aka onaro kuna Ecuador ni muni wat ponto magungu kuna coração kukala ni ponto yum e kumaloko ku mwengset evalala ha hashleginya mukenga mnela ta mikhlakano ya kutisa mire bola mundial ubelwa kwa tikweni ga Estados Unidos, México ni Canada. Avelino Antonio yena ngave ya rangela a longolokolo wa nyemuka
2: Radio Mozambique switije swa Maputo Gaza na Inyambane amgwanqwini wo kongoma mundial wa Estados Unidos.